0: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat.
1: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
0: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong

0: Salamat kay mga kabayb sa alas 8:07 na padayon ka mo nagpaminaw sa tong Arangkada sa Buntag karong adlaw adlang Webes Pizza 24 sa buwan sa September 2, 2026. Mga kabaybs, kanabang ang nahitabo kagahapon nga pag us-us na lagay sa conviction threshold nining nagpadayon nga impeachment trial Vice President Sara Duterte. Dako kay ning epekto sa nagpadayon karon nga impeachment trial, mga kabaybs. Kaya nga no, og ipatuman gud katong decisive gud nga ihap nga conviction threshold sama sa naunang desisyon ni presiding officer Chief Escudero. Sa tinuod lang, mga kabayes, bisan pag magtipunog ang ebidensya, medyo sagubangon to nga kuhaon by simply analyzing the political biases sa atong mga senador pagkakaroon.
1: Arangkada sa Buntag.
0: In fact, mga kabaybs, mismo si Minority Leader Alan Peter Cayetano mao'y may pasimbingay ni ana. And I'd like to quote him verbatim, mga kabaybs. Aron ba ato nang maplastar ang maong isyo? Mao'y pamahayag ni Minority Leader Alan Peter Cayetano, mga kabaybs. Ingon siya, quote, "There is real politics happening here. It's not an accident na panay na nasa oposisyon yung wala na nandito. I won't be blind to it. Hindi dapat gumawa ng mga akusasyon. Hindi dapat gumawa ng mga akusasyon dito, pero hindi rin pwedeng magbulag-bulagan dito na walang nangyayari talaga dito sa ating bansa." Na kung imong subayon, ni pasumbingay siya nga doon nag-real politik. Nga sa akong kabahin sa doon nag-iklaro nga pagpinig ang atong mga senador diha. O na sa akong gikasulti, sa bilabayng adlaw, sa 24 sila, 11 ang naasahabig sa minoriya, 13 ang naasa mayoriya, 13 sa majority black. O niya, kung atong subayon, kana ganing 13 sa majority black, tungod na kay dunay nahauna nga nagunang 13 sa kaniadto nga ni pabor ni Senator Alan Peter Cayetano sa diyang nahimo siyang Senate President adtong Mayo 11, mga kabaybs. 11 ang pikas. Hinungdan nga nahulipan, nailisan si kani Senate President Tito Soto, mga kabaybs. So in other words, kung disisize ang atong himuon nga conviction threshold, kung ipasubay lang sa 13 nga naa sa majority black, nga by the way, nahimong 13, 12 raman gani na, kay ang nahitabo ni ana, mga kabaybs, nakuha nga naman itong usa, kaya ang original yun nga nagkalabad nila, ang pagtago-tago man ni katong pag-iskapo man ni Bato de la Rosa, mga kabaybs. Ang nahitabo, mga kabaybs, si Joel Villanueva, nahitabo spikas na himong 12-12 galing to. So nawa ng mayoriya ni kanana ang senga ni anak, mayoriya nga to ni Alan Peter Cayetano. Mao to nga nag-convince sila dayon. Unang ilang gideklara nga bakante ang Senate President. Agoy. Kay samtang ilang gihimo nga acting Senate President si Senator Sirwin Gatchalian, mga kababs, nikalit magtunga, nikalit magbutho dito si Senador Chase Escudero. So nahimo silang 13. Galing lang kay naibanan pag yun ang minoriya. Kay gawas nga ni Escapo si Senator Ronald Bato de la Rosa, naibanan pag yung duha. Kay nga preso sa kasong plunder, sunod-sunod sila. Si Senator Jinggo Estrada o si Senator Rodante Marcoleta. So sa ato pa, ang katong tuang gikan sa grupo, ang original unta nga majority nga 13 sila, nga 11 na lang ron, na ibanan pag inag-upat tungod kay ang nadugang. Ha? Mga kabibes, nibiyahe mo siya o gituan nga tua karon sa Europe si Senadora Lauren Legarda tungod lagi kay nagungong po na ang iyang kaso nga plunder. In other words, sa 11 sila, 7 ang nahabilin dire sa Pilipinas. Nga pwedeng makabutar po sa nagpadayon nga Senate impeachment trial. But then again mga kabibes, kung atong yung subayon katong 16 ka mga buto isip conviction threshold, kuli nila maabot sa grupo karon sa majority black mga kabibes. Ngano tungod kay doon nagyapoy enough numbers ang minorya mga kabibes, 7 sila kabuok, 3 speakers. Unya 16 man mailag doon ay sa 7 nga doon ay mubaling nga 3 nga which is para nako tungason kaayo mga kabibes.
1: Arangkada sa Butang.
0: Mubasa sa tag mga opinion sa atong mga kabibes gikan ni 5237. Good morning kabibes, si Tonton gituman jud ni Cheese ang mga gipanulti sa mga SC nga ilag imbitar. Siyempre kung ila isalikway nahug og walay pulos ang ilang pag-imbitar. Para nako kabibes, insulto sa gyud sa mga kananaabang mga kining amit security ang ilang buhaton. Nya para nako ba granding argwendo mapasaka gini og petisyon sa Korte Suprema ang kinini ang depensa team ni Vice President Sara Duterte. Og ikaw nga naa dito sa Korte Suprema ron, ikaw maestrado. Imong balion ang pamahayag sa tulo ka mga kani Chief Justice. Kadako ra pong insulto ano oy. Nga sa ato pa nasayop sila si kani Chief Justice Hilario Davide. Nasayop sila si kani Chief Justice Renato Puno. Nasayop si kani Chief Justice Artemio Panganiban nga silang tulo ni ingon gyud nga dili lagi fix nang 16. Mo na nga I don't know, it remains to be seen mga kabibes kung unsa gyud mahitabo dito. Kay ra ba automatic ra ba nga mo nga kung mapasakag petisyon nga to sa Korte Suprema ang defense team mga kabibes, unsa may mahitabo? Maundang na sad ang impeachment trial. Mag TRO na sad ang Korte Suprema, resolbahon sa dila, samot kalangay mga kabibes. So it will really be up to the Supreme Court pohon og doon na gyud gali ipasaka nga petisyon dito nila ang prosecution team mga kabibes. Gikan ni kabibes 0792, pagkahayahaya good aning piato sir, ang daily routine siguro anak niya magtanaw sa iyang tablet to check kung pila inisuod sa bank account siyang franchise. Aside sa franchise, napon siya ay OBP fans nga pwede niya magamit to buy things she likes. Pero kaning member sa ilang kulto nga diehard pan ambot kaha kung nabay ikapalit na sudan karong adlaw. There's a reason why idolatry is a sin. Sige mog idolize og tao pero kanang tawhana ni tabang ba sa inyong kalisod? Matod pa ni Kabibes 0792.
1: Arangkada sa Butang.
0: Kana kabibes, kanang imong komentaryo o opinion, bugat yu kay na ha. Granting arguendo again. Mug tinuod yung gibuti ang dato ni Jess Palses. Nga doon na siya 55 ka mga franchises. Niining nag-una nga fast food chain sa Pilipinas kay sayod mo ta kabibes. Nga kining maong tindahan nga di lang nako isgutan. Kay pabayro niya ta diri sa among kinini ang admin department kay mura mag nagplug ta sa ilang ilang establishmento katong anlan although teaser na ara to but diri on air lisod kay na akong tanaw mga kabibes, In fairness to the Vice President, legal na. Pero og doon nag-iebidensya batok niya ni mga kabibes. Kibawa mo gunsa? Wag yun, disgrasa gid siya. Mataktak gid siya. Nga no, wa man niya gideklara sa iyang statement of assets liabilities and network. Nga doon na sa mga franchises niining maong fast food chain store mga kabibes. Shout out good morning to the kabibes Brando Santisas. Ningon siya maayong pagpaminaw kang Randy Santisas. Lagi makatuaw ka niining imong gipadayag kabibes ba? Nga kanya laging pagka diehard og sakop sa kulto. Makaingon bitaw kang kaluluoy ba? Nga sige tag ako mayong gani nga sige mog idol anang Sara Duterte. Ako pagutan na. Unsa may kaayuhan sa iyong kinabuhi ang napadangat anang Sara Duterte be? Inani mga gudi mga kabibes, gipawanan lagi ng mga naratibo diha kaniadto nga bangag, blood control, unsa pa na diha. Grabe mga gutong maniubrada kaniadto. O niya, para na ako lagi, tungon na po lagi na lagi sa algorithm sa social media. But then again, somehow, the divine intervention has really happened. Kaanam na saan? Kaya gano, magkaingon ta nga, ako ay really go with the comment of kanang Senator Alan Peter Cayetano that there's really real politics that is happening. Saan, di man yung malimod that an impeachment is a political matter. And that is not coming from me, ha? Gika na sa usaka respetado nga kani Chief Justice. Ha? Chief Justice, former Chief Justice Artemio Panganiban. Siya giniingon ni Ana, matod pa ni Kabibes Benjamin Dildore, sa panahon ni Digong sa inusayon pagpatay sa mga tao, subject sa high school, PMT, Pitlok Manok tonight. Ito ay maluoy ta ba sa mga nabiktima sa war on drugs mga Kabibes. So mao man to, but at any rate to ano man to ron dito sa iyang presuhan sa International Criminal Court si kininkanhi presidente Rudy Duterte niya. Ang ilan na pong gi kanabang gi pabuhis dugo ba kay do na may deklarasyon lagi si kining ambot sa puning klase ng pagka presidente ang presidente sa Amerika. Nga giawhag niya ang mga sakop sa ICC nga mo-withdraw kuno isip membro sa ICC pero di man niya kontrolado ng ICC god ha? Mga sagad niya na mga European countries man na, mga dagkom sa nang nasod muna nga ambot lang mo na ilang gipabuhis dugo nga buhian kuno batinga tingalig mabuhian kuno si presidente Rodrigo Duterte pero palagay nako natabunan mo kaning isyu ni Digong sa isyu sa iyang anak. Ha? Ang importante man gudon kaning impeachment trial ni Vice President Sara Duterte mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Matod pa ni Kabibes 0792, binilyon ang kwarta anang Sara Duterte sir pero kadtong ni adto nagdanaw market ni palit kunohay og isda sa fish vendor lipay kaayo sila binilyon na gikawat unya hatagan ramog sinsilyo inyo nang gipraise. Matod pa ni Kabibes 0793 ana og na Kabibes ang mga politiko ba mahimo gina sila og kanabang matod pa nila kita ay aron makarelate ang masa nila ba pero wa mo guna mga kanang man nagsuong Duterte, wa man na kaagig kalisod tao na eh. Unang bahin, nataw sila din sa kalibutan ang ilang amahan abogado. So wa pa na nahimong politiko si kani Presidente Duterte, piskal na siya dito sa Davao City. Nga nahimo siyang sikat ka piskal dito kay ngilgig magkaing gipang labanan. Kaya ba magkinsay yung mga gipang labanan kaniya to? Mga kani rebuilding NPA, mga commander sa NPA kaniadto. O niya krusinada sa gyud kay matubang mapud sa mga sakop sa militar. Natagaan siya break mga kabibes. panahon sa administrasyon ni kani presidente, katong anhing presidente nato, Corazon Aquino. Nahimo siya niya ito nga OIC, vice mayor sa siyudad, na later on he became the mayor of the city. Then kita mo ingon, the rest is history, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So, unsay may akong punto? Wala ma mataw din is kalibutan nga naglisod ang managsuon nga Sara Duterte, Pulong Duterte o Basti Duterte. Mga dato na sila daan. Ha? Wala makasuway o magkutoy ang tiyan. Ang klarong pagka-istorya, mga ka-vibes, ang gikan yun sa kalisdanan nga naka-experience yun sila tanang managsuon, pamilya Pacquiao ay. Sa tinuod lang, mga ka-vibes, kaya ba uman mo sa istorya sa pamilya Pacquiao? Nga actual yung naka-laliman lagi kang

0: kagi ni ana, unlike sa nahitabo ni karon secretary ang anti-poverty char na to nga si senator kani senador Manny Pacquiao. Ha? Wala na kagi sa sama sa nagya ni senator Manny Pacquiao, mga kabahibs, nga na maligya ito ang ice trap. Ka-relate mo nga ng ice trap. Nga matod pang senator Manny nga rin ako. Ha? Nga ang iyang chinilas di pagani magkaparis. Nga bustuton pag ita ang chinilas niya, naglagiting ang init, mga kabahibs, iyang ibaligya para lang doon na sila kwarta, mga kabahibs. Aron lang nga inigbalik, inikuli nila. Kung doon na magkali sila lugaw, inigkagabi, makapalit sila ko sa kakilong bugas aron ilang ikaw na sa sunod adlaw, mga kabahibs. Wa makaagi mga Duterte ni Ana, uy.
1: Arangkada sa butang.
0: So makaingon ta, kaning magpalit-palit pagkitahig. Sa to, isda dito sa danaw. Para lang ko na ipakita nga makarelate tayo sila sa mga pobre. Pero asagog ka. Sige lang nagngisi. Laliman kag 55 ka mga franchise sa nag-una nga fast food chain store sa Pilipinas, mga kabibes. Pagka toy-toy na istorya, ha?
1: Arangkada sa butang.
0: Matod pa ni kabibes 4541. Tinood yung kakabibes. Sige lang na sila og laban anang BP nga violente kayo, manulti, mayor ba og nakatabang sa kalisod. Natuwa ra bagyod. Sige lang og panaot sa gobyerno. O niya party man siya aning gobyerno, ha. O magod, tungod kay political survival sad ka vibes. Ang ako ba ni ini karon? Ah, nagmanam naman ni gawas ang mga ebidensya. So tanawon tanto ni. O niya, then again, akong balikon katong akong gipunto kagani, ha. Kung magpabilin gud ang decisive video apiki gud. Because right now, bisang pag ang ganang upat way klaro, doon na pa man sila pito nga membro. O niya karon, ha? Naubos naman ang conviction threshold. Aksyon nag, ha? Kaguol ni ining mga abogado ni Vice President Sara Duterte o mismo si Vice President Sara Duterte, mga kabibes.
1: Arangkada sa butang.
0: Labi pa kagahapon nga, you know what was very striking and very relevant yesterday? Ang gibuhat ni Senator Mark Villar kay para na ko og magdesisyon sila ron, klaro na kay 14 butos. Ha? Ngano ni tabok taman si Senator Mark Villar, I don't think so nga mobalik pa ni minorya si Mark Villar. Kay ngano ni padayag naman siya siyang boto nga uyon siya nga, ha? Kanang siya nga niya na usbon ang conviction threshold. Ha? Sa ito pa 14 silang daan karon kay mabutar mga gina si Chase Escudero. I don't think so that Chase Escudero will also vote in favor of Vice President Sara Duterte. Because if that happens, ow. Kay bawa na mo ka vibes. Di na lang na ko istorya. So, saan taman nga mo man na sitwasyon doon panahon na puros panagunin sila na ay mga gipang taguan ba? Kaya ba man mo anak tingali? Di na lang ko mo elaborate yan, ha? Joel Villanueva, mausad. Wala gisabi, tiha ka vibes to? Praka-prangka ang pag-istorya. Bisang pag inyo nang gisaway sa uban. Si Lito Lapid, ragit ka vibes.
1: Arangkada sa butang.
0: Si Senator Lito Lapid, ano ginaiyaha ka na bang? So, ang taman, idaog mo siya. Gibutaran mo sa mga mahilig kayo sa katong teleserye nga na si Lito Lapid, mga kabayab, so, mga magtanaw siyang salida ni Adto nga, sabi niya nga, wak may kamatayon ang bida ni Adto. So, karon mga kabayab, 14 na sila daan. O niya, ibutang ta mga kabibes, mo prosper pag ining kaso sa plunder ni kananaang minority leader Alan Peter Cayetano, who will remain? Lima na lang sila. Unya na pay bikil si kananaang Senator Bunggo. Gahapon ni paklaro naman tus Bunggo kay ni barog mo to siya. So, I don't think so nga si Bunggo mutamok ni Spikas, pero pit-on ganin siya, gawas kito yung warrant o maris kay ICC.

Ambot lang, maglabad yung oong bunggo mga kabibes. So, daghan kaig mga dagko pang pangitabo sa unahan? Ah? So, saan taman? Gamaw man ay nagapanghitabo karon. Ah? So, ato nga nasubayon. Unya, human nga napaubsan ang convection threshold, ah, atong atangan kon ugaling mapasaka magbitisyon sa Korte Suprema ang mga abogado ni Vice President Sara Duterte, because if that happens, tanaw na itong unsay aksyon sa Korte Suprema. But in the interim mga kabibes, sunod semana, aligre na sa kaini kay ang tungwa na saan si Vice President, rather si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. Wa ta kay ba og unsang mga dokumento ang mapike sad si Mayor Baste Duterte. Moingon pananglit moingon siya nga wa gyud kalibutan ni ana nga ang akong maguwang diay kanana ang shareholder diha. Grabe hasan nga napublikar man ang SALN god, wa gyud sa kay ba nga gideklara sa SALN sa iyang maguwang shareholder siya sa kantong gitawag og GenCorp Industries Incorporated, nga nahataga nila og mga kontrata diya City Hall. Unya, kay bawa na mo, moto, baligya itong fast food chain store. Unya, pakapin, pakitsap. Mga kabibes, alas 8:30 na mo post lang ko para sa atong katapusan nga kinini ang mga mahinungdanon kayong pahinumdom. Unya, humani ini, dayon na ta sa atong panag-uman din sa Arangkada sa Buntag. Palihog, standby.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Mga init ka pang hitabo. Mga nag-unang balita. Mga lanog na issue. Hagpaton. Sabton. Tukion. Arangkada sa Buntag. Arangkada sa Buntag. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 sa Buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Mo!

0: 93.1 FMR Cebu. Good vibes, a sound trip.
1: Waan nani.
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matag buntag nga arangkada. Pag-andam, kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes nga walay preno sa pag-arangkada. Anihan si ka-vibes tonto.

0: Bueno, alas 6:34 na mga kabayos. Di ata sa katapusan na gyud nga hunat sa atong programa karong buntaga. Pero kabayos, ato sa isalindot makadiyot kining kalabot sa pagpaubos na lagi sa conviction threshold sa nagpadayon nga Senate impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kay it remains to be seen kung mapasaka bagyod o petisyon nga to sa Korte Suprema ang defense team. But ang akong basa, naana sa mga 80%. Kay there's no other way. Kay saan taman, itabok naman lagi si kananaang Senador Mark Villar, mga kabibes. Ako lang yung isalot. Ang basin o muilog po ni sa mga istorya sa musunod ng mga adlaw. Kining kabahin sa nahitubo karo ni kanhi presidential spokesman Attorney Harry Roque. By the way, shout out oga, good morning to ni Kabibes Almera Hinares. Matod pa niya, good morning Kabibes Tonton. Mayo unta masulbad na niya mga problema ha. Muang ko na ang mga sadaan o mga abusado. Lahi ragyod dato kaysa pobre. Bitaw Kabibes Almira. Kana lang doon na kayo sa ka-franchise na Kabibes Almira. Kanang imagine na ragod. Nya, halin mo kayo na nga mao nga passport chain Kabibes Almira. Ayahay kayo, ay pwede ka magyaka sa inyo. Magtanaw ra ka, labi na digitalize man ron tanan. Kita bitaw mo. Nga dili man gani kaning tindahan mga Kabibes ha. Sa di pa na ko tuhiskutan ang kabahay ni Harry Roque. Karon kita bitaw mo nga doon na screen diha nga ultimo pag-order ni mo digitalize, automatic busod na sa ilang system. Nya ikaw nga mo'y tag-iya sa franchise. Uy, di gini mo mahibaw-an o'y. Or rather, mahibaw-an ni mo dayan o'y pilay halin ni mo. Pilay na nga, nangaunsa diha sa imuhang ang dagan niya sa mong tindahan. Sa pagdunan lang kay lima niya, Jesus, ayahay, pwede rin ka magpuyo sa inyo. Yung magtanaw kung siya nahitabo sa imong tindahan. Nespoko ni mong 55 ka mga franchise nining maong fast food chain store mga kabibes. But ato sa nang kanang isalindot makadiyot. Kay karon di ay matod pa ni DILG Secretary Junbic Rimulya mga kabibes. Gamatod pa niya na kunos purgatorio di ay ni tinguha nga asylum ni kanhi presidential spokesman og attorney Harry Roque mga kabibes. Ang inahitabo di ay mga kabibes wa giaprobahan, wa sad gi-deny ang tinguha nga asylum ni kining Harry Roque dito sa Austria mga kabibes. Nga ningon siya nga matud pa ni DILG Secretary Junbic Rimulya, hindi approve, hindi disapprove, kaya kumbaga nasa purgatory siya ng asylum ngayon mga kabibes. Arangkada sa kabutan. Sa ato pa nas purgatorio, sa ato pa wa pa malangit. Di may importante kay pangutana na gyud si Kabibes Ace. I'd like to say nga na to address this one. Kini nangyay lang kudaan sa management ka pa, pangutana naman ni sa atong Kabibes. Unfair sa di na to tubagon. Good morning Sir Tonton. Question, ana giyon sa pod pag-afford anang mga franchises anang okay. Pwede ra Kabibes, I'm sorry din ako manganlan ang nga sa tindahan ha. Dili mangguro inap syeldo sa mayor guro Sir Tonoy. Hihihi, bitaw. Sakto ginay imong punto Kabibes Ace. Amot lang diin siya. Mao sa na lagi ni. Mao sa na diha ang punto. Kay usa ka franchise 50 million is good. Unya yang gideklara dito sa Salin 98 million is kada kong sa likwao tana agoy ipit yun ni Anas Vice President Sara Duterte mga kabibes. Kay bisan pag tigumo ni mo ang iyang kinatibok ang sweldo sukad siya na himong vice mayor ni atong 2007, Hangtod na ron nga na Vice President siya nga naaras sa mga 40 million mga kabibes, dili kapalit og usa ka franchise oy. Posible tingali ka vibes is ani ato barato pang franchise ta kapalit siya daan. Imbutang ta kay at there was a time nga tag 15 million is raman. Pero inani magud ka vibes nagsukad maguda. Kay kontrolado magin lang Davao City oy. So nagkorpo-korpo mao ni akong basa bitaw nga mao ning nakuha ni nila ni si Jaime Tan Cruz. Si JTC kay mao man eh ang ilahang korpo kitahay. So palit og pila ka franchise ni tubo ang ilang giro lang kwarta hanto di abot anang 55 ka mga franchise ka vibes. So kung si Harry Roque das purgatorio ang asylum sobra pas langit ang nahimutangan sa mga Duterte kay hayahay. Matod pa ni Secretary Rimulya, ako lang ning sumpayan, ang asylum application ni Attorney Roque mo dunay unong kabuwan. Normally kuno unong kabuwan. Apan ang kanana ang maong application pending unom kabuwan na ngadto na sa katuig pero wa pay desisyon kay sigon sa balaod sa Austria mga kabibes nga doon na gyud unom kabuwan ang normal nga application mga kabibes sa asylum. So sa ato pa mga kabibes tungod kay wa pay klaro yang asylum ang DILG ro nagtinguha nga madakpa ni si ganun karon pa man sa ning ilang giduso nga to sa Interpol red notice nga ni pos Rimulya usahay ba sa ni John Vic bitaw sa tinuod lang mga kabayos dumusulti gani ma usahay manggunit ko sa lingkuranan kay tingay mahuog ko. Magsigil ang paukya ba? Well, ni-admitter siya nga shipyat sa niini ha. Kay matod pa niya na deny ko no. So nagara-gara sa dito si Kuan. Lain siya ning suki sa virgin coconut oil ka vibe sa Marvin. Si Harry Roque nga kay ba mo nga puging kayo og aid kani adto sa ka unsay nga ni adto ni Salmot og kana na ang padak-an na islawas ba ka vibes kay ba mo magunsa na. So, kani si Secretary Rimulya, makaingon ta nga puro sa ginisabi taw paokyab. Tanawa, unsay giingon niya last week. Nga ilan ako nung natultulan o asa si kanang kanhi senador Bato de la Rosa. O niya, kahit ilan naman ko nung natultulan, matter of days ko nung ilan ang madakpan, nakisabot ako nung sila, kaya ilan lang gilikayan nga doon ay dugoong pahitabo. Hantod ron nga wa pa magita ay klaro ng istorya ha oy. May panay mo John Vic magilom-hilom ka niya bata na lang yung trabaho. Sige po pa presko nga way klaro. Subalik tanay ni karon mga kabibes subayo nun kay ding mga sunod nga mga paghitabo. Because if and when usaka ni nga ito sa Korte Suprema, makita na ito kung sa sagyoy kamada diya sa Korte Suprema ron. And ambot lang kahalagi o makaako ba ang Korte Suprema nga mo issue o TRO? Kaya mag-TRO ganit sila mga kabibes, malangay na sa ning impeachment trial. Unya, tanaw na ko, ang timing man ang importante ni ini. What og manggawas na ang mga account sa bangko? Nga mabutiag na kumpila ang naanga mga accounts ni Vice President Sara Duterte. Pila ang kwarta nila sa bangko nga mabutiag sa mga banking, mga bank officers pun. Ha? Mo na nga crucial kayo kining mga musunod nga mga adlaw mga kabibes. Ha? Kaya kung tanaw tungod sa panghitabo ron dili na nga makapang kana bang ang mga Pilipino nga may gugmaon sa demokrasya. I don't think so nga mangyugpos na lang karong panahuna. Nga mo na igikaingon lagi ni kananaang attorney Amando Virgil Ligutan nga nag-uol siya. Kabasig, may tabo na sa daanlaing EDSA Revolution, mga kabibes.
1: Arangkada sa Butang.
0: Kay tungod na kay inani mo good kabibes, assuming ang mga maestrado sa Korte Suprema maliso sa dang barugana ni ini. Moingon nga two-thirds of all the members of the Senate, 24 yun. Og mauna ilang baruganan, sumubalik na sa 16. Unya, mupile up ang ebidensya batok ni Vice President Sara Duterte. Unya, mulaban gihapon ang mga senador nga naasa habig sa mga Duterte. Unya, grabe ng ebidensya. Tanaw ko ka, vibes. Ang katawang Pilipinhon, yan ang panahuna og maabot manggaling na di na makapangyug po, soy.
2: Ayaw!
0: Ha? I hope I'm wrong, ha? Niya nang maong akong pangagpas, mga kabibes. Muna'y angay ginatong atngan pohon. So, karon, mingontang putuha, mga kabibes. Ha? Kanana ang mga senador nga nagtanaw niining maong sitwasyon. Mag-agad sa ni sa mga musunod ng mga panghitabo pa. O niya, ayaw niyo saipag yun kay napasay mga gingontang ng ipangluto. Ha? Nga mga maingonta, mga problemang pastilan, kaingon ko, dihagid nagsugod nga wa nagyod mga himarbas in town si Senador Alan Peter Cayetano, mga kabibes. In fairness to Alan, utukan sa ginis Alan. Ha? Kanang kamaogid siya mo da bitaw og istorya ba. Kakita din siya og pamaagi oy sa onya pag justify nga wa sa manghimarbas, pero diha na gud ni nagsugod sa dihang nagisgot na si Senator Ping Lacson nga di gyud ko mo unong hangtod nga di na mapriso si Senador Alan Peter Cayetano. Ningon si Senator Lacson nga hindi ako papayag na hindi siya mapupunta sa Quezon City Jail. O niya mo na to. Di ko basta-basta yung na-inkwintro sa nangayog kananaang ceasefire si Senator Alan Peter Cayetano. O niingon si Senator Ping Lacson, di ko eh, basta ako gayong makasugod, humanon ko gina. Sumaw na naroon kay iya, manggong gi sengaan na yan, gipadungog-dungogan po Senator Ping Lacson. Ningon si Senator Ping Lacson, di mo na tinuod eh. Paukyab raman ng iya. Giuting kayo na hinuon ni mga ikog dispensas, mga namahaw ang mga baho ni Senator Alan Peter Cayetano, mga kabibes. Kaya iya mangyong giunaunahan. Nga dili ko no limpyo si Senator Ping Lacson, mga kabibes. Kay doon na siya gipasangil nga to sa maong senador. Gipausan hinoon siya ni Kuan, ni kanang Senator Ping Lacson. Gitribukar ang mga panghitabo sa tagig, mga kabibes. Unya, mga budget insertions. Mauna na aron nga nagkagrabi ang ilang gap, mga kabayab, silang duha ni Senator Alan Peter Cayetano o Senator Ping Lacson, mga kabayab. So tanawon tani og nga noon lingtunganay aning tanan, mga kabayab, kay wag yun, kay bawagin mo basta si Ping Lacson na gani biklon, di gini maka di gini mo papugong pas Senator Ping Lacson, mga kabibes. So pagkakaroon, to the credit of Senator Alan Peter Cayetano, siya gihapoy nagpabilin nga leader sa minority bloc. But I don't think so nga kanang uban diha magpabilin gihapon kung makita gihapon kung makita na nila ang mga ebidensya. Ha? Kay lagi wa pata ni adtong mga bank accounts. Ha? Wa pata dito. Ang kini karon ang mga kompanya pa ni. Nga kung imong subayon og itandi ning kita nining maong mga kompanya. Ha? Og itandi nimo sa salin sa vice presidente. Ha? Spoko na nimo ha. Kining GenCorp Industries Incorporated nga ang negosyo mo lagi to mga kanang pagkaon sa maong fast food chain store nga apilan pag ketchup mga kabay. Ketchup lang na pero mahal kay na. Ha? Mahal kay nag franchise. Ha? Kay imagine pag you know this kining store ba para nako phenomenal kay inyo. Ha? Grabe kay ni sila. Ha? Kay ha? Why Batas, Pilipinas, gawa kailan ni ining fast food chain store mga kabibes? Ha? Why Batas, Pilipinas nga kanang wa kailan ni nga fast food chain store? Kay ha? Powerful kay ning ilahang gihimo nga mga advertisements. Ha, unya napay mga promo, mga duaan nga nindot kayo. Grabe ha. So, ang Vice President matod pa ni kananang Attorney Jesus Palsis dunay kapin sa 50 ka mga franchise nining maong tindahan mga kabayb.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ah? Kanang matod manggod ni inani ang conflict manggod ni Lacson og ni Cayetano mga kabaybs. Ha. Nagsugod manggod ni kay una manggong gibirahan ni Senator ma kanang Alan Cayetano si Senator Ping Lacson nga matod pa niburot ang katigayunan. Sa dihang nilansar man ni pagka 2022, pilday man ni si Ping Lacson. So, nipahuway og tulo ka tuig. Pagbalik pagka 2025, dito man ay buong si Senator Cayetano nga nisaka man ang gibutyag sa sal-e ni Senator Lacson. Moto nga iyang giwiktan si Senator Lacson. Ni-rest back hinoon si Senator Lacson mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Aningon si Senator Lacson, legal ning kita na ko, maligya ko, kay nag-real estate ko, and so on and so forth. Karon, point of no return. Ang gibuhat ni Lacson, gipanguting kay ang tanan ng mga reclamation projects ito sa Taguig. Gipasugdan ang investigasyon na itong kaldiro sa nilabay nga Southeast Asian Games. Unya, nisalmot ang National Bureau of Investigation. Anna. Unang ingon ko nga pastilan. Nakusaho sinoon si Senator Alan Peter Cayetano mga kabibes. Diba mo anang kusahos? Kanang kusahos mga kabibes? Abot o kitsay ganahan mo kao ni anak. Labi mo na kanang kanang bitong baka nga gipauga. O niya anang hiwaon pinanipis kayo, ibuad na si init, labaw paskusaho si kining Senator Alan Peter Cayetano ron kay nabuad si init permi. So mo na ilang konfektuhan ni Senator Alan Peter Cayetano og Senator Ping Lacson. So tungod anang hitabuan mga kabibes, ha? Labad ang uron ng Senator Alan Peter Cayetano. Niya, tanaw na ko, si Peter di nang gina, si Alan di nang bali. Naana dito, pero ubos naman ang conviction threshold. Kuwang nalanggay mo, ingon ang mga tao nga, oy Alan, ayaw na lang diha pag Senator Judge. Hubuan na imong kuan, hubuan na ang imong imong sinina diha, ha? Nga pagka senator judge, balhin na lang dito speaker soy. Ha? Pag-abugar na lang ato ni pag-abugar na lang dito ni Vice President Sara Duterte. Matod pa ni Kabayab 0792, kana si Lakson Sir Nanay Farm, mao nang iyang source of joy, kanang iyang mga gipang tanom dito nga utan o mga hayop. On the other hand, Sir, kana si Aliana Petra, aside sa ikal, ang other source of joy ana is Pokemon. Magsubay, gini kanunay si Kabayab 0792, mga tawa, tabi. Yeah, I'm aware niya ng mga kayutaan nga farm ni Senator Ping Lacson. But then again, grabe man good influence si Senator Ping Lacson. Imagine, PNP chief ko ka. So ilado ka tibuk Pilipinas niya. Nilansar ka pagka presidente in the past twice already. So grabe ng network. So di ka kamahay niya. Abot po ni sa Alan Peter Cayetano nga, ha? Abin niya kayahon niya si Ping Lacson, agirisbakan si Ping Lacson, gidabdabuhang mayo niya. May ka na mimbestigar si Ping Lacson. Former PNP chief na, mayo nag intelligence, mayo nag kanang investigation skills, mga kabibs. Resulta hinoon, nadiskubrihan nga doon ay di mamenos 172 hektarya ka mga agipang reclaim dito sa Taguig, mga kabibs, ang matod pa ni Senator kanang Ping Lacson nga illegal. Why pananghit sa Philippine Reclamation Authority? Unya natituluhan na ni sa ato pa gipang baligya na ni sa grupo ni Senador Alan Peter Cayetano, mga kabibs. Gawas nga illegal ang gigamit pagyod nga kwarta aron paghimo sa maong mga reclamation project, sigon pa ni Senator Ping Lacson, kwartas gobyerno. Kay doon ay budget insertions nga gigamit. Kay alang lagi ko no sa slow protection, sa mag-slow protection nga ang gihimo illegal reclamation project maninoon, mga kabibs. Kanya kay ba man mo nga ugdona gani Yuta, ibaligya, magidakay. Labi na dito sa Taguig, kadakuan ng lugar. Ha? Sumaw na diha, tagam gini Senator Alan Peter Cayetano, mga kabibs. Gamaoy leader karon sa minority black diha sa Senado. Unyag mo prosper na iyang kaso nga plunder, aw, sus, labaw, Pasko sa haos ang mahitabuan ni niya. Unya lang anti manggit si Ping Lacson nga digi ko mohunong hangtod di ka mapriso. O tanaw lang nato. So inana, mga kabibs, ang plastada karon sa atong Senado. Unya wagin magsilbi ang mga lakang kagahapon ni Senator Alan Peter Cayetano, kanhi Senate President. Ang kadtong iyang point of order, ilang gibutahan pildi siya. Ang ilang grupo, unom ra sila. Nahibuon ko doon ay ni-abstain. Abin akong ni-abstain ni ato si kining Chase Escudero. Wa di ay. Ang ni-abstain di ay ni ato si Mark Villar. Nga gikan sa ilang grupo. Karon, nibalik ang butasyon kay wa man to, na oktaba man to, nasa likway man to. Mao na to, nadayon ang pagboto, mga kabibs, nga pa-obsan ang conviction threshold. Agoy, nibutar pabor nga pa-obsan si Senator Mark Villar. Sa ato pa, og imong subayon, mga kabibs, imbis nga pito, unom na lang ng sakop sa minority black diha karon sa Senado, mga kabibs.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So maunay sitwasyon karon sa atong Senado. Unya kay kanang huibis man ron, why impeachment trial, Lunes tapod pohon. Ang expected, ang butog idayon gid Manila, usa ka opisyal sa Philippine National Police nga mubutyag sa kanang mga armas di Puego sa magtiayon nga Vice President Sara Duterte o kining Attorney Manz Carpio nga matod palagi doon na sila dagang armas nga wa gideklara sa SALN sa Vice Presidente. O niya humani ato, basin o sa iya nag yung turno. si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte, mga kabibes. Mga kabibes, misang ko nasagko sa itong panag-uban karong adlaw dini lamang sa atong arangkada sa buntag. Salamat kayo sa inyong pakig-uban ka na kung gikan sa alasays, kaganyang buntag, hangtod karong mga orasa. Sa ngaan, kanunay sa among station manager nga si Langga Nida Abinyantes Guerra o sa akong co-pilot nga si Engineer Virgil Villanueva. Ako gihapon ninyong kabaib si Tonton Alcos ang tugup nga magaingon. Hinaot paunta nga ang Diyos nga labaw nga magkagagahom sa tanan, magagiyag magabulig ka nato sa matag-adlaw natong ginbuhaton. Dagang salamat, hangtun ugma mga kabaibs. Kabaibs, mauna ni!
1: Arangka!

0: Gabay! Gabay!
1: Kung estudyante ka, ka-vibes ka.
2: Vibes, ka-vibes, kasama sa wana.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
5: May

0: Panguna-huna, daghang pangutana, daghang kabalaka, wala ka paminawa, dili mag-uol kay aniana ang programang kung diin ang imong tingog ang bida. Kalandrakas na!
1: Sa buong Pilipinas, Mega 5 Cities, now exactly 9:30, alas 7, medyo nasa kabuntago, and you're listening to your favorite radio station in Cebu, 93.1 FMR, mga ka-vibes! Mauna ni, beautiful Thursday morning! Sa atin na itong pecha karong adlaw, mga ka-vibes, September 24, 2026. How many more days to go na lang ba, mga ka-vibes? Hindi pa tahingpit nga manamilit sa buwan sa Setyembre. We have 6 more days to go, mga ka-vibes. Ito nang sugaton sa masipang pakpakang buwan sa Oktubre, mga ka-vibes. Ay, nako. Ito yung paspasas panahon, mga ka-vibes. Welcome to the show. My name is DJ Kim Yan. Kita'y mag-uban para sa programang Kalandrakas ting Manindot nga Adlong Webes. May tag din ang mag-ulan, mga ka-vibes. No? Yesterday, pirting bundak ka sa ulan around 3 o'clock in the afternoon. Labi na din downtown Cebu, mga ka-vibes. Gawas among skwilahan sa USJR na. Pirting bahaa. So hopefully dilit na mag-ulan karong adlawa. Mandawi area sad no naglubog sa baha. And later on atong hinabihon ang pag-asa maktan ha. Atong tawagan mangutan na taon sa weather update natong karong adlawa, mga ka-vibes. Mo lagi no, usually basta hapon, perting buntag, perting inita. Padulong diri no, kinahanglan ta mag-jacket if nagmotor ta or kinahanglan magpayong. Pero inig kahapon kalit nga mubundak ang ulan, mga ka-vibes. Kanya ni alas 5 mag-rotational brownout pa yun, sige pa taan eh. No? Ay nako, 9:32 na itong oras, mga ka-vibes. Yesterday we had a special guest. Hatod ka na ito ni Ma'am Chiki. Karon na na sa ilang special guest. Hatod gihapon ni Ma'am Chiki, mga ka-vibes. Another recording artist, this time taga Central Visayas na ni siya, mga ka-vibes. Dili lang ka siya kung taga Cebu but Central Visayas, pero Bisaya gihapon, mga ka-vibes. Kaya ito, mga ka-vibes, itong mga Bisaya nga mga artist, adyo na sila ipasigarbo kaysa hike ni mga Bisaya nga artist. Hindi ka ito nga ito sa kauluhan na pagkasikata, masikat pa dito. No? So muna, mga ka-vibes, another artist na itong mahinabi this morning para sa programang Kalandrakas. At itong mahinabi, mga ka-vibes, si Brandon Kyle. Good morning, Brandon!
2: Good morning!
1: Ayan. Welcome to the show, Brandon.
2: Yes, I'm glad to be here with you today.
1: And syempre, sa mga wala nasayod, muna kong kingon nga Central Visayas because you are from Bohol.
2: Yes, from Bohol.
1: Born and raised in Bohol.
2: Born and raised.
1: Dito, asa man ka nag-conquer? Asa man ka ni-settled karon diri or sa Bohol yun?
2: Actually, sa Bohol yun ko nag-settle sa Tagbilaran City. Sa Ciudad yun mismo.
1: Sa Tagbilaran City. That was the reason nga nung ni Arika, kinilang guesting lang or... napot kayo lang tuyo diri.
2: Na ako lang tuyo diri. Na ako ka ng private event.
1: Going on. For
2: 3 days na po diri sa Cebu.
1: Yes. Happy talang po, no?
2: Sakto po kayo.
1: Uy, sa mga wala na side, kini si... makalimutan mo, Brandon Kyle. Brandon Kyle. No? Si Brandon Kyle. Uy, ilado ni sa Bohol, ha? Oo, no, tuo mo. Tanang mga nagpakasal ni Agi sa kamot ni ini. Tungod sa wedding singer, yes. No? Babi pa lang, nag-unsa. Wala. Because Brandon Kyle is a popular wedding singer sa Bohol. Sakto ba ko?
2: Yes.
1: Yan, no? And syempre, basta wedding singer ka, eventually, di ba, you will then discover your love, not just for singing, but for songwriting as well. Actually, the first time I've heard the name Brandon Kyle, kay siya ang ni kanta sa Maanindot nga awit nga gisawa at ni Joseph Gara usapod sa mga ilando nga mga singer-songwriters from Bohol ang Friendly.
2: Yeah, yes. Oo,
1: para na sa mga nga friend zone. Daghan kay mga ganahan na kanta, Brandon, no? Mga nga friend zone. Igo na igo gyud kayo.
2: Daghan na friend zone ya. Yeah. Daghan ba jung nasakitan?
1: Nasakitan. Uso man sa nang friend zone during that time.
2: Oo.
1: No, so muraga. Pero pag pagpili ba ni Joseph Gara atong kantaha para sa imuha, nakarelate ba ka?
2: Atong a time, I was still, 16 years old.
1: Uy, 16 pa ka ato?
2: Yes, 16.
1: Oh, okay,
2: 16
1: okay.
2: Years old pa ko atong time, kanang, kuya o kaayo kay, mas nauna ko nga nakakanta nga, kanang about friend zone, pero wala pa ko na friend zone.
1: Ah, wala pa ka na friend zone.
2: Pero nakasuway na ko nga na friend zone.
1: Ah, karon. After na sa kanta.
2: After sa kanta.
1: Kunya naka-relate na kasi mo kaugalingon.
2: Oh, ato na ko naka-relate.
1: To pagkanta ni mo ato, wala pa ka experience kay in relationships kay 16 pa ka.
2: Yes.
1: Oh, bitaw no. So that's always the misconception no. Nga, basta nindot pagkakanta ay maybe congenial na sinati jud ni niya no. Pero depende na nasa kita mga artistic interpretation yes. Mga ka-vibes. Okay, let's talk about Brandon Kyle mga ka-vibes. Kabahin sa iyang kinabuhi as a singer and now singer-songwriter. So Brandon, just wanna ask, 16 years old ka na atong pagkanta ni mo sa Friendly, but at what age ka nagsugod og discover sa imong love for music?
2: At an early age of 6 years old.
1: 6 years old?
2: Oo, nagsugod ako ukanta sa among school. Kanang pakatahon ko ng mga intermission number.
1: Ay, okay.
2: O sa among teacher. I-push ko nga, Brandon, kanta ito sa stage. Or like, mga boy scout ng mga kuan, competitions. Galing na, ako mo ipakantahon. So, moto ito nga time nga na-develop ang ako ang love for
1: like
2: singing.
1: Like, kanang naimong antigikan sa stage.
2: Oh, kore nga na
1: Brandon, yun. Kanta. Katagaan $10. Naipamili. Brandon, kanta na no so yun yung mga usually mo sa yun na ang nakapait sa not pait but happy pod no labi na if your parents know that you have talent matapang ni joke lagi like oh you have talent or oh you have talent no so ang ending na pwede ka pahimuslan pakantahon ka pinto pirame pero syempre makahappy pod so at 6 years old so kinsa influence ni mo is it in the blood singers bumutanan sa pamilya
2: both of my parents are singers they are also working as singers too.
1: up until right now okay unsay work nila as singers a wedding singers pod or are they in a band
2: ano sila they're in a band.
1: Ah, okay.
2: They used to work there sa laing-laing country before.
1: Ah, okay. Mga entertainers, no?
2: Mga entertainers,
1: Tapos karon, they're just here in Bohol na lang ihapon. Yes,
2: sa Bohol na sila nag-based as banda.
1: Ay, okay. So it's in the blood, yun di ay. If you don't mind me asking yung name sa ilang band, is it like a show band? What's up na siya nga band? 80s band?
2: Oh, marag na hug siya nga kanang
1: retro
2: band.
1: Okay.
2: Band, nga, kanang, ang pangasa nila, ang banda is Five Star Band.
1: Ah, Five Star. Five Hotel good, no? Five Star. So, your mom and dad together in one band?
2: Yes.
1: Or nahilay silag banda?
2: Nay times nga si Papa mag-solo lang. Kay he's also a keyboardist and a singer.
1: Okay.
2: So, pwede rin siya mag-solo.
1: Solo, oo.
2: Then si mom, nakupod. Usahay mag-solo rapod siya.
1: Ah, okay.
2: Yeah, or na siya kauban. Yeah. Most of the time, mag-uban sila
1: banda. Uban sila, Pero mo yun na ilang banda ka ng Five Star Band.
2: Yes.
1: And then, unsay role ni mom ni mo, singer?
2: Siya ang lead vocalist.
1: Lead vocalist. And then your dad is...
2: My dad is the...
1: Backup vocals, then ana?
2: Then singer.
1: Keyboardist.
2: Keyboardist.
1: Okay. Usually, ano, no? Basta keyboardist, sila, kamuda mo sa tukanta. Basta kayo... But if you know at least one instrument, no?
2: Kana, usually. Kaya mag-uban, mag-uban ng duha, good.
1: Di man na pwede nga script raporos, no?
2: Nay, usahay nga mga singers mo, right? Pero in the end, magpatabang naghihapon sila sa kamaong instrument.
1: Yes, to give life, no?
2: Yes.
1: Anyway, so 6 years old, influence sa parents, no? Mm-hmm. So that means nga naayod sa inyong dugo. Na ba kayo mga isuon yung mga singers po?
2: All of my siblings are also singers.
1: Singers? So, family of singers, so, yun ay ni?
2: Sa dugo,
1: naayod sa dugo. How many siblings do you have?
2: Five. Ako ang kamagwangan.
1: Kinamagwangan. So, the rest singers po sila puros.
2: So,
1: moraga, ni-follow dyan sila sa yapak.
2: Anag yun.
1: Oo, no. Because, you know, it's also seldom nga makakakita ka nga ng parents, you know, if you're like a performer, dili mang good all of the time, it's the reality, no? Dili all of the time lucrative ang performing. Kaya na may nakikumpitensya, dagang kumpitensya, dili ta ng panahon matagaan og opportunities.
2: Tinood.
1: Pero, did that hinder you, ang inyong mga igsoon to pursue singing as a career?
2: Wala man, sad.
1: Mm-mm.
2: Okay. Iya-iya man po. Ang akong mga siblings karon, bisan pagka ng mga singer sila, siguro lahi po ng ilang hilig
1: murag
2: di-venture out sila og lain nga
1: pero wala nila lagi person like full-time career nga singing yun. Ikaw?
2: Ang nag-full-time na mutanan is ako.
1: Ikaw ra, yan.
2: Maybe ako ang kuan, manghud siguro puhon.
1: Ma-develop
2: niya. Basta gusto siya.
1: Because, para na ako, it takes a lot of guts and kanang murag passion.
2: Tinoy.
1: No, to person nga kanang dili ko magtrabaho, dili ko mo trabaho corporate, mag-singer gyud ko because I believe, kana believe ko sa imong talent o sa imong passion for singing.
2: Mm-hmm.
1: What made you kuan? Back then ba ni trabaho ba ka or singing gyud ko all throughout?
2: Ever since I was a student, I've been supporting myself through my kuan singing.
1: Oo.
2: Then after that, kuan na college ko ng graduate ko, then kanang by supporting myself kuan sa music, then naka-realize ko nga maybe siguro I'm meant to be a musician for life. Merg na ma-feel maguna ni mo good nga. Merg feel din ako mo gini.
1: Oo.
2: Musician yung siguro ko.
1: Syempre plus with the passion po, no, yes. Driving force man sa jud na, no. So yeah, that's true, and I'm we're very happy for you. And hopefully ang uban man good ka nang magduha-duha sila ba, labi na if ang parents dili mo push. Though if bisan pag singer ang parents nga, ayaw pag singer kay dili tanan maka-abroad. Dili tanan ma-artista. Dili tanan kuan ang kasagaran sa tingog kutubra sa bijoke. Ana dili tanang kamta ma-appreciate. So ang eventually ang uban, they will give up in their dream and then, you know, do a corporate job. I mean, there's nothing wrong with that, no? Pero syempre sayang po ang talent. No, that's true. So at least naman, no. Anyway, mga ka-vibes, 9:41 na atong oras. Let's just talk about snippet lang aning kanta nga imong gisuwat, no. Later na to i-reveal ang title, mga ka-vibes. At what age ka ni sulod or ni venture into songwriting? Because you've been a singer ever since. So, at what age ka ni try og kubi-kubi nga musulat ka og kanta?
2: Way back before 2016, before I sang Friendly, kanang nag-start ko og write po ako ang mga songs pag high school na ko. Adto ko naka-discover nga I think I have a passion for songwriting. Okay, katong sa classroom na mo nga magsuwat-suwat may ngayon na nga magjam-jam to mo mga classmates before magdala og guitar nya ako kay di pa man ko kabaw instrument sa una. So like magpatabang ko sa ako mga friends magsuwat-suwat ko. Then ato na ko na realize nga wala makasuwat mo likog song. So mo tong ato na ko na realize nga oh maybe siguro songwriting is for me.
1: Yes,
2: then I developed that talent up until now.
1: Mm-hmm. So yan at mo lagi na kinahanglan mag unang i-develop mas ma-discover ni mo dapat di ni mo tipigan dapat imo jud ng i-nurture, no?
2: Tinawad.
1: Oo, no. And then usahay ra ka makita o good singer songwriters like the likes of Joseph Gara because usually di ba ang mga good songwriters usually songwriting ra jud ko to. They look for someone else to sing their songs, like for example the likes of the Jude Gitamundok, di ba? Ang inana, no. So, Songwriter yun siya, di ba? Like, dili nila kantahon but they're very good in writing songs. So, talagsaon kayo ng talent. So, kanang mga ka-vibes, no? We will talk more about the switch to songwriting, mga ka-vibes, ni Brandon Kyle. Ug ingon man ang kining iyang bagong single, mga ka-vibes, nga itong ipatukar taod-taod diri sa 93.1. O balik pa ta, diri lang sa programa ang Kalandrakas.
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
3: 93.1. Maana ni.
4: Kabay! Kabay!
5: Dili siguro ta magdungan og pangayo og kwarta sa Ginoo. Kay matabunan ang ako. Mauna ni.
6: Vibes, kabay! Kasama sa wana.
7: Ang kinis na niya?
8: In fairness, nag-glow up.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS.
3: At ang oras, alas 9.44 na.
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
5: Nagkagubot ba ang una-huna?
6: Nagkagubot ba ang una-huna?
5: Daghang pangutana?
6: Pangutana.
5: Daghang kabalaka?
6: Kabalaka.
5: Wala ka paminawa? Dini mag-uol kay Ania na ang programang kung diin ang imong tingog ang bida. Kalandrakas na!
6: Kalandrakas na!
5: Kalandrakas na! Kalandrakas na! Kalandrakas na!
3: And we're back, mga kapayos, sa programa Kalandrakas. Kinagyapan si DJ Kimat together with, of course, one of Bohol's pride. Sana si Brandon Kyle. No, syempre, Brandon, no, before we talk about your song, sa imong career ba as a singer, especially in Bohol, ano si pinaka-lucrative nga part of being a performer? Is it guesting, racket, songwriting, or competitions?
7: Siguro, tanan, nga na-mention mo, except sa competitions, I don't really kanang join competitions.
3: Ay, yet. Okay. Oh.
7: Pero naka-join ko o competition nga, national ones.
3: Oh, okay.
7: It was, ano, the Voice Teens.
3: Ay, the Voice, the Voice Teens. Okay,
7: Yes, I was under Team Leia before. And yeah, that was the only time nga naka-join
3: ko. Napil ka.
7: Oo, naka-apil.
3: Oo. Kinaiuban, di ba, if singer ka pagkabata ni mo, the one of the ways sa mga parents to push is to join competitions, like
7: yes.
3: singing contest sa barangay, di ba, magsuon niya national, di ba? So wala jud ka dili ka apilog competitions back then, except atong The Voice Teens.
7: Oh, katora ang competition nga kanang ako mismo, ako ang kanang kusa nga ning join. Kay ang akong parents, kay dili mo sila mo ingon jud nga kanang
3: appeal.
7: Gusto sila nga ako may gusto mo appeal.
3: Ah, okay. So giyon sa nimo pag, you know, giyon sa nimo pag in a way like develop the talent of singing, kung di ba usually di man ma-develop kay eventually if mo appeal competition, mag voice lessons ka or sa mga, how did you develop the talent?
7: Ano, actually, wala po nakaagi og voice lessons. Ang ako sa una kay mag kanta ko o karaoke.
3: Ah, okay.
7: Then dito ko sa balay magkanta-kanta kami sa ako ang family. Kay we enjoy singing so much sa mga family. Okay. Yun, okay. Mo ang pastime. Especially if naay mga celebrations na mukanta gid mi. So in that way, murag na slowly develop ang akong talent in singing pod. Niya kung mga uncles pod nako, motudlo sila gam eh kana motudlo pod sila, muhatag sila tips. So ngani mo pagkuan, ngani ani mo ana. So
3: okay.
7: Atong a way na
3: na-develop
7: siya. Oo.
3: Kaya usually mango, diba, muna singing contest niya, sa singing contest syempre na yung mga coach, diba, like mo usually da yun muna gitawag nga ang journey nato sa pagka-singer, mga ka-vibes, murag kanya-kanya pug journey ba, no, nayuban mo apil singing competition, ma-discover dito, nayuban nga naa gyud sa panimalay ang pag-hone sa talent, pero nindot yun gihapon dai kayo, no. Anyway, so let's talk about this song, mga ka-vibes. Title is Nakakabighani, no. Ikay ni Swat aning kanta. No. All right. So, 2016 ingon ka no, when you started writing. When you were in high school.
7: High school, before
3: high school. Nagsugod kag suwat-suwat. Is this one of the songs nga naadtong mga gipang suwat nimo, or this is really a new one intently you wrote for this recording label?
7: This song was written last year pa.
3: Last year, okay. Uh-oh.
7: And kanang before me nagkastorya ni Miss Chiki, na-write na niya siya
3: na ito. Okay. So muna na andam na daan. What's your thought process pag suwat mo? Anong sige huna-una ni mo?
7: Kanang sa akong kwarto, dugay jud ko makatug.
3: Ah, okay.
7: Oo, and usually mag-write ko og songs, mo activate ang akong songwriting brain mga 2 a.m., 1 a.m. sa kadlawon.
3: Sa tawag na night owl?
7: Mukalit rin siya. Mukalit rin siya. O kanang sulod sa akong huna-huna ba nga. Na ay kanta nga. Muabot sa akong huna-huna. Yeah. dili na ko mapugon ang kogalingon nga i-record ako siya dayon. Nga inig-record ako sa ako ang voice memo. Ditso-ditso na na siya, tuloy-tuloy na. Masuwat na ako dayon ang
3: tanan.
7: Oo, ang tanan. Nya, tiwason jud na, di ko mailo na dili na ko siya tiwason.
3: Mo na ending bilar, no.
7: Oo, ana bilar
3: gyud. Oh, so. Nya, how long? So isang one sitting running kantaha, one night ra or it took maybe two or maybe a week.
7: Siguro ano, kani siya nga song was like na finish na ko entirely siguro about siguro mga 3 days. Oh. Na pero na finish ako ang lyrics mga ko ana katong mga from 2 a.m. to siguro mga 6 a.m.
3: 6 a.m.
7: Pero ang whole song entirely like sa ko ana
3: melody, plus, syempre,
7: and,
3: ano, melody oh.
7: So mga 3 days siguro to na ko na humay.
3: And yeah, I mean going back to the question, what is it unsay di ba ni sulod si mga una, what are you thinking nganong napurma ni siya, unsay una una nato malipayon ba ta, unsa may ko na sitwasyon sa tong kinabuhi ani nga relate ni kanta
7: ko ana kahinumdum ko tong time nga na meet na ko daw ang crush nga katong work ka ng instant pitong makuha ka niya dayon. Makuha ka dayon sa
3: itawag ana ka ng love at first sight
7: mo ra nga na
3: you're the apple of my eye.
7: Oh nga na ba nga, ang reaction nako was like nakakabighan ni gid kay siya.
3: Okay, so mo na siya, so that's the like kumbaga the gist of
7: yes
3: the story. And then going back to your songwriting, isama si mong gingon, so high school pa ka, daghan na kag mga nabangko nga nasulat nga mga ipang tipigan lang nimo na alas notebook.
7: Daghan ka ayo to niya ang ako ang sad ka ayo sa ako akay kanang na ko notebook na daghan ka ayo og mga songs unta. Unya kanang wala na ko kabalo og asa na ko nabutang ang notebook. Kinadaganan dito ka ayo. I also wrote songs with my friends and nga na atong notebook niya. Sadly nawala. Pero usar ka buok ang song sa atong notebook nga na-save na ko.
3: Na-save? Oh, oo. Sayang ano?
7: Oo.
3: Oo. So,
7: sayang dyan.
3: Sige mo man ay makita ato no. That is a gold mine. So, sayangan no.
7: Nawala yun.
3: Eh, na-misplaced ang yun.
7: Oo.
3: Ah, sige, kawat na to sa iyo mga friend. Yan na nang, kanang iyon ka nang nadunggan ninyo sa radyo, mauna na. Pero wakay ma-remember nga song ato.
7: Kuan.
3: Or na kay mga ma-remember pa.
7: Na ako'y ma-remember pero lang kanang work blurry na siya. Di siya mingon nga ma-recall ako tanan.
3: Bata pa masagaw ka ito, no? High school.
7: So, before 2016 mo ito. So, siguro mga 15, 14 years old ko. Nag-write na ko siya ng mga songs.
3: Ayan, no? So, grabe. Sa bagay, no? Kinsa man may magdahom nga mawala gud na ang notebook ka na. You know ako. Pero when you write songs ba, is it English, Tagalog, Cebuano, Tanan? Or asa ka mas comfortable?
7: Mas comfortable ko og mag-write kog English songs.
3: English.
7: And Bisaya.
3: Bisaya. Oo. Siyempre, no? No. But this one is Filipino, no? So, Tagalog siya. What were the adjustments that you had to make para ani kantaha?
7: Kuan, I had to do a lot of Google yun. Kinay mga words niya, di pa kayo basay mamali ang kanang grammar or ano, ang pag-pronounce. So, nag-Google pa ko. Kamao mo kung Tagalog, pero dili jud ingon like kanang level gid sa
3: hindi mga matatas
7: mga native nga Tagalog speakers.
3: Pero actually the beauty with Tagalog, I mean syempre Bisaya man gyud ta, no? The beauty with Tagalog is marami kang ano pwedeng i-rhyme sa Tagalog, no? Daghan kaayo. That's why, di ba, for example, kanang flip top ng mga rappers, daghan ka pwedeng ma-rhyme, eh. Daghang words nga pwede nimong ma-rhyme. Yung freestyle nimo, mas dali ra. No? English, kind of hard, pero syempre for Tagalog, mas dagan. If you will just study the language. But is the emotion different ba when you sing a song or you write a song for, say, Bisaya, o niya, Tagalog?
7: Actually, we're same-same.
3: Same-same.
7: Oh, okay. Kanang inig-write nimo kay kanang siyempre emotional magit ka. So ma-feel gud nimo ang message sa kanta. Inig-write nimo. So,
3: regardless if unsa pa na siyang language.
7: English pa.
3: Okay. So prior to this one, siyempre of course we all know Friendly. Naka-release na ba kag other singles back then?
7: Oh, naka-release ko. I actually had my original songs put sa Spotify.
3: Sa Spotify. Yes, we will talk about that later. Pero how about album, wala pa?
7: Album, I did not write the songs, pero ako may nag-interpret sa mga songs.
3: Mga songs, okay.
7: I-release siya as an album.
3: As an album. Saan siya nga kuan? Saan siyang tuigan yung saan siyang album?
7: That was way back, mga 2022? Ang name sa album kay Chances.
3: Chances, ayan. And ikaw yung interpret tanan or?
7: Ako yung interpret sa
3: Tanan.
7: Sa Tanan.
3: Wow, okay.
7: baligihimuan jud ko niya og usa ka kuan
3: sa
7: kaalbuman nga song. So
3: si Sir nga sa nga songwriter
7: si ano si Sir Nelcar Abarrientos. Ah, na siya okay. Sa Canada right now.
3: Ah, all right. Okay. So at least naapod, no? So
7: yes,
3: basically the reason why I'm asking is imong discography. Mm-mm. So ubay-ubay na pudi ay.
7: Oo.
3: Now syempre let's go back to you right now as a performer. You know, let's say butang ta lang, do you see yourself like up until right now mag wedding singer gihapon ko, or do you look at the possible future nga maybe mo mainstream artist ka? If asa may mas bugat mag ari ko sa wedding singer where I can inspire couples, you know, mm-hmm. be part of their celebration, or you know, be a mainstream recording artist where I can write more songs, mas ma-expose akong mga kanta.
7: Right now, I'm currently braga balance pa juko. I'm not pa juko ka decide or fully decide if unsa man gani. Pero right now kanang murag ako siyang gi-balance gyud.
3: Pero matagagi gayon. Like for example, you know, especially with Viva, di ba? If matagay yung higayon, are you open to that possibility?
7: I mean, yeah, of course. Oh, mm-hmm. Open na sad kayo ko.
3: Mm-hmm.
7: So, okay, syempre, that's a very big opportunity.
3: For yeah, that. Oo. Mm-hmm. Pero sa imong siging career, baon sa moment so far ang imong ma-considering a biggest break ni mo?
7: So far, wala pa.
3: Wala pa?
7: Wala pa ko.
3: Padulong pa.
7: Padulong pa. Mag ma-feel na ako nga padung na siya.
3: Pa. Oh.
7: Mag naa na gyud na. I feel it in my bones na gyud.
3: Pero can you consider your singing career as medyo young pa or naa na ka sa peak nimo for now?
7: Siguro wala pa ako sa
3: wala pa. May ibubuga pa.
7: Naa pa gyud.
3: All right. Mga ka-vibes, 9:55 na atong oras. And syempre, nakakabighani is the song, no? Bagong kanta ni Brandon Kyle, mga ka-vibes. Atong pasampulon, bisag kuhan lang, few lines lang from the song. Before nato i-play.
7: Ala?
3: Sige, sample na Brandon Kyle, be. Bisag few lines lang. Mga okay. mga duha ka bars. Go, Brandon!
7: Okay. Sige. Sa'yo'y natulala, parang nahiptis mo. Isang

0: oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,
1: oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Uy, ha, wala pa ko naminaw sa song ha, sa original nga song, sa kuan pa lang, sa sample pa lang. Murag pwede siya pang ano ha, pwede siya pang OST ng pang JD no nga na, no? What if mag-reunion movie sila?
2: Sagot siya
1: ko. So, di ba? So, tawag, sama sa tatungging on The Future is Bright. No? Brandon Kale, or Kyle, no?
2: Yes.
1: Where can we follow you? Where can we, you know, where can we purchase your music as samat na makapaminaw sa imong mga songs?
2: Okay. Hello, everyone. Once again, this is Brandon Kyle. Mm. If you want to listen to my songs, I have my songs on Spotify, on Apple Music, on YouTube, and on all streaming platforms.
1: All streaming platforms. Yes. And syempre, granaming mo invite ni mo. Mga taga Bohol, pwede po ka Cebu, no?
2: Yes, of course.
1: Oh, pwede Manila. Basta ka mo yung bahala sa Blite. Invite ka na mo for weddings. Where can we reach out to you, Brandon?
2: Oh, by the way, if you want to reach out, kung gusto mo magpakasal and kanang kami ang mukanta sa inyong wedding.
1: Ganahan na sila ang mukanta ka, di na sila
2: pakasal. You can reach out by contacting me on my Facebook page or sa banda na mo, Jam403. Kami man usually mag-uban. And again, nana siya sa Instagram, sa Facebook, and yes, kana.
1: Yeah, especially sa mga taga Bohol, yan, no? Yung Bohol rate, mas barato, rake, why plate?
2: Yan, alright.
1: Okay, and syempre, kuan, nabakay page, yung followers, sa mensahe mo sa mga nagsuporta ni mo?
2: Sa mga nagsuporta ko, salamat kayo guys for believing in me and for listening to my songs. I hope nga na-enjoy ra mo and naka-inspire ko sa inyo in some way.
1: Alright. Yeah, salamat, Brandon Kyle. Thank you so much for dropping by.
2: Thank you.
1: Mga ka-vibes, here we go. Brandon Kyle with the song Nakakabighani Dili Lang sa 93.1 FM Cebu. Ka-vibes, mauna ni.

0: niya ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu o BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
1: Oras, mga ka-5 cities now exactly 10:03. O ganyan itong mga nagunang balita o mga takna-aalang sa itong FMR News Break. Atong sa era ng dagan sa panahon, mga ka-5 cities, mismo sa buhatan sa Pag-asa Mactan, DOST, alang sa itong balita o mga takna atong mahinabi, si Sir Jomar Eclarino. Sir Jomar, good morning!
2: Yes, sir. DJ Kimet, good morning sa tanan o sa atang tanan tigpaminaw. Kini atong latest weather update karong adlaw. So, ganyan alas 7 sa buntag, nakasulod na ang bagyong Queenie sa atong Philippine Area of Responsibility. O unyang alas 11 sa buntag na tay tropical cyclone bulletin. So, wala tay nakita na landfall scenario or less likely kini maka-landfall sa asang party sa atong nasod. Ang inuaw kini pa dahil naka-apekto sa Eastern Visayas, lakip na sa Mindanao. Samtang atong weather condition sa Central Visayas, lakit na ang probinsya sa Cebu pa dahil makasinati kining fair weather gawas ini na yung mga patak-patak na mapagulan o kining mga localized thunderstorms pa dahil mag-monitor sa tamag-i-issue ng mga thunderstorm advisories. Hining ito na sa kasarangan na hangin masinati sa Visayas at kadagatan, malinawon nga ito na sa kasarangan ang pagbalot. Temperatura sa Cebu 26 to 32 degrees Celsius, haring adlaw musalog alas 5:39 sa hapon, ang dagat muhunas alas 4:34 unya sa hapon. Philippine Standard Time alas 14 sa buntag gikan diri sa Mactan, Pag-asa Visayas, DOST, Jomar Eclarino.
1: Sir Jomar, kagahapon adlawan ni bundak na sad ang kusog nga ulan gahapon and nakapabaha kini labi na sa downtown sa Cebu, sir. Nabatay detalye, sir, kung pila ang gidaghanon or volume sa ulan nga gibundak yesterday afternoon?
2: Yes, sir. So actually, ang na-record nato diri sa istasyon nato is 7.2 millimeters. Actually, sa Lapu-Lapu, hinay ang pag-uwan. So mas concentrated ang uwan diha sa may portion of Cebu City or portion of diha sa may Metro Cebu. And that is more range na sa moderate to heavy rain, so more than 7.5 millimeters. Mm-hmm. And karong adlaw, expected gihapon nato, no? Same kahapon natay mga thunderstorm karon pod this afternoon to evening diri sa Cebu province.
1: Alright. Nya atong klaruhon, sir, kining pag-ulan kada hapon, isolated thunderstorm rain, wala nilabot atong katong bagyo nga nisulod sa atong par.
2: Correct, sir, no? Mga localized thunderstorms kini, ang atong hinungaw sa bagyo, naka-apekto lang sa Eastern Visayas.
1: Alright. Dengan salamat sa dugang kasayuran, Sir Jomar Eclarino. As always, maying buntag.
2: Okay, sa kayan, sir. Dengan salamat o maayong buntag.
1: Dengan salamat, mga ka-vibes mo, Sir Jomar Eclarino. Gikan sa buhatan sa Pag-asa Mactan, DOST. Alas G size na sa kabuntagon. Umutin naglangkob sa itong mga nagunang balita o mga taknaa alang sa itong FMR Newsbreak. At ang inyong live pang FMR Newsbreak ngayong alas 11 sa udto. Kini si DJ Kimiat na ngalagad aron maghatod sa nagunang balita. Gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu. Mayong udto, mga ka-vibes.
0: Inyong nadungog ang FM Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.

0: ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu ug BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
1: Mayong udto mga ka-vibes, itong oras alas 11:04 na ug ganiya nato mga nagunang balita arong mga takna-aalang sa atong FMR News Break. Padayon karon mga ka-vibes ang pagbalig-on sa Cuerpos Kapulisan diha sa Central Visayas alang sa mga seguridad palibot sa mga nagkalain-laing tunghaan. Palikon karon mga padayon mga ka-vibes ang pagbalig-on karon sa presensya sa mga kapulisan labi na karong nagsingabot na ang katapusang quarter sa school year. Ingon man nga nagkadaghan na sad ang mga kalihukan ng labi na nga umaabot na sad ang holiday season. Ibantayan karon sa mga pulis ang mga palibot sa eskwelahan, labi na ang oras sa pagsulod gawa sa mga estudyante. Apil na sad ini ang mga tapok-tapok sa mga estudyante or kining mga gitawag nga year-end gathering. Tumong sa maong tinguha, maong panalipda ng mga estudyante, mga magtutudlo. Apil na sad ini mga ka-vibes ang uban pang mga kawani sa eskwelahan aron masiguro nga kung ugaling dunay insidente nga mutumaw, daling makaresponde ang kapulisan. Naigalayong na sa mga PRO 7 sa mga administrator sa mga nagkalain-laing tunghaan, publiko man o pribado, aron na mas mapakusog o mas mapalig-on ang ilahang presensya, aron masiguro po ng kaluwasan sa tanang mga estudyante, ingon man sa tanang mga programa sa pagtapos sa tuig. Apil na sa niini ang uban pang mga kalihukan sa panahon sa Pasko. Okay, naglangko mga ka-vibes sa itong mga nagunang balita aro mga takna-aalang sa itong FMR News Break. At ang ininyo mga ka-vibes ang layan panghugna sa FMR News Break, unyang hapon, kauban si Rico Mambo. Arangkada balita sa hapon, ingon na itong hook up sa TV Patrol. Musunod na ang programang ka-vibes, sad-sad sa unto, kauban si DJ Sprocket. Kini si DJ Kimiat, nangalagad, aron magkatod sa nagunang balita. Gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu. Mayong unto mga ka-vibes.
0: Inyong nadungog ang FM Radio News Break. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Oras na ito mga ka-vibes, alas 11.07 na.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Hello mga ka-vibes, wala na dyan line lami on, DJ's Bracket.
4: What's up mga ka-vibes, kini si DJ Kimiat.
5: Hello mga ka-vibes, kini yung ubus nga alagad, langga neda.
4: Hello mga ka-vibes, kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
6: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes.

0: 93.1 Maunani. Ang DJ nga makapahimuot sa inyong adlaw. Maghatag og ultimate good vibes ug non-stop nga katawa. Ani ana ang inyong paboritong sabaan, igat, buutan ug labaw sa tanan, Lamiod.
1: The one, the only,
0: the unstoppable party starter, Ka Vibes DJ Sprocket.
2: 93.1 Maana ni.

oras na to mga ka-vibes. Alas 11, 17 na sa Kauntuhan. Tamo na minaw sa inyo ang paborito nga sasina sa radio. Sa dial sa inyo ang mga radio. 93.1 FMR. Favorite Music Radio Cebu ka-vibes. Mauna ni. Welcome sa tong programa. Programang naglanog-lanog, nagbuto-buto, nagpakapaka, naguyog-uyog, nagkalaras, nagkalatos, nagkabunal. Nagkasipak mong tanan niya mga ka-vibes. Programa ka-vibes, sad-sad-sound to. Oo, live with the mix right now, we have DJ Jasper. Oh, wala ang usa, kay na-overhang. Oo, na-overhang kagabi eh. O DJ Jasper ang solo karong adlaw. Adlang Huwebes. Pizza 24 sa buwan sa Setyembre ha. Happy happy birthday sa tanayin mga nag-birthday karon. Onya syempre no. Kung namoy mga greetings ug mga pa-shoutout ipadangat lang sa 0995-472-0800. Live na takaroon sa itong mga social media. Ito ang Facebook page, DJ Sprocket Remix. O sa itong TikTok account, DJ Sprocket Gunato. May ngoto, may pagpanito, may pag-andam sa panito mga ka-vibes. Mag-uban-uban tahang tod ala una. Volume ang radio.

Oras sa ito mga ka-vibes, alas 11.23 na. May pagpaminaw din sa ito ang certified ka-vibes. Nagpaminawan ka na ito. O si Mr. Webster. O nawalis kuno iyang side mirror pag fall niya sa iyang volume. Sa bass sa iyang car stereo. Nilagpot ang iyahan. O iyahang side mirror. O Mr. Webster sa Cebu Holiday Taxi body number 0550. Og mo request kuno siya og selos. Oy! May pagpaminaw ni mo dia. O ka-vibes Mr. Webster, may pagpaminaw ni mo dia. E shout out sa Asturias sa mga Hermoso family. Mayong odto. And also mayong odto ni Ramel Igloria. And also to Sally Patigas. O shout out, mayong odto.

O nagdak. O may nga pagpaminaw niyo to na diya ha. O ni John Lu o sa ilahang kapitan. O Captain Basilad. O ang ilang chief mate na si Abaw. Alright. May pagpaminaw niyo diya mga idolo, mga ka-vibes ha. And all, pa-shoutout idol Jasper diya sa Papaskos Bantayan Island. O shoutout, shoutout. Mayong odto, mayong odto. Siyempre, daily po magpalupig atong amigo diya. O sa sumagay nga droner diri sa Cebu, Carl Omega. A.K.A. Carl Omega Aerial. Mayo paglagobor ya, idolo, Sir Bossing, Carl Omega.

oras na ito mga ka-vibes, alas 11.42 na sa Kautuhon. Paniod to na mo diha mga ka-vibes ha, paniod to na mo, samtang namina mo sa itong programa ha. Paniod to na mo diha ha, mayong od to. Kanatong tanan mga ka-vibes, o kanimo DJ Sprocket nga lami on. Tune in lang mi dire sa apps. O namina nila sa apps ang mga taga dahili, Mabinay, Negros Oriental. Siyempre, mayong odto ni Piskal diha sa may Liluan. O, shoutout ko na sa mga taga DOTR na si Sir Rafi o si Sir Noy diha. Mayong odto. O, gilipod mo absent ang mga taga Hanjin Compound. Siyempre, naminaw sila si Sunny, si Nip, si Daniel, si Jeffrey, si Nilo, si Tim Plaza, si Kaloy, si Sion, si Jumel, si Palacio, si Medes o ang ilang mga kasilingan na diha nga nag-iahay o pakusganay sa ilang mga radio diha, ha? Mayong pag-volume sinong radio diha mga ka-vibes. Atong liilion ang nakakaroon sa ito ang live sa Facebook. Atong liilion ba kasi mga naka-aderebe. Hello ni Ems Puente Negra. Sarap na rin sa tayong relocation Vanilla at ka-vibes mauna ni. Sarap ko ni Best Ferlian Bataluna diha sa Alfar Pharmacy Liluan. Si Go, si Boo Girls best friend na ko. Hey! Ikaw Ems ha. And ilo ni Alves Kumaling Y1 dira dire sa Ampang Argao, puwerte ang kusuga sa uwan. Bugat ang langit, bugat ang langit sama sa kabugat sa iyang gidala-dala kay gibuagan man siya. Bangot po ni Adonis Alfarero Labaya. DJ Sprocket nga lami on. Don't mention it. Oo. Dili ko kabunal kay kusog ang dalugdog dire sa Barangay Basak Pardo. Mao ba? Apakus ganay mo sa dalugdog. O si Arnold Gonzales. Shoutout ni Byline, ni Jim Imido. Chupaping nga nagpahipi sa kilid sa speaker ni Loloy. Bunal! O mayong oto ni Jesse Zalisgon. O wak pa na itog. Nitog ni! Sayo man siya ni sayo man siya ni lakaw gabi eh. Oo. Ihipos man siya dayon gabi eh. Onya si Arnold Gonzales, request ko no sa digidigidi break Latin para ni Chupaping. Dere sa Silago Leyte sipa kayo 93.1 kana. And kana lami on, oh lagi. Hello ni May, hi May, maayong odto kanimo. Hello ni Jayton. Hello ni Topper Luke. Masatot ko sa mga taga GNT Poro. O labi na ni Boss Puloy. Uy! Boss Puloy! Oh, maangot to ni mo Boss Puloy. Mayangot to sa mga taga Santa Cruz Davao del Sur. Mayangot to ninyo tanan diyan mga ka-vibes ha. Onya shout out ni my sa my family. Gika sa Southern Leyte, Tomas Opos. Alright. Sa mga nitanaw sa atong live no sa Facebook page, sa TikTok, sa atong TikTok. O atong Facebook page DJ Sprocket Remix. O diya ta nag live karon. O pwede niyo i-share ang atong live. Ayaw gid mo kaulo pag share sa live. Share the live. Tap the screen. Pwede niyo i-like, i-heart. O kung unsa man, so wala pa ka-follow, pwede niyo po ninyo i-follow ang atong Facebook page o atong TikTok account. Alright, Bunal! DJ Jasper Live on the mix!

ato mga ka-vibe. Alas 11:55 na sa kautohon. Dag-umon og maulan na gyud, no, sa ubang parte dire sa siyudad sa Sugbo og sa Lukop, Cebu Province, no. Naay porsyon nga init, naay porsyon nga uwan kaayo. Napoy porsyon nga dag-um kaayo. O, maasong odto. Siyempre, akong i-greet dahil si Junjun Misias. O, mano! Maasong odto ni Morira. O, shout out. Maasong, mayong odto, DJ Sprocket nga Lamion. Nanigatuan, no? May line pa. Sarot ko dire sa unit. O, Lagobulang ang agi. Latos Bunal. Na ako dire sa may SM Mabolo. Ni akong koyog si Tikoy Lagaylay, John Michael Kuna. Alright, Bunal. Bunal ha, ibunal yung mga radyo niya, ibunal. Volume kay Aron. Mula kong bugmayo. Pasatat ko din sa Sudlon Laog. O sa mga nangawon ko ng sumay, o sa niinom sa Boko Diyos ni Agaw, Panyong Alcantara. Oo, nga guwapo. O, buyag ha, uwan-uwan na ba ha? Ayaw pa uwan eh, kaya managahan niya. Kusog kayong uwan. Lami kayo kini si Aren ba? Aren Turan ba, no? Gara-gara po ni ba? Malitok po ni ba? Babag paminaw sa mga nakaroon diyan sa may kanang HPG Force Multiplier. Na si Roadrunner, si Rango, si Danny, si Vince, si Nip, si Sunny, si Lyle, si Janine, si Bajun, si Gako, si Darklin, Basilio, Medes, Gigi, Dario, Ryan, Junji, Shooter, Adel, Zacarias, Heidi, Sinario, Oga, ni Piskal, ha? May ngunton yung tanan niya. May pagpaminaw, may paglanog-lanog na to niya.

And happy happy birthday sa tanan mga nag-birthday karon ha. Happy happy birthday. O pizza karon nga ba 24 sa buwan sa September ha. O happy happy birthday sa tanan mga nag-birthday.

0: Maunang dagko ang inyong mga tiyan. Kay inyo ramang kaonon ang inyong mga saad. Mauna ni! Vibes, good vibes,
1: kasama sa ang kinis na niya.
2: In fairness, nag-glow up.
1: May

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Hello mga ka-vibes! Wala na d'yo line lami on! DJ's Rocket!
3: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat!
4: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubus nga alagad lang ganeta!
3: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo!
5: O kini ang inyong arangkada man, si

0: Mind sa udto na.
1: Ninety 3.1 Mauna Nee.

Oras na to mga ka-Vibes, alas 12:16 na. Tayo to ni Duran Mark Nino. Shoutout to dito sa may Lungok Mandawi City. DJ Sprocket nga alam yun nga always joined. Namina o nagtanaw sa live ka na. Maayong paglanog-lanog ha. Oo, maayong paglanog-lanog ninyo tanan dyan sa mga taga Mandawi. Siyempre mga taga Barangay Adela, puro kamotes, mga taga Sityo Kalmasa, mga Gunato family dyan. May pagpaminaw sa kung amano kinahan Hermine Hildo Medio Gunato ug Mama Lolita Lita Gunato. O si Tio Eber, si Tia Ellen nga bago naghansad sila manok ko. Oh. Oh, nagpatubo na sa si manok. Si Edson si Yan sa may merkado og si Erwin masungod to. So si Agaw, Jun si Estrera diya sa may Seaside. Seaside ba na? Si Breeze ana. Oo, igulin ako na po ay ng buwad ha. Gaw ang buwad. Magkusog kami na ni Andot, kaya magkuha kami sa buwad ha. Oo, mangulikta kita po Andot, igulin ako Andot. Suruso na itong mga ni Saad sin Manok, napapadto buwad, napapadto ilhatag nila kan chika. Uy, chika. Kolokoy, may ngonto, kolokoy! Di ko sure, kaya naman ko sa so, di na ko malili ang kuhan dito kung uwan ba sa gawas. Kaya bawan, ikaw man na to sa itong programa. Alas, sige mga kababs, kung naman yung mga greetings yung mga pasarot, 0995 472-0802.

Alas 12.22 na mga ka-vibes! Ka-vibes, Salsal Soto sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu. DJ Jasper live on the mix. Mayong oto ni Gani Lapos. Hi DJ Great na nila Derek, sorry, Derek Didi. Liza Jean Lapos, salamat. Basta guwapo ang DJ. Lami on! Muna diya. Why maka lupig? Oh, why maka labaw? Sa kalamion, no? Diba? Alas 12.22 na halasin kay DJ Jasper Bunal!

Ay, ngod dog, may pagpaminaw ni Ma'am Almira Ginares diya sa may CCF housing sa may Plaridel Street o Mapad man daw ay naglanog-lanog. Maayong odto, mayong odto, mayong odto.

0: 93.1 FMR Cebu. Ka vibes sa sound trip.
1: Mo na ni.
2: Kabay.
3: Di pala may andra ta, pero sa lai na higugma. Mo na ni.
4: Vibes, ka vibes. Kasama sa wanan.
5: Ang kinis na niya.
6: In fairness, nag-glow up.
7: May

na ito mga ka-vibes, alas 12.36 na. O, ikaduhan naman din. Ikaduhan din nga kantang Christmas, no? Oo, nag-play itong Christmas. Karong mga oras mga ka-vibes, kanina, lagi natay. Christmas countdown. 92 days na lang. 92 kaadlaw na lang. Magpasko na mga ka-vibes. Advance, advance. Merry Christmas mga ka-vibes. Live with the mix right now, DJ Jasper Langi. Hapon!

Kusog kayo ang uwan. Uy! And hello ni Venice Jean. Great ko sa ako pinakaambungan o pinakagwapo nga amigo. Walay lain ang naginusarang Edmond Lastimoso sa Kansaga Consolacion. Kana! Marang ganahan ka ng mga gwapo.

Kare Jima Peralta Dol. Ana sa ipa-shoutout daw ang Balbakwa sa Giso. May pagpaminaw sa mga nakor na sa may Balbakwahan diya sa may Giso Mandawi. Pon-pon, mukalitra kong kanha ha. Wala sa kong kanha kay kanang napahimo pa kong sticker. May nag-anha na ako, makapapalit din kong sticker diya ha. Oo. And hello ni July. Shoutout diya sa may Mactan Lapu-Lapu Kusog. Kayo mo diri. Salamat! Volumen yung radio ni ha. Oo, maulan no, maulan nga kaudtohon sa ubang parte ani nga to ang Cebu. Kaya na tong Sugbo no. O sa Cebu province, oh, nay ulan, nay init. Oo, grabe ang panahon gyud no. Basta kumaguan ka na, importante nga mag-amping ta. Labi na kung magbiyahe ta, kaya nga no, dango, kayo ang karsyada. O, mag-amping lang tang tanay. Alright, alas 12.45 na, alas 5 DJ Jasper. O, pag-ulala rin, DJ Jasper, pag-ulala. O niya, syempre, di liman makompleto itong programa, ha, kung walay. Ha? Tag-taod, o, sige. I-memorize na ng imuang greetings, vloggings niya, ha? Okay, karo-taod mga kabayb sa itong mapaminawain. Ang maanindot nga tingog ni DJ Jasper.

0: Times alas 12:48 na. Oga. Siyempre, andam naman si Gunners DJ Jasper sa iyang mga bookings, iyang mga greetings. At ang paminahon iyang ayahang manindot nga tingon. DJ Jasper!
1: Eh, yeah, may kontrol na tanan. Kita-kita karong.
0: Oh, may kontrol.
1: September 25 sa Barangay Baliang, Danao City. Oh. Para sa ilang Usta celebration niya. Kwarta dia, litik rata dia, oglet seman.
0: Oh, ha? Oh, ya. Oh, niya?
1: Ini ka Sabado sa September 26 sa Barangay Saksak, Danao City.
0: Barangay Saksak, Danao City.
1: Ako pa na ako dahil si DJ Ricky, DJ Wings, DJ ING. Mm-hmm. Ako, DJ Jasper. Also powered by Mimi Pro Life and Sounds. Yeah. Mimi
0: Pro Life and Sounds.
1: Owner managed by Boss Felix. Boss Felix. Bilarinas. Si Ate Lucille Calorinas.
0: Oo.
1: Mora.
0: Mora, duara. Karong ba? Kasi na kalimtan. Imong kwan, i-greet po ni imong kwan. Di lang kanimong din. Datong. Kamanggiwan mo kita ni DJ Jasper. Oy. Hindi nga naman ka. Oy. Shoutout po Philippine Red Cross na Nabunturan Davao de Oro. Hello. Hello po sinyo lahat dyan. Naingod to ninyo tanan dyan, ha? Oh, again, ha? Shoutout sa Philippine Red Cross dyan sa may Nabunturan Davao de Oro. Usoga sayo ni Ate G Maduloy. O shoutout ko sa mga nangawan dili sa Balbacoa sa Gesto. O sa mga nanghugas kuno diha, may pagpanghugas ninyo. Walay uwan diha, diha sa may Gesto walay uwan. Onya, ka vibes bahalag naguwan sad-sad mi. O gipaningot jud mig taman kumbati. O kano? Naaraman di ay na. And hello ni Ricky Kane. Shoutout ako DJ from Danao City. Regards ko DJ Jasper Lato. Ha? Naman ang regards niya. Kibaw si Kuan Anay, may nga na yung mga regards ni mo. Oh, lalaki no, ne, Ricky. Oh, mayong ito niyong tanan, ha? Oh, dagan kayo salamat sa mga ni-share sa atong live. Again, live pata karon sa atong Facebook page, DJ Sprocket Remix, at sa atong TikTok account, DJ Sprocket Gunato. We have 9 minutes more to go.

0: Mega Vibes a las 12:58 na sa kauntuhan. Oh, come on, aminaw lang yapon sa programa ka Vibes sa untuog maunad yun ni. Oh, magpatigholong na ginming duha ni DJ Jasper, unta na'y musalo na mo niya. Dagan kay salamat mga ka Vibes, sino pakiguban ka na mo? Salud sa duha ka oras sa programa ka Vibes sa untuog. Oh, syempre, dagan kay salamat ni DJ Jasper. Salamat kayo sa imong oras o adlaw panahon nga gigahin. Ay tagam ha? Suyakan kung mutagam. Diba? Siyempre salamat po sa mga ni-participate. Karong adlaw ka itong mga ni-padangat sa ilang mga pa-shoutout, mga greetings. Oo. Salamat, salamat kayo ninyong tanan mga ka-vibes. O again ha, amping-amping tang tanan, amping ta, kay uwan-uwan rabain tawon. Kato mga gwapog, mga gwapa ay mo pagpauwan, kay madaghan niya mo. Samot matabunan ang mga pariho namong tanang alanganan in taon o hitsura. Pero lami on. At to na mi mga ka-vibes. Musunod ang programang request na ang 3-1 ni DJ Rico Mambo. And this has been your DJ, DJ's Bracket Gunato, aka your Kano! May lain pa. Adto na mi ha. Padayon lagi mo sa pagpaminaw mga ka-vibes. Diri lang sa paborito nga radio sa Sugbo, Kabisayan ug Lukop, nasod 93.1 FMR. Favorite music radio Cebu ka-vibes. Mana ni, adto na mi mga ka-vibes. Ampi-ampi mo diha. Kay nga naman, love love kukamong tanoy.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
0: Oras na ito mga ka-vibes. On top naked ala una sa kahapunon.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
4: 93.1 FM Radio Cebu,
3: ka-vibes, mauna ni. Unsa man ang imuhang favorite radio station.
4: 93.1 FM Radio Cebu, ka-vibes, mauna ni.
3: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu, 93.1. Mauna.

0: Mayong hapon, kabahim sa adlaw karon nga Miyerkules, September 23, tuig 2026, o gani ana ang FMR News Break. Tigama o illegal nga mga armas na sikop sa Danau City. Nagtikagol karon sa prisuhan ang 38 anyos nga lalaki human kini gidakop sa pagkasakop sa kapulisan sa Danau City Police Station tungod sa illegal nga paghimo og mga armas sa yahang gipuy-an sa Porok Catres Upper Binaliw sa Danau City Cebu ni adto nga September 22, 2026. Nagatubang karon ang suspek og mga kaso sa paglapas sa Republic Act number 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Una niini, nakadawat og impormasyon ang Danau City Police Station bahin sa illegal nga mga kalihokan sa suspek ang dali nga nagpahigayon og operasyon bato kaniya. Atol sa operasyon, nasakpan sa kapulisan ang suspek nga naghimo og mga armas nga walay lisensya. Sayang trabahoan tupad sa usa ka punuan sa Kamansi duol sa iyang Pinoy anan. Gipangutana sa kapulisan ang suspek kung aduna ba siya'y permit alang sa iyang operasyon apan wala siya makapakita niini. Nakuha usab sa kapulisan ang 38 caliber revolver o sa 9mm upper slide for a metal frames o sa magazine, pipila ka mga buhing bala o mga gamit sa paghimo o armas. O maugana ang labing ulahing balita karong mga orasa at ang iang lain pang balita karong alas 2 sa hapon. Mag-soundtrip na takabites, programang Request 931. Musunod na, kinisari kumambo, nangalagad, aron maghatod sa mga nagunang balita. Gikan sa 93.1 FMR, Cebu, maayong hapon, kabay.
1: Inyong nadungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu, 93.1. This is the newest, the hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni.
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
3: 93.1. Mauna ni.
4: Hello mga ka-vibes! Wala na d'yo line lami on DJ Sprocket!
5: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat!
6: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubus nga alagad langga neda!
5: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo!
7: O kini ang inyong arang

0: 93.1 Maunani.
1: FM Radio, favorite music radio.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: Kabay! Kabay!
2: Mao nang dagko ang inyong mga tiyan kay inyo ramang kaunon ang inyong mga saad na mao na ni
3: Vibes, the vibes kasama sa awanan.
0: FM Radio Favorite Music

0: 93.1 FMR Cebu. Good vibes, sound trip.
1: Oo na ni.
2: FM Radio, favorite music radio. FM Radio
1: 93.1. Maana ni.
3: Tambag nga makapagaan sa imong gibati.
4: Imong gibati.
3: Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
4: Simpatiko.
3: O romantiko.
4: Romantiko.
3: Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwatsi nanggo nga angkol sa kahanginan. Ani ana si Ka Vibes Rico Mambo.

0: At oras mga kabayom, sa launa 36 na sa kahaponon o gagamo na minaw sa itong paboritong radio sa Sugbo. Kabisay anog Mindanao, 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu. Mga kabayos, mauna niya. Hello, may hapon sa itong mga kabayos. Karoon, adlaw nga hoybis mga kabayos. Sugpit sa 24 na sa bulan sa September. Tuig 2026 mga kabayos. Karong hapon ha, lahi na po nga kaagi sa gugma, lahi na po nga kaagi sa kinabuhi. Ang atong hatagan o pagtagad ining atong nga programa mga kabayos. So, kumusta mong tanan din ha? Mayong hapon sa mga naminaw, mayong adlaw sa itong mga kabayos karon. O niya sa mga nanay, tatay, ate, dudong o inday. Nga naminaw karon sila mga tagsa-tagsa ka mga Pinoy anan, medyo mauwanon na po nga kahaponon. Mauwanon nga adlaw nga hoybis mga kabayos. Okay, unay din natin maglangan kay Mirogleta Tagamay. Dahil si Uncle Boy, dire Uncle Boy, pasok.
1: Okay, mayong hapon sa ito mga kabayabs karong na minaw, adlaw nga huybes. O, ako na usab si Uncle Boy ninyo. Dahil na po si DJ Rico Mambo. O niya, manghinaot na usab tang naamo karon sa maayong nga kapiskay. Kalagsik sa panglawas mga kabayabs. Manghinaot usab tang sa adlaw nga huybes. Mamahimong malambuon o malampuson alang kanatong tanan nga mga kabay. Okay, unya, kumusta ang tanan? Miss Iba, DJ Pamela, kay di anaman mo, welcome to the show.
2: Hello, hello, hello. Maayong hapon, mga kabay.
3: Kumusta, Miss Iba?
2: Hi, DJ Pamela. Uncle Boy, DJ Rico Mambo.
0: Kumusta man ang inyong kahaponon, Miss Iba? Wa mo mabasa sa uwan? Pagdangaran ninyo din hi?
2: Ay, nabasa good, DJ Rico Mambo.
3: Basa.
2: Pero, kanang madadarag trapo.
3: Madadara, matrapo na, Miss Iba.
2: Oo.
3: Bitaw, no? Karon sa mga nagpa-uwan din ha, kagahapon, paskang bahaa sa syudad. No, arikag kolon, Miss Eva. Perte, bisag-asa. Pagawas pa lang nato din is may Mariners Building. Bihas may pero ano, baha na. Nga to na spaya kaniang dito dapit sa kanaang say nga nindi as may Loyos 138 nga rin dapit sa kuwan. Kanaang parian.
2: Parian.
3: Kuwana, perte nga dakuas baha mga kabay. Sumoy na, kang mga naminaw karon ipahilo na daan yung mga sakyanan. Kay sa pagsigi og uwan, di yun malikayan nga baha yun dayon, Miss Eva. O niya muna, ilabi na sa mga dool og sapa din ha. Dool mo din ha, og ka na ang kasapaan. Mas maayo nga, magpaniid yun mo din na astubig kung musaka ba mga kabayb. So aron makalakaw din mo, makaikiyas din mo sino mga Pinoy anay. Anya. O niya, karong nga po na, kinsa naman pong kaagi sa gugma kinabuhi, Miss Eva, ang atong hatagan o pagtagad. Ining atong nga programong Request 931.
2: Kwan, o sa kini ka, Baina?
3: Baina? Naon sa mang Baina karon, Miss Eva?
2: Na problema siya sa iyahang nga relasyon.
1: Okay, naon siya man di ay? Unsingan? Painaya gamay? Pasakaan? Sakaan, obsan? Obsan? Okay, sige, ka na. Obsan pa? Okay, unya Miss Iba, naon siya man Miss Iba?
2: Kuan, kuan ni siya, na problema lagi siya sa iyahang karelasyon. Oo, karon.
1: Kay?
2: Iyahang asawa di ang iyang problema.
1: Okay, kay nga naman?
2: Dili mo uyon nga mauna, magpaanal.
1: Di mo uyon nga magpaanol. Anol din na, anol, anal.
2: Annulment.
1: Annulment.
2: Kung Bisaya, annul.
1: Okay, unya, sato pa, nagbuwag na dahil sila di ay?
2: Nagbuwag na.
1: Nagbuwag na. Okay, unya karon sa ito mga kabay. Madungog pa ni mo diya, Miss Iba?
2: Madungog.
1: Madungog ka na. Sige, ako. Okay, unya mo na. Sa ito mga kabay karon maunin nga itong sinder nga maokining si Kuan.
2: Si B-Boy.
1: B-Boy, 49 anyos nga minyo og dunay mga anak nga taga-liti ni siya, Miss Iba. Okay, unya karong hapuna, unsa man ang kidahat-kidahat ni mo diya, Pamela?
3: Muna, gawas ana ang ato ang sinder karon na atay mga horoscope na po, Miss Eva.
2: Yes, mga zodiac signs.
3: Karon, ato paminaw, Miss Eva, ang ato akarong horoscope. Unsa may mga kuan ron sa horoscope ni mo, Miss Eva? Unsa may mga pangpaswerte ng mga color, ana?
2: Okay.
3: Tay sa kadiyo, tay sa ato sa ito, Miss Eva. Mauni ang atong horoscope karong adlaw.
2: Nga? Hoybes.
3: Hoybes. Mga paswerte, mga pamalas, apil na ni Miss Eva. Paminaw na itong kinsay mga swerteng pangan.
2: Kuan ni siya, nakita ni nato sa ato ang bulang kristal nga color orange.
3: Hala,
2: Kisa kay swerte karon.
3: Sige, Miss Eva, minaw tag sa mga swerte
2: ko. Zodiac sign karong adlaw, September 24, adlaw 2026.
3: Ano ba?
2: Ay, ang Libra.
3: Libra
2: na sa... sa September 23 hangtod sa October 22.
3: Kay, ano ba?
2: Kasamtang...
3: Kuan? Mudaog sa ako. O niya?
2: Kasamtang na gisaulog na to ang pagsugod sa Libra nga season.
3: Ah, mudia. O niya?
2: Karong adlaw, gitambagan ang tanan.
3: Tambagan.
2: Labi na ang mga Libra.
3: Nga naman?
2: Nga, balansihon ang mga responsibilidad o ang paghatag o panahon sa kaugalingon.
3: Ah, sa ato pa maghatag o kaugalingon lang panahon.
2: Oo, kaya.
3: O niya?
2: Maayo kining adlaw sa pag-organisar sa mga plano.
3: Organisar?
2: Oo. Paglikay sa pagdali-dali sa mga desisyon.
3: Ah, sa ato pa maglangay-langay. O niya? Sa pailain.
2: O pag-focus sa positibong enerhiya sa pamilya o trabaho.
3: Kana, focus kita rin na napita. Unya?
2: Unya, ang mga ngalan nga swerte karong adlawa naa sa initial nga letter L o A o S.
3: Ang sama lang L? Lito, ano?
2: Oo, mga inana, basta
3: kay Lito,
2: L.
3: Lita.
2: Oo.
3: Ano sa pailain?
2: Unya, letter A o S. Aljun, mga inana.
3: Opa?
2: Susan, inana.
3: Unya?
2: Langga Neda.
3: Mao na yung mga swerte karon mga kuan litraha, mga pangalan.
2: Kini nga, mga nagunang litrang swerte karon konektado sa Libra o sa mga magdadamgo.
3: Ah, kanang way damgo-damgo.
2: Ang mga pangalan nga nagsugod ani adunay initial nga L, A o S. Makasinati o mas hapsay nga dagan sa trabaho o komunikasyon.
3: Apela Sunita, ano? Sunita, letter S. Apela Sunita.
2: Ano niya? Sergilio.
3: Basta pag ilain mo sa Eva.
2: San Antonio.
3: Sigas. Apel hapon, sigas. Ano? O niya, sa pagkikin sa pagkikin sa Ebang. Way malas diya, mga way pangmalas diya.
2: Wala may noy malas diri rin, Gio Pamela.
3: Swerte rata na.
2: Oo, o niya, ang numero nga swerte, mao ang numero uno.
3: Uno.
2: Siete.
3: Otso.
2: Otso.
3: O ba?
2: O niya, ang sa swerteng kolor, karong adlawa, Imperial Gold o Jade Green. Kana.
3: Mao na siya ang mga swerte. Okay, sige, salamat kay Miss Eva. O niya, di si Rico Mambo.
0: Okay, o niya muna. Muna to ang kanaang horoscope karong adlawa, mga kabayab. Sa mga,
2: season kay ron sa kuan, Libra.
0: Libra na ikon ron di ay. O, maguno na ikon na. Muna ikon ron, Miss Eva. Muna ikon ang nag-una karon na pang murag inuta po nga pang swerte ko karon, Miss Eva. Sige na sa ito mga kabayabs karong naminaw. Sa itong pagbalik karong tataod, lahi na po nga kaagi sa gugma ginabuhi. Ang atong hatagan o pagtagad, ining atong nga programang Request 931. Kabahin sa kaagi sa gugma, kinabuhi sa itong sender nga si B-Boy. Again, sa ito mga kabayabs karon, kamo naminaw sa itong paboritong radio 93.1 FMR. Mga kabayabs, mauna ni balik na karong tataod ha. Alex maghatag sa pabuhagay, kaagis gug magkinabuhin ni ngatong sender nga si Lito. Miss Eva, okay na mo?
2: On si Lito?
0: Kuan, B-boy. Lito naman, B-Boy di ay. War ba ni maswerte? Away apilis pa nga kung ano, swerte karon B-Boy. Sige, sa ito magbalik mga kabayabs, dinilang sa paboritong radio 93.1 FMR. Kabayabs, mauna ni.
4: This is the newest, the hottest, radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu, Mauna Ni.
5: Ang kinis na niya.
6: In fairness, nag-glow up.
7: Wait.

M Radio, favorite music radio.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sairan. Gikan sa FM Radio Cebu ug BRTV News Network. TV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
5: Mayong hapon, nagkabayan sa ganian ang laing FMR News Break. Defense team ni BP Sara posibleng nga mangayo og temporary restraining order kung TRO kung ang mahinungdanong issue ipataas ngadto sa Korte Suprema. Gikumpirma ni Attorney Michael Wesley T. Pua nga ang pagbangayo og temporary restraining order kung TRO usa sa mga posibleng lakang nga mamahimong himuon sa defense team ni Vice President Sara Duterte kung ang isyu bahin sa gikinahanglang gidaghanon sa buto alang sa conviction ipasaka ngadto sa Korte Suprema. Matud ni Pua, kinahanglan pa nilang timbang-timbangon ang mga posibleng mga benepisyo o sangputan sa pagpangayo o TRO. Lakip na ang mga epekto kung kini aprobahan o dili. Hinoon, giklaro ni Pua nga wala sila'y tuyo nga questionon ang integridad sa impeachment court. Gipahayag niya nga ang ilang pag-apil sa mga proseso gihimo nga ad kutilam aron masiguro nga dili maingon nga misurrender o mibiya ang depensa sa ilahang katungod sa pagquestion sa mga lakang o mga desisyon nga gihimo atol sa pagdungog. Namatikdan usab ni Pua nga lahi ang proseso sa impeachment kumpara sa naandang sistema sa korte, diin dugang niya nga mahimong ilakip sa depensa ang mga punto nga ilang giisip na husto o sayop sa ilahang petisyon kung mudesisyon sila nga ipasaka ang maong tubag. Bisa ni ana, gipahayag ni Pua nga dili pa final ang ilahang desisyon tungod kay kinahanglan usab nilang konsiderahon ang baruganan ni BP Duterte. Giyatagan niya og gibug-aton ang nagrespeto sa depensa ang mga opinyon sa tanang senador, huwes, bisan paman kung pabor o dili ang maong opinyon sa ilahang habig. At ang iyang laing FMR News Break karong alas 3 sa hapon, samtang sugdan na nato ang pagpabuhagay sa lain ausab nga kasinatian sa kinabuhi. Pinaagi sa programang Request 931. Ako si Rico Mambo, nangalagad aron maghatod sa mga nagunang balita. Gigan sa 93.1 FMR Cebu. Maayong hapon, kabayens.
4: Inyong nadungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.
6: 93.1. Maanan ni.
7: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
8: ACS.
9: Request 931.
10: Request 931.
11: FM Radio. Favorite music radio.
12: FM Radio.

0: running. 93.1 FMR Cebu. Good vibes, a sound trip.
1: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
2: 93.1. Maana ni.
3: Tambag nga makapagaan sa imong gibati.
4: Imong gibati.
3: Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
4: Simpatiko.
3: O gromantiko.
4: Romantiko.
3: Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwatsinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani-ana si Ka Vibes Rico Mambo.
1: Request 9.

At oras mga kabayom, alas 2:17 sa kahaponon o gamon na minaw sa itong paborito radio sa Sugbo. Gabisay anog Mindanao, 93.1 FMR Cebu mga kabayom. O niya, syempre, sa itong mga kabayom sa garong na minaw, will kamagdanan sa itong programang request ni 3-1 di insukad sa launa hangtod sa alas 4. Karong hapon ha, lahi na pong kakaagis sa gugma, lahi na pong kakaagis kinabuhi mga kabayom sa itong hatagan o pagtagad. Ining itong programang request ni 3-1. O niya, karong hapon na mga kabayabs, kabahin ni sa kuan, kani ang usakabana ni nga, nagbuwag si siyang asawa, kani kuyog sa lain kino nga kuan, ni kuyog siya hang classmate kani ato pag high school, siyang ex nga, yang ex-boyfriend. O niya, karon, nakakaplag na po siya ginigugma. O niya, na problema na hinoon siya mga kabayabs. O kung sa pagkaunsa, atong hatagan o pagtagad karong taon-taon. Ang istorya kaagi sa gugma kinabuhin ni ng atong sinder nga si B-Boy. O niya, sa mga nagpaminaw karon sa itong mga radio live da sa itong FB page, 93.1 FMR Cebu, o niya sa mga nagtanaw sa itong FB page, on air da sa itong mga radio, 93.1 dial sa itong mga radio mga kabayabs. O niya, di na tamaglangan pa sa mga naminaw, di ay ito ang numero nga pwedeng i-text is 0995-472-0802 mga kabayabs. Aniya, ang istorya sa ito ang sinder nga si B-Boy. Maayong hapon mga kabayan. Maayong hapon mga DJ. Ilabi na gyud sa mga maghatag og duwa nining agong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Mga kabayan, tawaga lang ko og B-Boy. 49 anyos. Minyo ko og dunay mga anak mga kabayan og tagalitira ko. Mga kabayan, mga DJ. Dugay namin nga nagbuwag sa ko ang asawa kay nikuyog sa iyang ex-boyfriend pag high school pa nila mga kabayabs. Apan wala sila magkaanak. Sa pila ka mga katuigan nga nag-uban sila mga kabayabs mga DJ. O niya ako nikonsentrate ko og atiman sa amuang mga anak nga karon dagko na. Napay nag-skwela pero nitabang mampod ang akong ubang anak nga nagtrabaho. Mao nga di kaayo bugat ang gasto para sa kuha mga kabayabs. Karon mga kabayabs mga DJ, nakamit ko og babae nga batanon pa nako. Diin nag 14 anyos ang amuang gintang mga kabayabs sa muang edad. O 40 katuig ang gintang sa mong edad. O niya, buutan kayo ang maong nga babae, mga kabayabs. Bisan sa muang bisan sa gap sa muang edad, love kayo ko niya. Og pila ra may istorya mga kabayabs, mga DJ. Na mabdos siya karon, o buntis siya karon. Nitubag ko sa niatubang ko sa iyang parents, siyang ginikanan. Og nakasabot sila sa ako ang sitwasyon mga kabayabs. Mga DJ. Og aron kuno nga makasalmi. Aron nga makasalmi sa ilahang anak mga kabayabs. Andam sila nga mugasto sa annulment. Andam sila nga mugasto sa annulment sa akong kasal sa akong kanhing asawa nga nikuyog sa iyang uyab niya pag high school. Waon ta koy problema sa ilahang proposal. Kay gusto mabug ko nga magpakasal silang anak karon. Pero pagpananghid ako o pag-istorya na ko sa ko ang ex-wife nga gusto na kong makig-annulment niya. Mga kabayabs, mga DJ, wag yun siya musugot. Wag siya musugot nga ma-annulme. Bisan kuno kung mapugos ko, o basin kuno o mamugos ko, bisan kuno mamugos ko nga makig-annul niya, basin kuno og iyaha kong ikiha, mga kabayabs. Karon na balaka na hinoon ko. Malaka na hinon kayo miss, ako ang uyab karon nga bag-o. Pero wa pa may musulti sa iyahang ginikanan mga kabayabs, mga DJ, kabahi ni ini. Mahimo ba nga makiha ko sa ako ang ex-wife, mga DJ, palihog tambagi ko. Tagi ko sa mga bulawanong panghuna-huna. Og manghinaot ko nga mabuhatan og duwa sa kahanginan, kining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi.

0: baby boy.
1: Selena, nga naman, dai Selena.
0: Dili naman juta magkasinabot. Sige na lang juta ag-away. Kapoy nakaayo, ultimo ang mga bata. Madamay na lang. Kailang, kaya bawa na bitaw ka nga. Nga, kung ano lang ni ato ah, mura na lang tag nagsabot-sabot ani para sa mga bata. Wala na tay gugma sa usag-usa. Kumahimo, magbuwag na lang siguro ta, uy.
1: Unsa? Magbuwag?
0: Oo, magbuwag na lang ta.
1: Ingon ana lang kasayon para sa imuha Selena nga magbuwag ta Selena. Ingon ana lang kasayon nga manday noon nga karon dagko na nga to mga anak karon pagka magingon ana.
0: Ha? Ay, unsa may di ay?
1: Unsa may nasuda na imong hunahuna oy? Unsa may naa sa imong utok karon Selena? Ogwa ko masayop ba murag naagi kay laing ka iring-iringan siguro.
0: Oy, naagyod. Ako na lang ko ni sa tinuod, naagyod. Oh, naa.
1: Sa ato pa di ay? Sa ato pa di ay naagi day kay laing kabuangan? Ha, ay, Selena?
0: Naagani, kahinomdom ka itong share na ko ni mo nga kuya, ex na ko?
1: Kuyawa ni mo no? Muraragyo kagwa nga ni angko na na. Sus, lami agani mong...
0: Unsa man? Abot na lang. Sige na, biboy.
1: Sige na eh. Naman na ito mga anak. Daggo naman niya sila. Huwag maunay mong gusto. Nga magbuwag ka.
0: Magkitabi, gani ko nila.
1: Kaya di anamang kailaing nga gikairing-iringan. Oh. Na namang kailaing gigabisihan. Nahala, di ko mapugong ni mo. Ay, ikaw, na ito mga anak ay ato ni pasaksihon sa imuhang binuhatang nga di mao Selena. Day, tingog mo. O sa mainyuhang masulti ini.
2: Sa mga awan ninyo eh. Ano nag-away mo?
1: Kuan eh. Kanilagi inyong inahandong. Kanil inyong mama Selena.
2: Ano man?
1: Agong nahibawaan nga naa din sa ilaing.
2: What?
1: Naadini
2: oh
1: si,
2: my gosh!
1: Naadini sa ilaing lalaki di ay.
3: Naway ma!
2: Tinood ma?
1: Maunay tinoodong. Maunay tinood nga.
0: Dili naman ni magkasinabot sa inyohang amahan. So, suportain na lang kunin niyo ani.
3: Pero tiguwang naman mo.
1: Ito, ito na. Tiguwang naging kayo. Puti naging guwang nga na day. Sus, nga nung naabot pag yun na sila muna-huna nga magingon inis sila nga guwang na magkita na.
2: Did you know yung dagstriyaan ni Papa? Like, you gotta talk about it.
1: Agudong, kung talk about it ni Doc, pero ang aguan ni Doc, okay naman ang tanak ko nga makik-talk about it me, pero sa oman, nga siya makikbuwag man yun ng imong inahan. Dahan siya magbuwag na me.
0: Ang anong English paka naman kayo ni atong mga anak?
1: Mao naman na new generous naman, gingers naman aron.
2: Because ma, yung mag-ipaskoy lang ka ng private school.
3: Yeah, I know, right?
1: Kamuday, kamo, saksihin yung inahan nyo nga nagbuhat o di maayo. Kaya gusto ko nun niya nga mukuyog ko nun siya sa iyahang kanihinigugma pag high school niya. Mao na nga, ganahan siya nga magbuwag me.
2: Ma, wala ka nalipay sa inyong relasyon ni Papa.
3: Oh, unsa ko ang?
0: Nakita bitaw ninyo nga magsige na lang mig-away. O niya, kaning amo ang mga ingon ani murag puol na kaayo. So, nakadesisyon ko nga magbuwag na lang me.
3: But it's part of
2: the... Oh, isn't... Diba, ina naman ang mga married couples, magsig-away, then, you know?
1: Tinood na dong. Oo, maugan na tinood nga. Naamagin na. May bang itong mga anak, Selena? May bang itong mga anak, nakasabot pa sitwasyon sa managdiayon. Pero ikaw, wagin na mahuna-huna ni mo, no?
0: Mauna yung pag-aing nun, biboy, nga wala na dyan feelings diha ni mo. So, mas maayo nga, magbuhag na lang dyan ta. Karong kadlaon, mula kaon ako.
1: Maug di ay.
0: Oo, mula kaon ako.
1: Maug di ay, nga mura kagwa. Pero... Mao na, kamo day. O sa may masulti ninyo sa inyong inahan.
3: Wala na kayo mabuhat diha pa. Kaya mo may iyahang gusto.
2: Mao na. Ikaw ma'am, you gave me a really nice life. So ako, support na lang po ko sa imo ma'am.
0: Salamat kaayo mga anak. O sige ha, karong kadlaon na mubatsin ako diri sa
1: ato. Mga laon, magka, pwede magkamgikag sa'yo. Pwede magkamgikag hapon.
0: O sige, karong dayon. Gianda pa na akong malita diha.
1: Mulagaw magkakalalakaw na. Di
2: pa,
1: na ka maghuhuwat pagkalaon.
2: Pa, ipagawas na lang pa na pa. Mag-inom na taro.
1: Nagdaan to si Redcast. Ay, kabalag ka di ha. Masabado, magdaan to si Redcast. Domingo di ay. Ano, ikaw di. Kamu, di mo, wa mo'y katapusang masulti sinong inahan. Mulagaw na mag-

0: Mura maghinatagan goro ni sa kwarta goro atong yang kuan goro ex-boyfriend pag high school. Hala na, hala, sige. Bahala na ka niya si Lina eh.
1: Oh, sige, ato na ko, B-boy, mga anak. Ha, sige, pag-amping mo dire.
0: Hala ka niya eh. Mga kabibes, mga DJ, sa tinuod lang, sakit kayo para sa kuha. Sakit kayo para na ko nga magbuwag ming si Lina. Kay dagko na untabi ang mga anak. Karon pa hinoon nga magkainaani mong relasyon nga dagko na mong mga bata. Apan mauna, huwag ko'y mahimo kay gusto magigunos siya nga mukuyog at uyaha ko nung ex nga, iya ko nung ex-uya pag high school nila. Ambot ba yun siya naganahan niya atong guwang naman tasla. Mga kabibes, mga DJ, di lang kay kana. Mauto nga pag-abot sa punto nga ako na lang usa, kaya mga bata diri raman sa amo ah. Si Selena ni kuyog siya ang ex-boyfriend o ako naning kamot na lang ko para sa kumang anak. O gunya, man yung mga panghitabo mga kabibes. Dong.
2: Pa.
0: Asuman si Inday.
3: Pa.
0: Kumusta man ninyo hang pag-eskwela? Kumusta man ninyo hang mga grades diha?
2: Kalimot ka pa, trabaho naman ko.
0: Oo, di si Inday man. Kaya ikaw kapukutan na.
3: Okay naman pa, nakapasar man sad.
0: Kapasar ka?
3: Oo.
0: Mauna yung nindot, okay ka na mo haday kay si Dodong. Trabaho man siya. Niya, gawas bang di lalimang pagpangitag kwarta karon? Si Dodong, itabang man ninyo pag... paghatag sa imuhang mga baon, imuhang mga tuition. So, muna, mauro na ang mo ang gipangayo, ha? Isip, wa naman inyong inahan din, he? Nilayas naman taon to. Kuyog masiyahang uyab ka ni Adto. Basta, day, dagko raman kayo mong grado?
3: Dagko raman pa, mga nara sa kaan. 90 up.
0: Ah, gana. O pwede, palapasay pa guys, 100. Oh, niya. Oh, yun na pa, unsuman. Wa mo makamatikol, wa mo makabalita o kumusta ng inyong inahang buutan?
3: Ambot lang ni Kuya pa.
2: Kita ko sa iyang story sa Instagram pa.
0: Oh, niya. Ah, Instagram na ay gamit ay. Gawa mo. High-tech na ng inyong inahan. Instagram din eh.
2: Ting agnaw nga ito yung bag-upay.
0: Oo, gani. Ibuong bita ko nga nung sinakaon ni Murag. Wa ba ka na lumaya ng inyong inahan?
2: May lumigong siya pa.
0: Mas may pa, inyuhan ang tawagan ay. May pagtawagan ninyo karon. Aron nga, masig. Basig ganahan siya muli ito ah. Pwede naman siya muli. Pero di halang siya saan. Anahan siya muli saan.
2: Ano, pabalik ka diri pa kayo.
0: Oo.
2: Kita man ako nga nagsakit ka.
0: Hinoon, ako dong. Sakit man yun. Isip lalaki nga gibiyaan sa inyong inahan. Pero ah, too magkaana eh. Basta kay nabito deh mga batan. Basta eh bitaw, naanin ako ipalailan ninyo dong ha. Karong umaambot siguro. Kay gibiyaan na magigusok inyong inahan. Lipay naman to si siyang uyab gani atong parihan ni daw guwang mo na. Karon ay ako ay batanon. Basta nung ako'y pailailan niya ha. Ako'y pailailan niya ninyo akong batanong uyab.
2: Yung mat mas bata pa na ko pa.
0: Oh, syempre.
2: Oh my God.
0: Oh, basta kay karong sunod semana akong danon din eh. Akong batanong uyab.
2: Yung mat
0: mga kabibes, mga DJ. Uwa, katoo. O lugos katoo ako mga anak. Ingon ko na kong anak nga yamat. Oo, lugos ka katoo sa so ako ang giingon nga akong uyab nga bago. Batanon kayo. Tinon man po mga kabibes. Tungod kay ang ako ang uyab ang nga bago, kay lagi sa ako ang pag-focus o paningkamot na makahuman ang mga anak na ako raman po na-provide yun. O niya, gawas ba ana? Ako naman ang usa, lain sa gaig ako na lang ni putlon ng ako ah. Ako nga, nakahuna-huna ko, mangita na lang po kong batanon. Ngita na lang po kong lain mga kabibes. O gini, akong napalgan karon, ng batanon mga kabibes. Amo ano po ng silingan, dol-dol na mong barangay ba? O niya, dako-dako inoon o gap mga kabibes ang amuang edad. Tungod kay 14 katuig manggig taon, ang gap sa muang edad mga kabibes. O gunya, sa dihang nakaibaw ang inahan sa kong mga anak, mauni iyahang, mauni nga mo ang sabot-sabot. Dong, inyo ha din kasultian ninyong inahan. Sultian din ninyo sa mama ninyo nga nanakoy bagong uyab di ay.
2: Ano naman pa?
0: Kaibaw man, nawag man. Ana siya nga nanabaday kuno koy uyab kuno na kuno koy uyab day kuno bago. Isa man, ikay nagsulti day.
3: Hello, dili. Si kuya siguro. Kasi sila may sige kontak.
2: Amurag ako dyan dito na. Kalimutin nga nag-chat-chat.
0: Ikaw day dog. Sige, adi ay, nawag ay. Nawag inong inahan ay. Suya siguro siya kong uyab ay. Nawag mga, day.
3: Oh, B-boy.
0: Nawag man ikong asawang buutan.
3: Kumusta mang mga bata?
0: Okay ra, dagko na yung taon. O, daray, dudong ay. So, Inday. O, day, hi mo day, sinong mama day?
3: Ay, hi ma. Oh, kumusta naman ka diha, day?

0: man.
1: Onya, na naman ay bagong uya bang inyuhang amahan. Unsa may ikasulti nimo nga murag maguwang pa man ka ato.
0: Okay raman kay kanang iman sang gihigog ma si papa.
2: Mag-inday sila, mag-inday.
1: Mag-inday.
2: Atin to sa itong mga anak day. Pero ako nalipay kay ko, ako kay ko kalipay day. Oy, kaanap ito ko sa hain, okay na po day nga lakaw ka kay parang kapagong batanon.
1: Maugay ni na akong giingon ni mo, o aso ta malipay, dapat, adto yun ta. Kay sa panag-uban na to, wala naman ko nalipay ni mo.
2: Bitaw, pero muna ako po sa hain, ingon po ko nga, salamat po ko ka, ni Kuyog kasi mong uyab kay karon kinagayo kong kinabuhi na ako nga ako kinabuhi ron day focus gusto mga anak
1: mas maayo hinoon ni boy
2: human ako po na po koy focus po gusto ko uyab bag oron
1: wakoy pake kanang dudong ikaw, nadawat na ba nimo ang kuan akong gipadani mo
3: sige tay mong gipadama
0: ang kwarta
3: ang wala giskat yan anak ko
2: oy sugaro so, bataan day wala gana ang ayaw na dong ha, magkaragitagaan kasi mong ginahan dong.
3: Tagaan
2: kay kwarta si muhang mama, gastuhag tarong ha, ikaw day, kana ang bayad sa mong eskwilahan ha. Pang baon-baon ni mo ba, ayaw mo pag-apil-apil na mga bisyo-bisyo karon, mag-apil-apil na mga di maayong buhat, kay di na maayo para sa inyo ha mga batanon ha. Ano yung tambag niyo isip inyo hang amahan?
1: Sige na, B-boy. Kay mag-travel pa mini dyan. At tumis ako ay na Palawan.
2: Maaba na. Sige kay mo. At tokos kung batanong uyan.
1: Sige na. Oy, bye.
2: So, yag ito yung inahandong na huwag tanglag galit. Basta mag-iskot nga ni Kus kung batanong uyan. Kuan gina siya. Well, mag-siglos siya ba, no? Ang sumay tanaan niyo day. Siglos pa yung inahan?
0: Maragula, masad po.
2: Hindi, ano may yun. Ikaw dong. Tanaan mo dong.
3: Katosakto to pa. Palagot skundra ba?
2: Kanag yun. Palagot nun ginato. Nadiigit na palupig. Mga kabayams, mga DJ. Pilar may istorya. Sa akong kaingon, nga nakahibaw na siya. Nga na ako'y uyab ng batanon. Kung mauto kay batanon man ang kong uyab mga kabayams, pero tigyon na mong kuana. Nagkasbatan on karon. Shapol gig maayog, smiringo gig mayo. Mga to nga, wag yun na mo damha. Wag kong magdahom nga, mabuntisan ako siya mga kabibes. Ang akong bagong uyab, ang batan on akong uyab. Nabuntis siya karon mga kabibes. O gunya, mga to nga, niatubang ko siyang ginikanan. O nakasabot raman po ang iyang mga ginikanan. Sa ko ang sitwasyon nga diin, doon ako'y kanhing asawa. Nga nikuyog sa iyang uyab po kani adto. O niya, niingon ang iyang ginikanan din ako. Ni-propose sila mga kabayabs nga magpakasal ko nami. Unya, sila mo ay mabayad sa annulment sa ko ang kanhing asawa. Aron nga kung ma-annul nami, mapakasal nami. Mapakasal nami sa iyahang ilahang anak nga akong uyab karong batanon. O unya, mauto nga akong giingnan ang akong buotang asawa. Kay gusto ko nga magpa-annul na lagi mi. O mauni mga panghitabo mga kabayabs.
1: Nanawag ka man.
2: De, ipatawag yun tika day. Natuyo ginago nga, ipatawag ka ba? Kay, niya, ingon man na itong mga anak, naasad sila diri karon. Kay, di ba, nakaibaw naman ka nga na ako'y uyab nga batanon?
1: Niya.
2: Day, nasubraan ginagog smiring hoy day. Uyab na itong batanon.
1: Niya, lagi. Ano sa may problema, anak?
2: Nabuntisan. Nabuntis siya karon. Buros ang akong uyab nga batanon.
1: Maobadi ay, niya. Ano sa may plano ni mo?
2: Unya, gipatawag ko siyang ginikanan. Gipatubang ko dito. Unya, mga to nga, akong gisultian sa ko ang sitwasyon nga minyo na ko. Minyo ko kaniad to, og ikaw, ni Kuyog sa imuhang ex-boyfriend nga, guwangon.
1: Unya?
2: Unya, gusto sila nga, ni propose sila nago nga, mutabang sila sa paggasto. Mutabang sila sa paggasto sa annulment na to. Kay aron, og ma-annul na ta, magpakasal nami. Sa ako ang uyab nga batanon karon.
1: Maoba?
2: Huwag mauna nga nanawag ko ni mo.
1: Unya.
2: Kay gusto ko nga ma-annul na ta sa labing daling panahon. Aron makasal nami sa akong uyab nga batanon karon day.
1: Kuyawag ko ni mo proposal nako. Kana? Annulment?
2: Sa ba may, ngano ba di ay? Ngano mura magkag na kugang? Ngano mura magkag na kugang?
1: Uy, huna-huna abi boy. Bisan tuon nakasala ko pero wa jud ko nagpabuntis ani akong uyab kay kahibaw ko nga naa ni kaso. Unya, karon.
2: Basig wa matayming eh.
1: Unya karon, unsaon naman ni?
2: Ganong mabala, oh. Mura magkag, ganong akong pangutana ba? Ganong mura magkag makugang, mura magkag nagduaduha, magbuot magkag, mag, ikaw may naguna-una ini, ikaw may naguna-una, naglakaw
1: din sa ako. Bisa nag ako'y naguna-una, pero wag yun ko nagpabuntis.
2: Di baka malipay, ana, nga, gawas no na mo si Muhang karong bagong uyab. Di baka malipay, ana, nga,
1: unsa ano ka? Na? Unsaon ta man nalagi karon nga di man ko musugot. O ipaunsa man nimo? Mamugos gyud ka.
2: Ako no. Naglibog ko nimo. Ikay naguna-o nagbuhat og di maayo. O di garon nga magpa-annul ko nga di ka makagasto, di ka musugot. Unsa may
1: pero mao sa na isod si mo utok. Bisan tuod nagbinuang ko pero wa gyud ko nagpabuntis kay kahibaw man ko nga ingon ana na ikaso. Pero karon ikaw na may ebidensya, aw ikaw akong iduot. Ikaw akong ikihata mo hasta nang imuhang babay.
2: Unsa?
1: Oh, ikihata mo basi nagtuo ka nga di mo mga priso ana.

mga kabibes, mga DJ. Nahasol na hinoon ko karon ini. O nanunin na kadag hasol ako karon. Kay imbes nga maka, imbes ba nga gawas nun naunta siya, sabay nagkaon sa karaho nga di naman hinoon sa makig, di man sa makig-andol na ko mga kabibes. O niya iyar ba kong gibaharan nga kung mamugos ko nuko, mamugos ko nuko niya nga ma-andol yun me, iyaha ka naming kasuhan sa kuwang uyab nga bag-o karon nga diin buntis na mga kabibes. O sabay angay na kong buhaton ini. Pangutanan ako ninyo mga kabibes, makasuhan ba ko niya o kasuhan ko, pwede ba ko niya makasuhan mga kabibes? Tabagi daw ko ninyo, hatagi daw ko sa mga bulawanong pangunahuna. Dari na lang taman. Kininyong suking ating paminawan, nining nabantog na kayong programa sa radio. Request 931 sa 93.1 FMR Cebu. B-Boy.

0: At oras mga kabahibs, alas 2:39 na sa kahaponon o kamo na minaw sa itong paborito radio sa Sugbo. Kabisay anog Mindanao, 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu. Kabahibs sa soundtrip. Again, karong hapon ha, mga itong istorya kaagis gugma kinabuhay sa itong sinder, Miss Eva, nga, si na, B-Boy.
1: DJ Rico Mambo, naditay nakauban nga, misteryosang DJ.
0: Naditay kauban karong misteryosang DJ.
1: Naa iyahang tingog, pero wala ang iyahang panagway.
0: Ano sila nga?
1: Mura-mura ni siyang ako.
0: Mugawas ra ni siyang tingwan.
1: Onya na adi ni si Koan, si DJ Ray, sa ako ang tapay.
0: Hi, maing hapon. Kasi ito nga ni mo, Inday.
1: Si misteryosang DJ.
0: Misteryosang DJ. Okay. Sige be, garong hapon ha, unsa may inyohang mahatag advice, ikaw misteryosang DJ. Unsa may mahatag advice ni mo sa tuag sinder nga si Koan. Singan nini si B-Boy.
2: B-Boy? Kanang agahor yung matambag niya kay ilarag yung istoryahan og maayo. Kay kuan man sad, mali na naman dyan, mali ang bae kay since siya na may naguna og kuan. Kanang ngitaglain.
0: Oh,
2: niya og karon nga makigkuan na siya, makiganal, dili na siya mosugot.
0: Mao na karon, mao na nalibugan niya. Ano ba naman ka musugot? Ana nga ikaw man gay naguna-una. Ana ba no?
2: Mao na ilahara gud yang skuan.
0: Hangyoon ana.
1: Hangyoon ug kuan. Sayang pangutay na nga makasuhan ba?
0: Pwede siya. Pwede makasuhan
1: pwede kay. Pwede gyud makasuhan.
0: Okay na may ebidensya siya gud. Pero mao na sa sistema nga ingon ani sila tanay na lang gyud ilahang bugtog ba maagi ani.
1: Duda na ko ang iyang asawa na higugma pa ni siya bana.
0: Pero mao na nganong nibuhat magkagimaay na higugma pa man dia.
1: What about kung unsay say plano at niya.
0: Mauna, pero basig atik-atik lang. O niya, unsa pa may madugang ni mo, Inday? O gwa ko makuan masayop si muhang si Jam, murag bujol ka.
2: Taga-bujol. Na si Jam.
0: Di ba, kanyang, asa man sa buhol, bujol inyo, Injo?
2: Kandihay.
0: Kandihay. Kandihay. Ang sa barangay sa niyo sa Kandihay?
2: Kugtong.
0: Kugtong. Barangay Kugtong, Kandihay, Bohol. Okay, naarba tayo mga kabahibs nga na minus Bohol. Masig silingan ni mo.
2: Shout out sa taga Bohol diha.
0: Sa may mga apelido ninyo dito sa Bohol? Basin na minaw inyong mga kaliwat dito karon. So, si Kuan din na di ay, ana?
2: Ako, amura mong pamilya, apelido dito, DJ.
0: Ha?
2: Nalahir among Kuan, apelido dito sa...
0: Inyo hari lahi dito? Mauba di ay. Sige, sa kugtong dito ka nagdako gyud. Okay, sige. Ikaw...
1: Asa na ang kuan, Inday? Kanang bien onet...
0: Bien unido.
2: Kanang unahan na sa kuan, Trinidad.
1: Layo na siya?
0: Asa man adapit mo dongo? Ari sa...
2: Sa kuan, kanang ubay, anya, Trinidad, yan ay likoon pa dong dara para bien unido.
0: Ubay, dahi tayo mo dongo ang barko.
1: Puhon mong good na ay kuan sila dihang DJ Rico Mambo.
0: Okay. Onya ikaw DJ Reyes. Sana Reyes.
3: Reyes.
0: Sige. O sa may mahatag advice mo sa tong sender karong hapon na.
4: Ako okay ko advice mahatag hindi man tabugado. Pero ako makasulti lang jud. Ako masulti is hipokrito jud katong ex-wife, ex-partner ni B-Boy.
0: Okay. O murag kuan gyud siya nganong di naman kamo di man kamo sugod.
4: Siya may nakigbuwag. Niya karon niya malipayon na si B-Boy. Murag siya ganang
0: mura na siya pa kung kuan ana no. Mauna. Sige, unya mauna to. Okay, sige. Unya, sa itong mga kabayabs, karoon na minaw sa itong FB page na sa iba mingaw. Ang itong numero is 0995472-0802. Pwede mo tawag mo text kung sa inyo mahatag advice sa itong sender. Kung balikon sa magkausa sa mga maupay pag-ablis lang mga radio, karong hapon na ang itong senders B-Boy. Aron ato ning himay-himay yun para masabtan yung klaro. Si B-Boy at itong sender mga kabayabs. Unya, karoon si B-Boy, ang iyang asawa, minyo man is B-Boy. Ang iyang asawa, ni Kuyog, nakigbuwag niya kay ni Kuyog sa iyahang kanhing nga hinigug mapag high school. O iyang ex ni Kuyog dito, nagbuwag yun sila. O niya, karon sa ato pa si B-Boy, nahog na sila og nagbuwag na, buwag na yun sila. Nipokus lang si B-Boy sa pagpadako sa mga anak. O niya, nadugay, mura og kanaang nakakaplag si B-Boy og babae nga napuli niya sa iyang kanhing asawa nga nibiya niya, Miss Eva. O niya, karon nabuntisan ni B-Boy ang kiniiyahang napuli nga batanon ra ba diay kuno. O niya, Maunik, kay kasalagis B-Boy og sa iyang ex-wife ni propose ang pamilya sa babae nga iyang uyab karong bag-o nga pakig-ano lang, i-anulin na yung mga asawa. Ingna dito nga, anulment kaniya aron nga, pwede na mo makasal sa kanang akong anak. Aron gawas no na kasimuhang kanhi nga hinigugma anak kay minyo lagi taon sila. O niya, karon pag-propose ni B-Boy sa iyang kanhi nga hinigugma nga ni Bia niya, day, mag-anul na lang ta, day, magpa-anul ta kay aron nga gawas nun ako, pwede na tamusod og laing kami niyoon. O di mamusugot iya karong asawa. Mingon maao, mamugos kay ipapasakaan ta mo kaso. Mo ni pangutana mo ni makaana ta ba usa man niya ang asawa nga kana ang imbes mo ay nagbuhat.
1: Kuan siguro DJ Rico Mambo, dili ganahan niya ang asawa nga mahigot, maka maadto ang mapasa ang apelyido. Ingon ana siguro.
0: Ano man nga di magkamusugot. Ano di magkamusugot? Mao magkapangutana ta ba? Ano di masya musugot?
1: Oh, oh mao
0: na mao gini ibalik-balik og pangutana niya. Ano di magkamusugot?
1: Pwede ra siguro
0: nga
1: ini. Oh, pwede ra siguro nga okay ra siya nga naiuyab o nga na nabuntisan pero di siya ganahan nga imong pakaslan.
0: Na, mo ni nagkaapan ni na
1: sige. Imong pakaslan, iyang pakaslan.
0: Salim pa na mga ka-vibes, mag-time check sa tamis ibang atong oras, alas 2:44 na sa kahaponon.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
5: ACS! Ang kinis na niya?
6: In fairness, nag-glow up.
5: May

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Request 931.
3: Request 931.
4: Adoras mga kabayan, sa las 2:45 sa hapunon o gamon na minaw sa itong paboritong radio sa Sugbo, Kabisay, Anug, Mindanao. 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu. Okay na mo din ha, napamoy mapuno inday. Napakay mapuno-puno din ha sa
5: ito. Oh, basihin, ganun ka mo shout out.
4: Oh, nakay shout out nito sa ibang mga kaliwata. Asa mo ka nag-abot din sa Sugbo?
5: Sa Mambaling.
4: Mambaling, asa na pwede sa Mambaling?
5: Si Padilla.
4: Si Padilla. Okay, sige, basing na kay mga greetings taga
5: imong tagiya sa kuan.
4: Sa man nag-boarding house ka diri?
5: Nakigpuyo or asal ko sa akong relatives.
4: Okay. Sige. I-greet imong mga kuan, imong mga relatives dito sa Mingan.
5: Shout out sa akong ante og tiyo diha, igagaw. Ya shout out sad ko sa mga barkada diha nga nasa Talamban.
4: Sa Talamban. Asa man dapat sa Talamban? Basta kay nalang sa Talamban lang. Okay, sige. Onya, okay na mo. Ikaw bro, napakay mapuno dia bro.
6: Shout out lang.
4: Sige.
6: Ano yung akong pinaka-paborito nga part sa kanawan?
4: Shout out good. Sige.
6: Una sa tanan. Shout out sa akong mama nga. Bisagwa na minaw. Shout out lang gihapon sa
4: akin. Shout out.
6: Pwede naman tanawin niyang live.
4: Pwede naman. I-replay lang, i-replay.
6: Yeah, shout out po sa akong duha kainahan diri sa stasyon. Si Ma'am Junita o si Langga Nena. Yeah, shout out po sa akong lolo na diha karon. Si
5: Lolo?
6: AI. The one and only AI.
4: Ano yan, Sir Virgil nga nag-practice basket niya?
6: Wait, Sir Virgil.
4: Ingon po pa sa bracket. Wa ko na katog. Dok si Manang, wait tog, Sir Virgil.
7: Morning, dako na kay Ivan.
4: Duha katog, duha ka si Manang kapin, wa katog. Pag hinangat pa lang yung makahibaw nga na i-basket, sukan ato, wa naging siya matog. Sige, nag-isip, imagine, ang sagay kong umuhubs ka raw. O sa akong kanako paglusot, no? Sa kahit yung mga pamaagi. Nga, kabantay kang Sir Virgil, sa nga matay, di makaduwa, agdayon, mambo.
7: Just kay abot ba yahantod pa ah.
4: Taas kay medyas pinalit tagi gisumpayan din niya Miss Eva.
5: Gani ha. Pag abot na niya siya gikapoy daw siya exercise.
6: Kung alam niya bro, makakita ka sa iyang outfit.
4: Ingon siya, ingon siya.
5: Oh, ingon. Pag abot na ho, ingon siya, kapoy, exercise. Ay!
4: Baka mo ta lang, exercise, sir, anak. Baka mo
5: nga. Kaya nga, magduwa mo niya, sir, na ho. Oh, magduwa mo nga. Excited.
4: Limang kana nga, pag abot na niya, Dre, inigabuntag, largo, ginasag tunga, sagdan, balik-balik, o kalima. Okay, parang kuan kondisyon ko na yung mga tuhod. Dito ay Sir Virgil. Sir, asa naman ka, sir? Alain na kay sulob na ng espatos ni Mudia. Naimuhang yellow green nga midjas.
7: Parin
4: ko may akong kuwain. Namay sa mga naminaw karon, naamang gudwa aron sa akin ang KBP. Tribol o 3-on-3 mga kabayabs. Sa toa din eh. Huwag nagitawag o tribol. Ano mo na, sa toa mga kabayabs karon naminaw, padayon to sa istorya. Ato nang hatagag pagtagad siguro sa pagbalik mo si Eva. Okay naman niya, bro. Sige, salamat kayo na. Sinuhang pag-kooperar sa ito ang drama karong hapuna.
5: Ugma na po.
4: Sige. O niya, sa ito mga kabayabs karon, pwede mo nga mutawag sa itong numero nga 0995-472-0802 kung unsa may inyuhang mahatag advice ining atong sender karon. Nga iyahang asawa, maulagi na magkaingon tayo ikinaguna-una. Ikaw mo ay nangita og lain dayon ikinagana ang pasiugda ning bisyuha unya karon magaingon ta murag nabaslan si Miss Eva sa iyang bana nga nakakita og bag-o nito nakakita gana ang batan-on di naman oh siya musugot o magbuwag sila kada klaro nga kanang buwag nga kana ang wa nagikuan ba wa nay kana ang balikon kay makig ano lamang gyud kay na naman siya ang iyang bana karon mura magnanal say obligasyon lain kay nabuntisan man iyang bag-ong hinigugma nga mao kining batan-on nagikuno. Nahala, mo na'y nakalibog karon, mo na'y nakahasol siya ngunahaw na kay niingon man kuno nga, mugos gani ka ha, pasakaan lang tamong kaso. Nakaala siya nga, naunsa man ka, ano man ka, nga ikaw man tayo nagunaunag buwag, ano karon, muingon naman ka, ingon anak naman imuhang desisyon nga, pasaka na nung kagkaso noon. Naininawag ito, hello, may hapon.
5: Hello.
8: May hapon,
4: hindi ako mambo. May
5: hapon, Ma'am Tali.
4: May hapon.
8: Wish Eva.
5: Hi.
4: Musta man din ha? Why uwan na sinyo, Ma'am Tilly?
5: Sa Bujol?
8: Wala uwan.
4: Wala. Ma'am Tilly, asagay kas Bujol, Ma'am Tilly?
5: Sagbayan.
4: Sagbayan ninyo ha?
5: Sagbayan, Bohol.
4: Okay, kinamugoy tayo, taga-Bohol rin, kaoban. O niya, kabayos, Tilly, o sa may mahatag advice mo sa itong sender karong hapon na?
8: Kuwan. Thank you. Sabutan na Manila, oy. magtugo siya kuan ano ano niya di masugod niya asawa mo ikuan mag sila ikihaman iiso nga sila
4: mauna
8: kuan lang kanawang di lang niya sa dato na niyang kuya sila agyot kay og manipon niya na sila kuya umang yun
4: o sa ato pa iyahan lang sa tago-tagoan eh. Oh, tago-tagoon lang sa niniya iyang uyab karon.
8: Okay. Iya lang yun ang...
7: Uyun o yun ay.
8: Makuan, musugot nga makikanol. Kayo iyang dadun yun ang siyang balay na iyang asawaon. May bawa na, mapriso man yun.
4: Mauna, oo. Mauna nakalisod ini karon.
8: Mauna. Kung iyang sugot na, tago-tago lang yun sa sila.
4: Mauna, oh, tago-tago lang usa. Sige na, mauna to. Napakay mapuno diha lain ka vibes at tili.
8: Pwede mo, great.
4: Okay, sige, larga.
8: Mo great po sa akong pamangkin nga mag-birthday ron ni Inday Sunshine Mamarca nga tuwa sa Oakland, California, USA.
4: Layo amday.
8: Kung na kung naminaw siya ron o nakakita niya sa inyo ang guhan ipotanong-punoto siya inaangan ipadanan niya ang among binordihan.
4: Okay ipadanan niya okay unya maura
8: maura
4: sige unya
8: Miss Ipa.
7: Okay daghang salamat Ma'am Tally.
4: Ay hapon bye. O sige nga
7: wala may tigmo.
4: Sige tigmo. Sige kay. Okay sige. At oras mga kabayab, sa 2:52 na sa kapunon.
7: Ang kinis na niya.
9: In fairness, nag-glow up.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: At oras, alas 12:53 kahapon, mga kabayab. So, karmo na minaw lang yung kahapon sa itong paborito radio sa Sugbo, Kabisayan ug Mindanao. 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu. Kabayab sa soundtrip. Again, yan muna, sa itong ang pagbalik karong taon-taon, atong hatagan ng pagtagad, igong pagtagad ang lahi na po nga mga advice. Ingan man usab sa ito ang magkaoban si Uncle Boy, ang si DJ Pamela. May sa iba, okay na ka din namin sa iba.
3: Yeah.
2: Okay, sa itong EBPH, huwag mga naghahatag silang advice. Sige, kay murag uwan-uwan manggod, murag bantugnaw siguro mga tao rin. Ilabi na sa mga kabayabs, ganaminaw sila mga tagsa-tagsa ka mga Pinoy-anan, mayong hapon ninyong tanan, o niya mubalik ta karong taod-taod. Alang sa paghatag dugang advice sa ang sender nga si B-Boy, ini ang kaagis o gugma, kaagis kinabuhi. Ipa ngayong awit ni B-Boy, I don't want you to go. Bay ka na ang lani mga kabayab sa tumabinaon. Din hilang sa paboritong radio 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu. Mga kabayabs, maulay. Ay, welcome ang tanahan sa itong programang Request 931. Alas 12:54, mga kabayabs, maulay.

M Radio Favorite Music Radio.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu ug BRTV News Network. TV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
5: Maayong hapon, kabayabs, so ganyan na ang FMR News Break. Kapin sa 800 ka barangay sa Cebu, gideklarar nga drug lord.

0: 93.1 FMR Cebu. Good vibes, a sound trip.
1: Oo na ni.
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: 93.1. Maana ni.
2: Tambag nga makapagaan sa imong gibati.
3: Imong gibati.
2: Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
3: Simpatiko.
2: O gromantiko.
3: Romantiko.
2: Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwatsi nanggo nga angkol sa kahanginan. Ani ada si Ka Vibes Rico Mambo.

0: At oras mga kabayam, alas 3.31 na sa kahapon. Alas 3.31 na. Pagkaman namin na sa itong paboritong radio sa Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, 93.1 FMR. Ay mga kabayams, mauna ni. Welcome ang tanan sa itong programang Request 931 mga kabayams diin. Sukad na sa launa sa kahaponon, hangtod ta sa alas 4. Na mag-uban-uban ini nga itong programa mga kabayams. O niya, syempre, sa mga naminaw karong hapon na, kumusta mamong tanan ang Colboy, Miss Eva, DJ Pamela?
1: Yes.
0: Okay, mayong hapon sa tanan ato mga kabayabs karon. Oga, welcome ang tanan sa atong programang Request 931.
1: Sukad
0: ta ka nina, ganihang alauna mis iba. Hangtod ning orasas kahaponon, kumusta man ang tanan ato mga kabayabs karon? Mayon ninyong pagpaminaw din ha, og mayong hapon ninyo niya. Muna sa atong mga estudyante karon kay balik na maklase, no? Kumusta man ang ato mga estudyante, murag daghanang bakasyon sa mga bata.
1: Oo, lipay gyud kayo sila.
0: Lipay gyud kayo mga bata basta kung klase.
1: Unya, samta ang Colboy kung mubunok ang uwan.
0: Mubunok,
1: kay na. Pwede gyud nila panggawas.
0: Why klase? Yeah, why klase? Ana, lipay taong kay mga bata. Bitaw na nala sa ato mga kabayabs karong mga estudyante, maayo nga pagpaminaw ninyo din ha, labi na og nanguli na mo ron. Labi na panghapon mo, kuan sa din na pang buntagon ba ron? Unya, padong na mamuli sa inyo, ah. Mayong nga pagpaminaw, Miss Eva, DJ Pamela, ang atong sinder, si B-Boy.
1: Yes.
2: Oh. Muna, unya, karong hapoy na, Miss Eva. Mm-hmm. Sama na ito ni si B-Boy, Miss Eva, paghatag advice. Ano, ikay on na siguro, Miss Eva?
1: Ako, ano, para ka, B-Boy, magdepende siguro

0: na kung unsa tong mga tuiga or pila ka tuig nga nabuhag sila sa iyahang asawa.
1: Mao.
0: Oo, kay dili man basihan gulo sa korte ang Kulboy kung kuan, kung dugay na gani kaayo nga wa na sila nag-communicate or wala na gyud sila ba as in buwag na gyud sila. Oh, wa na sila nag-ipon og usa ka balay. Murag naa siguro na kuan ang korte ana nga dili pwede makapasaka ang iyahang asawa.
1: Oh, pero nindot sad og mas maayo sad nga mangutana siya gamugado.
0: Oh, kanya. Oh,
1: mo dool siya gahin siya sa
0: pero sa ako ang sa ako ang mga nahibaw-an sad sa ako mga source kay naa man sa problema nga ingon ana pud sila. Wala man nakapakaso ang asawa kay almost 18 years na sila wala na nag-ipon.
1: Ah, basta
0: sa iyahang bay na.
1: So mo na no kani ang pero hangyo alang imong asawa siguro suway. Basig madapa na ninyo sabot-sabot ang iyo Asia nga di lang idayon kay aron nga kanabitaw nga ano, tunhay lang ba okay lang itawon mo siya
0: maunay nakalisorda ang Kulboy kung magbuwag gani kung magbuwag sad gani ang Kulboy kay kailangan pa samot na mag-process anang annulment kailangan pa na magpanggap nga kanang kinsay na problema sa pangutok or na manapat mga inana
1: kay
0: kay para ikuan jud kay ang mga abogado sa uban dili man sa naganan nga magbuwag jud no ang magtiayon una na mangita pa na sila pamaagi nga magkabalik pa hinuon.
1: Mao na, sumuna ko an lang kana.
0: Mao na mo ana na lang
1: nga mag-iwan lang na nila.
0: Oo nga magsabot sila nga kinulata ko ani ana dapat na dapat na yung mga ebidensya kay para magbuwag yun.
1: Mao na. Nala sige kana ang mas maayo karon. Ang iyo alang sa klaro na mong asawa nga, dahi, gabi tayo nagunaon na ni dahi, di man tamay na ni gwala on tani. Ano pa, murag ka na ang kuan yung ka, ka na ang ino ni mga nanaman ni.
0: Oh, sa pagkakaroon,
1: na lang tani.
0: Magpaubos na sa sila.
1: Paubos-ubos lang sa karon, aron mo sugot, unya, pananglitan ang kuan, kaya taas pa kayo ng prasisonon po na. Karon, sa pagkakaroon, tago-tago lang sa mudya.
0: Kailitay lang sa mo. Batan on oy nga pwede raman sa
1: maglain mo siya.
0: Oh, pwede raman sa tatog kanang pari-parihuran niya kanang way kuan ba.
1: Adi okay na ay. Okay na kay sa basta kay buwag naman sila.
0: Oh.
1: Importante okay din na mo na lang sa baro niya.
0: Kung ako'y batan on di sad gumupatol og kanang kasal na.
1: Hindi, basta na ikaw ka siya.
0: Kaya, isod ka ayo.
1: Basta ko siya kaya hapong mga diskarte ito, hana. So muna, ana lang siguro, paupoy-upoy lang sa kanya, hangyo-hangyo, dead boss, basta na, msugot na. Okay, unya, DJ Pamela. Ay na lang yun na. Kaya wag kita'y mahimo ay nagdigin masugot Miss Eva kaya nahigot naman yun na sila.
0: Kaya asawa man yun.
1: Nahigot naman yun na sila sa kaminyo. Sabi na, sa pagkakaroon, ako ana lang sa kanaang nahinay lang ka ng igad-igad yung mong asawa sugot ay na. Sige, Uncle Boy, DJ Rico Mambo.
2: Okay, apat sa dili pa, magpasalamat na mayong hapon ni mo din na kabahib sa B-Boy. Salamat kayo sa mong pagpadangat, sa mong pag-share, sa mong kaagis sa gugma, kaagis kinabuhi. Ining ato nga programa ng Request 931, diin sukan sa launa hangtad sa alas 4. O niya muna, no, kana ang maulagin na kay mas maayo, o gusto ka nga maklaro ni dool ka o abogado diha sa inyo, pwede ka mangutana diha mga usay angay buhaton, o niya human, kana ang aron nga maistorya, o niya hangyo-hangyo, good. O, hangyoan na lang ginay mong asawa nga, sugot na lang dahi. Aron ingon o imo pong hangyoon ang iyahang kuan yang ginikanan nga na maor ba to ni propose nga mo mibayad sa annulment mura kwartahan dai kuno ni masipa hangyo apo dito nga sa oman di pa man musugot ako ang asawa ni sa oman ini basi ni noon og ato ni pugson pugson ko ninyo ani nga annulment basi ni mga presumen na narabami ko ani ni mga anak narabami ebidensya sa imong anak kuan lang sa upoy-upoy lang sa ami ani ana aron nga kana ang di ma okay ang utok ni kong asawa kay wala ko kasabot maor ba to yung naguna-una og gana ang pangitaglain ani garon dog makigbuwag og kuan di man ni musugot pod no. Sige, unya, musulod ang programa ng service yung kabahibs. Kaubas, DJ lang ganida mga kabahibs. Dayon, programa ng ganiang kuan. Arangkada balita sa hapon. Kaubas, DJ lang ganida gihapon. Unya, ang tuwausap ng TV Patrol. Dayon, playlist na ta mga kabahibs. Sukad sa alas 8 hangtod sa alas 12. Arunindot kayo nga ito ang pagpapahulay. Labi na karon nga sige lang ka ng tugnaong panahon. Basta tugnaong panahon, nindot kayo gakos-gakos mga kabahibs. Gakos-gakos sa kanang bugnaw nga kuan. Gakos-gakos sa kanang anay.
0: Ang uban nga walay gakson, ang halang sa mos termos.
2: Termos lang, kainit-init. Sige. O diya, sa ito mga kabahib, sa ito nagkaoban ka ganina, ang wakatog, ang duha kasimana, Sir Berhilio. Sir Berhilio, duha katog, duha kasimana. O diya, karoon din na, Sir Edgas, o. Kuhaan kayo, pakita ang baga, Sir Edgas, o. Sinaw kayo ng bagal, Sir Edgas, yan, jersey ng sulit. Onya diapod si Ma'am Junita Sir Gabriel atau Station Manager mga kabayos di Jalan Ganida. Okay, Onya, wala naman tayo kong oras, bisa ibay kayo na.
0: Sa mga gikapoy na, sa mga nasakitan, sa mga nangita o gasumbungan, sa ilamagsinatian, sa kinabuhi, sa kasakit o galipay, diri na mo sa atong programang Request 931. Lunes hangtod Biyernes, alauna hangtod alas 4 sa hapon, diri sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu. Kini na lang ang misteryosang inday ninyo sa kahaponon, Inday Eva, Sophie, bye and good afternoon, mga kabibes, amping!
1: Okay, Didi Pamela!
3: Hello, ako na lang usap si DJ Pamela. Maging on, stop thinking and then start doing it. Salamat, ug maayong hapon ka na itong tainan, mga kabibes, Uncle Boy.
1: Okay, ako na lang usap si Uncle Boy ninyo maging on. Tiguang bitaw pan niti, di ba taros, DJ Rico Mambo.
2: Okay, salamat kayo sa itong mga kabibes nga namina. Unya, ugma day, doon natin campus tour, mga kabibes. Anata sa may USGR, di ay kung ano, mga dawa ba ni? Kapit sa 25, mga kabibes, adlaw nga Biyernes. Og mga adlaw na tay campus tour suru-suruyo na to mga bata diya sa kuan kaniang USGR mga kabibes. Okay, niwan na tayo ng oras. Ako na lang usap DJ Rico Mambo magingon. Lihok na mintras sa iyo pa. Mintras na pa'y panahon na pa'y oras mo mga gustong buhaton. Buhatan na mga kabibes. Alas 3.39 binas kahapon nun sa dipatang mubias kanginan magbilin to'g mga manindot ng mga sunata. Din hilamang sa itong paboritong radio sa Sugbo. Kabisayan og Mindanao, 93.1 FMR. Mga kabibes, mauna ni Kabibes sa Soundtrip. Alas 3.39 bina. Bye-bye!

0: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat.
1: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
0: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada man, si

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Goodbye.
3: Goodbye. Kung bigot ka, ka-vibes ka.
4: Ka-vibes, ka-vibes. Kasama sa
5: Ang kinis na niya.
6: In fairness, nag-glow up.
7: May

0: sa mga higayon nga ikaw na balaka, tan-aw nimo ikaw nag-inusara. Ania kami, maminaw, muunong, mga lakad. Serbisyong Ka-Vibes.
1: Serbisyong Ka-Vibes.
0: Serbisyong Ka-Vibes. Serbisyong Ka-Vibes.
2: Good vibes nga makapahayag sa imong adlaw. Matinud-anon nga serbisyo. Gikan sa inyong maalagaron nga ka-vibes. Ania na ang pambansang Tamsi, Langgat Neda.

Alas 4:35. Good afternoon, ka-vibes! Dayon sa programang Andam Nga Maminaw, Andam Nga Muunong, Andam Nga Mga Lagad, Serbisyong Ka-Vibes. Kininyong maalagaron nga ka-vibes, langga nada sa inyong paborito, Cebu's favorite, 93.1 FMR Cebu. Kumusta to ang mga langga? Kumusta man na to ang mga ka-vibes? It's Thursday, Huwebes na gayod. Ang uban, pertig yung atanga sa Huwebes, kaya ang sunod sa Huwebes, Biyernes na. No, nadyo'y mga ka-vibes na to nga nagdali, gyud nga mahuman. Nga, nung ipang kapoy mo sinyong trabaho? Diba normally it's like that? If you look forward to the weekend, kay medyo na stress siguro mo sa inyong trabaho. Sa mga ka-vibes na to nga, wala lang, the same lang gyud ang ilahang Huwebes. Good job. Good job to you, no? It's September 24, 2026. Usa ka espesyal nga adlaw, birthday sa ako ang pinangga. Ako ang suod nga higala. Si Adrian Dyong Zon, happiest birthday to you, bonding. B-U-B-U so much. Nanrabaho siya sa iyang adlaw na tawhan. In honor, yun, no? Basta magka-idad-idara na yun ta mga ka-vibes. Di na yun uso nga na ay celebration, nga na ay birthday leave. Manrabaho ramang yun gihapon, bisan o adlaw na tawhan. No, but of course, while you're working, doon ay mga special surprises siguro, yung mga kaubanan. Uso na kay na ron, no? Because I think, kinahanglan, no, number one, priority, ang trabaho. But it doesn't mean nga dili siya importante. Importante gihapon siya na ano dumanggod ta nga a post-celebration na lang or pre-celebration. Murag dili lagi siya mo matter kung on the day ba. Siguro on the day of your birthday, excuse me po, padong mukarat. On the day of your birthday siguro you give thanks, no, you na whisper a prayer, managkot ka, magpasalamaton ka, no, mamasalamat ka ba because nahatagan ka dugang tuig, no. Unya syempre you wish yourself good health. Mao gid nay pinaka heavy gid na siya nga wish, nga prayer, nga igasa sa atoa sa Ginoo, maayong panglawas. Tinuod gyud na present kaayo, no. I'm sure daghantag mga langga, mga ka-vibes nga doon na nay mga gipamati-mati karon. So mahinungdanon na gyud kaayo ang good health, mga ka-vibes, no. Live na ta sa ato ang official FB page, ang 93.1 FMR Cebu. Palihog gani ta og subay, mga ka-vibes. Palihog bitaw, please bitaw ni. Yes. Unya inigtanaw ninyo sa live, palihog i-share. Oo. Or ipakatap ninyo ang good vibes na to this afternoon. Kumusta to ang mga ka-vibes nga nasa kadalanan, ang mga riders, no? Wala na nag-ulan, no? Kanong karong mga orasa, nang hinaot ko nga wala na mo mabasa. Doon ako'y kaila, motor yung mode of transportation. Ingon yun siya nga, kadaadlaw lang yun kumabasa, ma'am. Anak yun siya. Mag-amping in town kanunay ning ato ang mga ka-vibes nga motor yun ang mode of transportation. Yung matag-adlaw, bitaw sila mabtan sa uwan. Bisan og mag-raincoat sila, yung motor ba yan, yung kusog ang hangin. I'm sure mabasa og mabasa man yun, no? So mag-amping mo. Atong mga ka-vibes, nga mga drivers sa taxi, private vehicles, no, nya maabtan bitaw og baha sa kadalanan, mag-amping pod mo. O kitang tanan nga mga commuters, konsumidor nga magkonsumisyon, no, every time nga mag-uwan kay magbaha man, mag-amping lang gyud ta mga ka-vibes, no. We're very grateful nga naay pag-uwan, but of course mag-ampo ta nga luwas ang tanan. Kini siya dinagyud ni siya sa bagyong Queenie, nakasud mangyod sa Philippine Area of Responsibility si Queenie. Oo, niya mo intensify matud pa sa pag-asa. So ato na siyang atangan mag-ampo ta nga dili ra unta grabe ang epekto, no, na niining si Queenie. Queenie be kind. Maluoy ka. Setyembre na. Naay daghan kaayong giatubang nga hagit ning ato ang nasud. Ang hinaot nga wala ni calamity nga mudugang pa, no? And syempre, karong hapuna, na natin laing pagpangalagad nga ihatod ka ninyo. Apan sa dili pa, pwede ba nga mamarayag ninyo i-follow palihog ang ato ang mga nagkalain-laing socials na atay Instagram, na atay TikTok, na apod ta mga ka-vibes, of course, ito ang YouTube channel, and na atay Spotify. Mangutana mo ron, kanang
Spotify lang ga nada. Di syempre, di na ko maminaw ninyo kay mag Spotify na lamang ko. Sa Spotify account na mo mga ka-vibes, pwede mo dito magtanaw sa mga delayed telecasts sa tuang mga FB, Facebook live streaming. Amo nang gi-upload there as a podcast. So pwede mo maminaw dito, pwede mo mutanaw dito. Nana siya yung option. Audio kung you're driving, you can switch it to audio itong podcast. So audio rin yung mapaminawan. Mura rin yung radyo. Apan if na may igong oras ug panahon, aron mo tanaw no, sa ato ang Facebook live streaming na we uploaded as podcast sa ato ang Spotify account, napoy option nga audio video. So makita ninyo ang beauty dito nilangga neda. Apan sa mga ka-vibes nato nga always on the go, dili makalugar o paminaw sa radyo, kay masige maglarga-larga balhin-balhin no, you can vibe with us anytime anywhere. Yes, bisan asa nga bahin sa kalibutan, doon na tayo AMFMPH. Ito ang audio streaming app para sa mga ka-vibes nga Android ang gamit. Go to Play Store, search FMR Philippines, download the app. Aron, maglanog-lanog yun ta, bisan asa mong bahina sa kalibutan. Bisan og naamo sa gawas sa nasod, check, mapaminawan min ninyo. And syempre sa mga ka-vibes na ito, nga radyo gyud, no? Radyo gyud, ilahang source of entertainment. Ayaw gitaon og sipyata in town. 93.1, 931, ayaw irambol, palihog. Kung inyong irambol, lain ang station 9. 931 ra gyud. 93.1, diha mo paminaw, palihog. Maunay FMR Cebu, your favorite music radio Cebu. Nindot kayo ang ano, good vibes kayo silang ganeda. No, daghan man kong nadawat good nga mga good news. Oh, daghan kong nadawat nga good news mga ka-vibes. Diba? Ina naman ako na kay mga madawat nga good news. Mao mang good na yung mugawas no, sa imong aura. So good vibes pod ang makita ninyo o inyohang inyong madawat gikan diri nako. At ato ra gyud ang i-announce ang mga good news sa takdang panahon. Oo, naamang gi right timing for everything. Oy nya, tinuod ba yan na kung mag-declutter ka na yung mga good news nga maabot, na yung mga maayong butang nga maabot sa imong kinabuhi. Tinuod. Because again, when you declutter, inyong gitangtang ang mga bad vibes. Katong gadala og di mao. Gadala og mala sa inyong kinabuhi, mawala man na siya. So ang mupuli, good vibes. Ana man na, when you declutter. Tama, tama. Uy, kapila na ako nasuwayan. Yes, nanangtang gyud ko labi na karon nga nay renovation sa balay. So diretso labay. Mao na jud ko pila ka tuig na ko nabuhi nga wala na, diretso labay. Wala na gyud ko nagduha-duha o tiaw mo na nay mga naabot nga good news. Amo nang i-share ninyo ang good news mga ka-vibes sa takdang panahon. Hapit na. Diba? Alright. Oy, ang ato ang pagpangalaga this afternoon. Arita sa ato ang ka-vibes advisory na gipadayo na sa Environmental Management Bureau Region 7. Kung EMB 7, ang pag-monitor sa kalidad sa hangin sa Central Visayas. Karong adlawng Huwebes, Setyembre 24, 2026, na ata sa FAIR, ato ang classification. Kaya nga ato ang Air Quality Index 81. Okay? Unya, syempre, bisan, again, ingon ko ako ang tip, bisan og kanang moingon na bitaw nga fair no, pwede ra gyud ta mag-anad-anad nga magmask. In fairness, kaganina on my way here sa station, nagsakay ko, daghan gyud ang nakamask. So murag na anad na lang ba, so magmask na lang kita whenever we are outside no, kana maka langhap bitaw ta sa hangin, kay di gyud ta sure kung safe pa ba na para nato or healthy ba nang hangina para nato. So mag-amping ta kanunay bisan og fair na no ang air quality nato dinhi sa Metro Cebu. Laing ka-vibes advisory, magpatuman na pud og red alert ang Visayas Power Grid. Karong adlaw, gikan. Kaganinang alas 4:44 minutos na ang nakalabay. So 4 PM until 9 PM, matod na siya sa NGCP. So lagmit dun na yung mga rotational brownout. Gabiin na timingan, pag-abot yun ako dito sa Tayod Consolacion, napaong yun ang suga. Pertigyong ngit-ngita sa ako ang giagian. No, so nag-flashlight in town tapadong sa pag-ulis balay kay makayata ko niya tagdi mao.
So inana na mga ka-vibes. Alright, so magbantay-bantay ha niya. I-check ninyo og unsang orasa ang rotational brownout schedule sa inyuhang luna. Alas 4:45, katapos ang 15 minutos, pangalagad highlights na ta. Padayon sa pagpalig-on sa presensya sa kapulisan sa mga eskwelahan din sa Central Visayas. Ang Police Regional Office 7, kung PRO 7, ilabi na karon nga nagsugod na ang katapusang quarter sa tuig ug nagkadaghan ang mga kalihukan alang sa umaabot ng holiday season. Gibantayan sa mga pulis ang palibot sa mga eskwelahan, ilabi na sa oras sa pagsugod ug paggawa sa mga estudyante or pagsulod ug paggawa sa mga estudyante nga mga kalihukan sa eskwelahan ug mga year-end gathering. Tumong niini nga mapanalipdan ang mga estudyante magtutudlo ug ubang kawani sa eskwelahan ingon man aron dali silang matabangan kung adunay insidente. Nakig-alayon usab ang PRO 7 sa mga administrador sa eskwelahan ug lokal nga mga otoridad aron masiguro ang kaluwasan sa mga programa sa pagtapos sa tuig ug uban pang kalihukan sa panahon sa Pasko. Siyempre, very important ang mga kasaulugan po, no? Mamo sa iyo sa mga i-look forward sa ato ang mga kabatanunan sa mga estudyante. Labi na kung daghan kay sila og mga activities, tasks, performance tasks, ang exams, mahapi ra gyud na sila og naay gathering, naay get together. But dili gyud malikayan nga dunay kabalaka ang ato ang mga kapulisan ug kitang mga ginikanan, kitang naay pamilya, naay mga anak, no? Dunay gyud kabalaka nga man tungod ka sa mga sunod-sunod nga nahitabo. We are praying and hoping na wala na gyud intay susama nga insidente nga mahitabo, no, sa dili pa matapos ang tuig. I'm really praying usa gyud na siya sa ko ang pag-ampo matag adlaw sukad nga nay mga ingon ni ana nga panghitabo. I keep praying gyud nga unta maundang na, unta di na mausab kay lisod kaayo mga ka-vibes nga do na tay ingon ana nga mga panghitabo, no, ang ato ang mga kabatanunan in town, ang mga ginikanan, ang mga maestra, ang mga nanrabaho sa mga eskwelahan, do na gi kabalaka every time na moadto sila sa eskwelahan. John Paul, hello. Ingon si John Paul, hi po. Hello sad to you, John Paul. Maayong pagtan-aw sa ato ang live streaming. Alright, laing pagpangalagad. 95% sa senior high school work immersion slots na puno na sa DepEd. May abot na sa 95% ang napuno nga target slots alang sa senior high school work immersion sumala sa Department of Education na atol sa nationwide rollout sa 2026 National Work Immersion Fair. Sa pakigtambayayong sa private sector, nakasiguro ang DepEd og 47,439 work immersion slots alang sa mga estudyante nga naglangkob sa 1,565 lain-lain nga job role sa accommodation ug food services, agriculture, education, fisheries ug administrative support. Ubo sa strengthened the senior high school curriculum, gitakda ang mas laom nga workplace training. Ang mga estudyante sa technical professional track mahimong moabot og 320 ka oras sa usa ka term samtang adunay lain-laing immersion og field exposure options alang sa academic track. Gipasiug da usab sa DepEd ang safety ug welfare sa mga estudyante. Ang partner companies screen una samtang limitado sa 8 ka oras kada adlaw ang og 40 ka oras kada semana ang immersion. Aduna usab sila'y weekly mentoring aron masuta ang kahimtang sa mga estudyante ug masulbad dayon ang mga problema sa workplace. Kining mga ingon ini, no, maka good vibes kaayo nga makadungog nga well supported sa DepEd ang mga work immersion. Kami din hi sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu, mahinungdanon kay siya nga bahin sa amo ang trabaho ang on the job training sa ato ang mga estudyante. Ato ang internship program amo gyud nang mas gipalapdan o gipalig-unan.
it's very important, specifically sa ako ang part, because when I started sa pagpanrabaho mga ka-vibes, onjud ko graduating student pa ko, so digi ka makaingon nga fresh grad, no? So graduating pa jud ko, wapag yung kuning graduar sa dihang nagsugod ko og trabaho, but there was a promise already nga pwede na kong mutrabaho after graduation. So nag-overlap na siya ba, and at that time, even if daghan kaayo ang mga nag-una sa industriya, they were all kanang busy with their tasks. Very challenging, very demanding yun ang trabaho sa una sa broadcast media industry. Sa TV man dayon ko nasalang. So wala gyud ko ingon na natutukan aron i-train ko sa usa ka setup nga murag in aniha, step 1, step 2, step 3, wala ingon iana. Ang nahitabo, gisalang ko diretso, then nakat-on ko as I, you know, do the job. So every time na naay mahitabo, o isa lang ka diretso, nag-contact dayon ko guests, nagsulat dayon ko scripts, nag-shoot dayon ko segment. Sa hosting, host man gud ang una na akong trabaho as a host. So sa hosting, mao na gud akong part-time job before. So nag-skwela ko, nag-host ko, diha ko nila na discover. That's why okay ra to, pero ang office work, being a producer, no, ang kinabuhi sa TV, wala gyud serious setup of training. That's why karon nga ako nay nagdumala, ako'y manager, I wanna make sure nga doon na untay proper nga ingon ana. Why? Because it's also very important na before sila masalang, na ay guidance, di ba? Well, nindot po dang ako ang training, kay gidiretso ko og salang, pero I'm a believer na mas makagain og confidence ang mga estudyante or ang mga bata. Kung naa sila'y basic, the 101, the basics lang, before ni mo sila isalang. But of course, dali malikayan, kay mo o man lagi akong naandan, inana lagi ang training nga nahitabo sa ako, napod may mga ingon ana o diretso salang, nga diha na sila, ingon ani day ni. And I'm also a believer na kung naakay, kung masayop ka, diha ka makat-on. Kung di ka masayop, wala kay makat-onan, kay magtuo naman lang ka nga, wala man, di ba? Along the way, smooth, amugaway, perfect na kay ka. So, kung the more nga masayop ka, di mao imong gibuhat na call out, gi-call imong attention, for as long as di ka kasabaan in public, di ba? Then you listen, no, every time na i-mentor ka. Okay? So, inaana. So, ganahan kay ko, nagitutukan yun siya sa DepEd, no? Kining mga senior high school, aron mas ma-experience nila ang real world. Alright? Good job, DepEd. And speaking of that, syempre, open ang atuang internship program sa 93.1 FMR Cebu. Kung nagtanaw mo na to karon sa atuang programa na Servisyong Ka-Vibes, yes, and then next SEM baron or anytime, no, mag-internship na mo, i-offer na ang internship program. Yes, mudawat mig-interns. I can assure you, ni mo magmahay. Kaya ang amo ang mga interns din hi, nabuhat yun ang tanan nga pwedeng buhaton sa usak talent and empleyado sa 93.1 FMR Cebu. Speaking of that, doon na tayo special nga episode sa programang Remember When karong Domingo. Unsa man siya? Doon na tayo drama. Special drama, special drama episode sa programang Remember When. Ang ato ang drama mga ka-vibes, giproduce ni siya sa ato ang mga nahimong interns sa ala, batch 6 of interns. CTU Main, CTU Barili, CITU, and UP. So sila. Sila yung naghimo sa script, sila ang nag-record, sila ang nag-direct, sila ang nag-edit sa ilahang drama. So ato nang gibutang sa programang Remember When, matag Domingo, alas 9 sa gabi. Alas 9 hangtod alas 12 sa tungang gabi. Karong Domingo, last Sunday, inyo na paminawan ang first batch, no? Ang second batch karong Sunday na ninyo mapaminawan mga ka-vibe. So kinsa may featured
artists, dili artists, featured ka vibes. Ayan. Kinsa lang featured ka vibes this Sunday. Unahan na to. Ato ang CTU main interns, Ninia Turing, Michelle Baino, Jessery Ugsimar. Ato ang UP interns, Shekina de la Peña, Hannah Alusin. Ang ato ang CITU interns, L. Ramos and Pearl Angeli Quintanilla. Siyempre, featuring our ka-vibes, DJ Rico Mambo, yours truly, Langga Neda. Naapod ato ang producer, si Gab, Gabriel Carl Burgos, o si Junita Cañete. Naapoy participation, ato ang technician nga si Antonio Igkas, o ato ang vibe mix, DJ Rica Mambo. September 27, Sunday, 9 till 12 midnight. At tangin na mga ka-vibes, ha? Gipaningkamutan yun na sa amo ang mga interns, and I'm very proud nga nabuhat yun nila tanan from reporting, news writing, news research, drama, co-hosting, as a radio DJ, unsa pa man, behind the scenes, no, ato ang nahimo silang technical directors, nahimo silang technician, nahimo silang social media manager. So yes, open ang ato ang internship program. Dili sayang inyong pamiliti, dili sayang ang tuition fee nga inyong gigasto, mga ka-vibes. So yes, you may inquire sa 93.1 FMR Cebu. You may also text us at 0995-472-0802 or email fmrcebu@gmail.com. Ayan, manay, ato ang pagpangalagad on a beautiful, beautiful Thursday. Sa mga ka-vibes na to din, ha, nga dunay nakutlo nga pagtulunan karong hapuna or impormasyon. Lain na po, ang ato ang sawaan nga pagpangalagad ugma. More to come tomorrow sa ato ang programang Andam Nga Maminaw, Andam Nga Muunong, Andam Nga Mga Lagad, Serbisyong Ka-Vibes. Ay nako, we will be there sa friendship, or saan natawagan na friendly game. Tama ba? Sa KBP, alang sa ato ang Press Freedom Month. Oo, atong suportaan ang ato ang mga ka-vibes. I will be there sa, usay nga, Magnum Sports Gym. Basta, na ako, nami din, ha. Langga Nada will be there. Magpa-commuse lang si Langga Nada kay. Di ba kay ba mo duwag basketball? Kaan na itong kanang kuan? Chinese garter atong kayang duwaon. Og a shatong. Wa may shatong og Chinese garter. So, muse lang sa Silangga Neda. Kauban ang kinatibok ang puwersa sa 93.1 FMR Cebu. We will be supporting DJ Sprocket and Rico Mambo. Kauban itong Vibe Mix DJs. Apil sa Vibe Mix DJ si Virgilio Villanueva. Siya ang leader sa Vibe Mix. Alright, so I'm very excited kay we will be joining. Nagangking salamat KBP Cebu. Thank you so much, Sir Sherwin and Boyki, Idol Boyki. Onya, manamilit na silang ganada, ha. Kuyugi ko tomorrow, mga ka-vibes. Nagang salamat sa inyuhang pagpakiguban ka na ko on a beautiful Thursday. And of course, sa mga ka-vibes na ito, dinatangi ko ugma. Dini lamang sa inyong paborito, 93.1 FMR Cebu. Kininyong maalagaron nga ka-vibes lang ga nada. It's 92 days before Christmas. I'm in the mood for some Alvin and the Chipmunks. Dini lamang sa 93.1 FMR Cebu.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Kabay!
2: Kabay!
3: Kung driver ka, kabibes ka!
4: Vibes, kabibes, kasama sa awanan.
5: Waanan eh!
6: Ang kinis na niya.
7: In fairness, nag-glow up.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: This is the newest.
3: The newest.
2: The hottest.
3: The hottest.
2: Radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day.
3: Night and day.
2: 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni.
3: Mauna ni.
4: Mga init na panghitabo. Mga nag-unang balita. Mga lanog na issue. Hagpaton. Sabton. Tukion. Arangkada sa Buntan. Arangkada sa Buntan. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa Buntan. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Mauna ni!
3: Mauna ni!
5: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga hikayon nga puno sa kabalaka o kagool, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong Kavibes. Servisyong Kavibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Kavibes. Mauna ni.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite Music Radio.
2: Araw, huwag nang magpahuli sa masayang kwentuhan at matalinong talakayang panalo ang taong bayan. Ito ang programang gigising ng inyong hapon. Bawal ang ghosting.
3: Lahat.
4: Kabanding.
2: Kasama si Tony Velasquez. Is

0: Yung ganong music, maririnig mo lang yun kung pag may score ka na sa video game, di ba? Pero sa video game,
1: hindi ka lang. Iba,
0: pag,
1: iba.
0: Pag natamaan mo yung high score, ano ba mga music na?
1: Depende rin sa laruin partner
0: depende
1: eh.
0: Sa game.
1: Oo, walang...
0: Hindi ko na maalala eh. Tagal na ako hindi naging games, partner. Mm-hmm. Ikaw, alam ko, araw-araw, you have some time for games, tapos may kaaway ka sa games. Na hindi tuloy alam ng mga katabi mo kung sila ba ang kaaway mo o yung kaaway mo sa game.
1: Hindi ako nagyipag-usap sa mga katabi ko.
0: Tina-trash talk mo yung mga nasa game. Naririnig ko si partner, ano sinasabi niya, I'm gonna get your M-O-F-ing ass.
1: Sabi ko nga eh, mama ko, gumagano'n nga lang eh, mama. Away mo ko.
0: Kapag ba nag-chat-chat kayo sa mga games partner, dumadaan pa ba sa ibang app yun?
1: Hindi. Usually, may mga online games na talagang naka-embed na yan. But, but sa mga malakihang, kunyari may war, yan. Bilang, ano ko eh, kunyari war? May mga guild wars, ganyan.
0: Okay. Bilang what ako?
1: Oo. Ikaw bahala kung ano gusto maging.
0: I have nothing to contribute to your game.
1: Bahala kung gaming world. Depende sa iyong position. Basta kung kunyari may wars, na okay, it would require a lot of people talking at the same time, coordinating.
0: Dadaan sa ibang app yan.
1: Dadaan kami sa ibang app.
0: Yun ba yung Discord?
1: Yes. We use primarily Discord.
0: So my partner is not a groomer.
1: I'm not a groomer. I'm a Discord user.
0: Pero user siya ng Discord. So ano ba experience mo with Discord, partner?
1: Matagal na namin ginagamit ng Discord for conversation, for communication apps talaga yan, partner. Actually, hindi na naman ang mga
0: even
1: bata
0: outside
1: yan.
0: Games?
1: Even outside games. Ah, okay. Companies even use Discord kasi nga bago pa nagkaroon ng Zoom at Google Teams na nagbabayad ka, Discord already uses that
0: paid
1: kind
0: though?
1: Of hindi pa nga ito paid. It's not even paid.
0: So
1: that's why nandiyan ang mga tao before.
0: To get to Discord, you have to
1: download the app. You have to have the app. Tapos magkakaroon kayo ng mga...
0: So app-based siya, hindi siya web-based?
1: Meron din siyang web-based.
0: Ah, okay.
1: So pareho yan.
0: Okay. So you register an account?
1: Yes, register an account. Tapos para rin yung mga chat rooms. Gagawa rin kayo ng chat rooms and then doon kayo mag-uusap.
0: Sino gagawa
1: nun? Pwede namang isang main ang gagawa niyan.
0: Hindi ikaw. You cannot open
1: your own chat group. I can make a chat group.
0: So pwede
1: everybody
0: chat
1: can
0: group
1: make
0: na
1: a chat group.
0: Issue spotted, you know?
1: Yes.
0: In Discord?
1: Yes.
0: Pero we don't have to talk about games.
1: Yes. Wala siyang limit. Ay, wala siyang any... tawag doon.
0: Topics.
1: Yeah, topics.
0: Walang restrictions.
1: Wala. Walang restrictions. Basta pwede ka gumawa doon, tapos pwede na kayo mag-usap-usap doon, ganyan.
0: Tapos, how do you invite people to the chat group?
1: Well, the same way you would invite people on Facebook Messenger groups. Ganun lang din.
0: So, hahanapin mo kung sino na yung mga naka-register na users.
1: Or ibigay mo yung room number or yung room name.
0: Room number?
1: Yeah, kasi may mga ganun yan eh.
0: Okay.
1: So, bibigay mo yan and then digpapasok sila, tapos usap na kayo doon.
0: So,
1: kaya kanina...
0: We are getting a crash course on the Discord.
1: Yes. Kaya kanina, partner, nung na-ban ang Discord, maraming nagalit.
0: Na-ban, tapos biglang na-lift ulit.
1: Eh, ililift na daw. Ililift na daw kasi nag-comply na raw sila.
0: So, hindi sila tumalima kaagad sa 24-hour deadline kahapon, kaya na-ban.
1: Mm-hmm.
0: Nagbigay ng 24-hour deadline ng DICT?
1: I haven't checked ngayon kung na-up na ulit. Pero
0: so, you have it in your phone?
1: On my iPad.
0: Not here.
1: On my iPad.
0: Ah, kasi mas gusto ni partner mag-gaming sa iPad. Kasi hindi nyo po, kung hindi nyo po batid, hindi yun lang po si Cabalenzo si Mugasmin. Ang mayroong 55-inch touchscreen. Si partner din, may gano'n.
1: Malit lang akin.
0: Tamalit lang.
1: 55-inch.
0: Ano lang yun sa kanya, 14 ba?
1: Ano lang, 32-inch.
0: Malaki pa rin.
1: Baby lang.
0: Grabe. Pag hindi ka nangalay nun.
1: So, may tsumpa nga sa likod yun eh.
0: Pero?
1: May tsumpa. Pag binubuksan ko, dunggo, ganun din.
0: May tsumpa. So, ang Discord partner has its safe users naman. Kumbaga.
1: Yes.
0: Because you can use it for ordinary messaging.
1: Partner.
0: So, bakit siya napag-initan?
1: Maybe. I'm only guessing it's mainly a communications app.
0: Sino ba ang nakakasalamuha mo siya sa Discord kasi na yan? May mga shadowy characters ba dyan? Mga tao?
1: Kasi puro friends. Yung mga games talaga ang nilalaro ko dito. I haven't met mga
0: experience.
1: Ganyan.
0: Wala ka pa na experience
1: wala pa.
0: May nagre-reach out to you with some suspicious
1: naman.
0: Sound. Anong tawag nila? Sus. With some sus messages.
1: Wala pa naman. I don't know. Pero kasi nga dahil communication app siya, partner, baka binan ng DICT because of possible grooming issues.
0: Ngayon, ang tanong mga kapamilya, kayo ba ay familiar doon sa term na grooming, no?
1: Oo.
0: So, hindi po ito yung katulad namin ni partner Rick na
1: kaayos,
0: na banded yung buhok,
1: diba?
0: May bands,
1: makeup,
0: bagong makeup, ganun. Oh, hindi po ganun grooming. Ito medyo merong sinister connotation po ang grooming when it comes to online platforms. Mm. Dahil yung grooming, parang nangyayari, merong isang maitim ang balak na ang ginagawa niya ay kinakaibigan niya. Mm. No? Yung mga tao online, kahit hindi naman siya kilala kung anong background niya, at parang ginagawa niya, hinihimok niya, inuudyok niya na gumawa ng masasamang gawain.
1: Oo.
0: No? So, grooming for malevolent purposes.
1: Oo.
0: Diba?
1: Dito nga lumabas sa mga bata muna, partner, bilang mga bata yung madali talaga.
0: Madaling ma-manipulate.
1: Manipulate, diba? Pinapadaan muna on games, pinapadaan yun sa mga tasks. Para
0: tasks,
1: may kapalit kang trophies.
0: Okay.
1: Or
0: parang Big Brother pala ito, may tasks.
1: Oo, may mga tasks.
0: Tapos
1: sila
0: may kapalit na
1: either a trophy or a reward.
0: But this is a virtual trophy. Hindi ito totoong physical trophy.
1: Depende din ata yung party. Yeah, virtual trophy yan. On
0: ito
1: the
0: si Jello, nag-groom na ba ito?
1: Oo, mukhang. Parang siya yung type.
0: Naka-jacket siya, nag-groom.
1: Umalma siya, hindi daw.
0: Umalma ka agad. Jello has left the room.
1: Non-groomable Jello.
0: Jello has literally left the room. The chat room.
1: Hindi daw.
0: So, wala ka pa naman nakakasalamuha na gano'n. Dahil hindi ikaw ang target ng
1: or
0: mga
1: baka,
0: nag-groom.
1: Oo, hindi na ako bata. Or baka.
0: Aray ka.
1: Hindi ako masyadong nag-join kasi sa kung saan-saan partner.
0: So, ang mangyayari kasi, mga bata are easily lured into these chat groups sa Discord dahil wala namang parental controls.
1: Oh, kasi
0: hindi
1: ano
0: na-check yung age. Walang age verification. Meron ba?
1: Tinanong ka ba? Discord, parang hindi. Parang meron the basic. Are you 18 and above? Ganun
0: lang. Laging ganun, are you 18 and above?
1: Oo, pero
0: pwede mo naman sagutin ng yes, wala ka naman kinakailangan, ibigay na proof, diba?
1: Nagkano ba ng birthday? Hindi ko na maalala, tagal na nung Discord.
0: You have to input your birthday.
1: But because nga wala naman siya.
0: You can actually put a fake birthday.
1: Yeah, or put a fake name.
0: Yeah.
1: Kasi hindi naman hinihinga ng, you know, like
0: walang
1: ID
0: or whatever.
1: It's just username, email, and your birthday.
0: So anyway, ligtas ang Discord at hindi po sila tuluyang na-ban dahil pansamantalang na-ban. Parang ganito yan eh. Noong una, na-ban ang Discord. Pero matapos ang usapan, ay hindi na tuloy yung ban. Pero noong una,
1: na-ban muna.
0: Na-ban muna sila.
1: Tapos nawala yung ban.
0: Pagkatapos tuluyan ay nawala na yung ban. Easy.
1: Makakamayo isang alasa.
0: Easy ah. So, ganun na po nangyari. Itong Discord na to medyo controversial dahil nagagamit nga daw po ng mga masasamang loob sa internet para po makahimok ng mga, siguro yung mga bata pa, no? Na gumawa ng masasamang aktibidad. Katulad nga niya na bapa na pagbibintangan yung mga school shooting, iniuugnay sa mga messages sa Discord sa mga bata, no? Pero, dahil po ang sinabi ng DICT, itong ano, Reddit at saka Discord, ay dapat magkaroon ng physical office ba
1: office
0: dito sa loob ng Pilipinas, ay mukhang tumalima naman sila at hindi na tulad sila na ban. No? Ngayon ang tanong, ang physical office ba ay isang mabisang safeguard para rin hindi magkaroon ng mga ganong klaseng grooming sa mga kabataan dito sa Pilipinas? Mamaya, sino ba usapin natin?
1: Si Yusek Aboy Paraiso, if I'm not mistaken, ang ating mga kausap about this.
0: Alright, so bago po tayo magpatuloy po sa ating mga panayam today, tatanggap po muna tayo ng mga ulat sa ating radyo para tra-la-la-la-la! DPWH Davao Regional Director humarap sa NBI. Matapos ipasupina, naritong balita kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert! Ayun o, sabi ni Bert, ay, kaka-discord mo. Babaan kayo. I-disconnect kaya kita. That's not a discord. It's a disconnect.
1: Disconnect.
0: So, where is Bert Dizon? Na? Mga Mission Control, where is the Bert Dizon?
1: We lost the line of Bert.
0: Shall we lower the reporting threshold because the Bert Dizon is not attending? Ayon, binago lang pala ang linya ng telepono. Sige, tawagin po natin muli si Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert!
2: Yes, so ni Rita, humarap sa National Bureau of Investigation si DPWH Double Regional Director Engineer Juby Gordon. Ito'y matapos siyang ipasabila ng MBA kaugnay ng investigasyon sa mga na-red flag na proyekto ng DPWH sa rehiyon. Daladala ni Gordon ang 10 malalaking storage box laman ng mga dokumento na naunang ipinasabila ng NBI na may kaugnayan sa 51 flood control project sa Davao. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, laman ng mga storage box ang iba't ibang mga dokumento na mga proyekto sa Davao, kabilang ang flood control medication at iba pang ginagawang proyekto. Iisa-isahin aniya at pag-aaralan ang mga dokumento na ipinasabila para malaman kung ano ang tunay na nangyari sa mga proyekto. Tiniyak naman ni Matibag na hindi magdadalawang isip ang NBI na ipatawag si Davao City First District Representative Paulo Pulong Duterte kung may makita ang kawanihan na mga ebidensya.
3: Hindi tayo magdadalawang isip na tawagin siya. Pero total, very active naman siya sa social media. Baka gusto niya pumunta ng USA para malaman niya kung maritas ba yung mga ebidensya o totoo yung ebidensya. 51 projects yung tinignan, yung 51 na yun, kaya natin sinabi na there is suspicion na mayroong problema rito. Kagaya na nga nung specific na may isang proyekto na iisa yung coordinates niya pero 5 beses itong pinagduhan.
2: Samantala, nakikipag-ugnay na umano ang NBI sa Commissioner Audit para ipasabdina mga dokumento upang malaman ng tunay na halaga na nakuhang proyekto ng isang kontraktor sa Davao na naunang naulat ay umabot lamang ng 1.9 billion pesos pero 7 billion pesos umano ito mula 2018 hanggang 2024. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol Bertizon DZFM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol Bert Dizon.
4: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZFM Radyo Patrol sa East 30.
0: Teka, balikan nga natin na mabilis yung iniulat ni Radyo Patrol Bert Dizon. So itong si DPWH Region 11 Director Juby Gordon at iba pang mga empleyado ng kanilang ahensya ang humarap sa NBI. Partner, no? Dahil sila ay kinakailangang tanungin ng NBI patungkol daw sa mga flood control projects sa Davao. Mismo sa distrito pa, no? Tama ba? Ni Congressman Pulong Duterte.
1: Mm-hmm. Tapos, sabi nga, 47 ng una, yeah. Inangat na sa 51 yung iniimbestigahan mm-hmm. mga projects doon.
0: Ngayon, kasama nung pagharap nitong mga opisyal ng DPWH Region 11, yung pagsumitin nila ng mga dokumento na kumasya daw sa
1: 10 kahon, ang dami.
0: Hindi daw 10 kahon lang eh. Ang tawag daw ay mega box. Oh. May ganun. Ano ba ang mega box, partner?
1: Yun ba yung may clasp na? Na oh,
0: yung parang ganun kalalaking plastic na bin. Mega box man tawag doon. So, kumasya sa 10 mega box ang mga isinumiting dokumento. Aba, talaga lang ah. So, medyo lumalalim na ang investigasyon ng NBI dun sa mga umano'y, ano ba? Tama ba? Masasabing pinaghihinala ang irregular na mga flood control projects sa Davao?
1: Ngayon,
0: nakita ko na yung litrato ng mega box partner.
1: Mega box nga.
0: Oo nga, parang baul eh. Medyo malalaki. Malalaki to. Parang alam mo yung mga cooler, na lalagayan ng soft drinks. Ganun kalalaki. Yun. So, medyo may galaw na naman ha, yung investigation ni NBI sa Davao. Sabihin na naman ng mga...
1: Sinisingle out na naman sa tina-target na naman pa. Ganyan.
0: Nilo-low blow na naman sila. Sabi nga nung isang senadora.
1: May tissue. Ay, wala tayong tissue dito.
0: The clerk of court will please pass the tissue to the clerk of court.
1: Wala tayong tissue. Baka
0: tayo. Jello, the emission control, can you give this to the anchor?
1: Hindi. Nag-joke lang ako.
0: Oh, I thought you were really needing the tissue.
1: No. I was only joking na baka never mapansin mind, sila and then kailangan nila ng tissue.
0: For real. Baka dahil pag nadinig mo yung story sa Discord, baka maiyak ka nga tuloy. Discord is going to bring you to tears. So, Discord is actually a bad name.
1: Oh.
0: Di ba when sew, you say, because when you sew the sword,
1: sew, ano eh.
0: Ang mangyayari nun,
1: gulo, diba?
0: Yes. Oo. Pinagkakawatak-watak mo.
1: Oo.
0: Yung mga tao na pinag-aaway-aaway mo sila to sew the sword. So that's kind of negative. Yung connotation ng pangalan ng app pa lang mismo, Discord. Eh. Why choose that?
1: Di ko actually naisip yun.
0: Dahil kailangan ba sa Discord? Dahil kayo ay nag-aaway-aaway sa games? Ganun ba?
1: I don't know. Or like, probably, it's also a form of communication na wala na kayo mga phones na cord connected.
0: Ah.
1: Probably that.
0: Then it should be uncord.
1: No cord.
0: Not this cord.
1: I don't know. I'm just assuming. I'm not.
0: Actually, tanungin nga natin mamaya si Yusik Abo.
1: Oo.
0: Parang ano ang why would the name an app after a negative word, a discord. Anyway, ang sabi po
1: not emission control.
0: More tissue for you, partner, because they really expect you na maluha ka sa discord. The emission control specialist, Yuki, says we have to do a commercial. Honest po natin.
1: 549.
4: Issue spotted sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Na-addict po ako sa hospital. Hindi na po ako makakain kasi sobrang panghihina din po.
6: Ang dengue ay sanhi ng virus na nakukuha mula sa kagat ng lamok na Aedes aegypti. Ang mga sintomas nito ay lagnat, pagpapantal, pananakit ng katawan at kalamnan, pagkahilo at pagsusuka, at pananakit ng mga mata. Kung makakaramdam ng ilan sa mga sintomas na ito, kumonsulta ka agad sa inyong health center. Merong dengue fast lanes upang mabilis na matugunan ang kailangan ng mga pasyente. Palagi nating gawin ang 4 T's. Taob, taktak, tuyo at takip tuwing alas 4 ng hapon upang malinis ang mga posibleng pamugaran ng mga lamok. Tandaan, kung walang lamok, walang dengue. Lagi po tayong mag-ingat dahil bawat buhay mahalaga.
4: Trending sa DZMM kasama si Jane Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jane Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon, kitakits mga kasambuhay.
7: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
8: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga hikayon na puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ani agami, andam nga mga lagad. Servisyong Kavay. Servisyong Kavay. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Kavibes. Mauna ni.
7: This is FM Radio.
9: FM Radio.
7: Favorite music radio.
10: Ang kinis na niya.
11: In fairness, nag-glow up.
12: May

San sa Domingo. Domingo Disco Rally. Kauban ang 5 next DJs. Dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1 Ka-Vibes.

0: taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong Kavais. Servisyong Kavais. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavives. Kavives. Mauna ni.
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite music radio.
3: Papaba ako ng driveway, oh. May dala-dala na ako. Ano?
4: Magkano nun?
3: Ang, yung ensimadang bilog, alam mo yung parang yung buhok ni, ano, ni Princess Leia sa Star Wars.
4: Oh.
3: Parang dalawang ensimada yun.
4: Bun? Diba? Oo.
3: Alam mo, 10 centimo mo lang yun.
4: Wow!
3: 10 centavos for an ensimada.
4: Wala yun ngayon, 10 cents.
3: Kaya kung kunwari, may 50 centavos ka, di may 5 ensimada ka.
4: Kaya tiba-tiba ka na pala nun.
3: Pag piso ka, di buong pamilya mo na yung kakain ng ensimada. Ngayon, ano mabibili ng piso mo?
4: Kaya nga.
3: Kahit isa sigurong piraso. Yung, anong tawag dito?
4: Di na kahit
3: yung hopya. Di ka na makakabili nun.
4: Pero mahal yung, ng hopya, 5 piso na yung hopya.
3: Eh. Exactly. So, diba? Ibig sabihin nun, those days, food was cheap, mm-mm, in a sense. No? Dahil sentimo lang ang binabayad. Pero, ganun talaga. Di ba? With what's happening, wala ka na nga nakikita, naglalako na ensimada ngayon eh. Hindi katulad dati, ang dami mga, yung mga ganyang mga food vendors, nakabike lang. Dati nga, gusto ko pa yung kililing ng ice cream eh. Ngayon, wala na rin ganun.
4: Oh, meron pa rin, pero konti na lang. Tapos may ano, shrinkflation na, yung ice buko, 1 piraso na lang yung buko.
3: May dumadaan pa sa inyong ganun?
4: Oo.
3: Sa amin, wala
4: ice,
3: na.
4: Ice buko. May munggo pa sa dulo.
3: Pero ito yung parang na, ice drop. Oo. Hindi ito yung ice cream drop na sinasalok. Di ba?
4: Marami pang ganun, yung mga sorbetes.
3: Meron pa ba?
4: Yung sorbetes, masarap ang, sumarap naman ang quality nun ngayon.
3: Because?
4: Dati kasi yung sorbetes, parang pare-pareho lang yung na malamig na matamis na tubig. Ngayon, partner, malasa
3: may lasa na
4: ang sorbetes.
3: May flavor ngayon na talaga yung kunwari, yes, keso, mangga, ube, mga ganun.
4: Tapos lalagyan mo sa tinapay pag mainit na araw.
3: Aba, palaman sa tinapay.
4: Diba?
3: Palaman sa tinapay, ice cream. Ano?
4: Oo, sarap.
3: So, ano na mangyayari? Ha?
4: Magkikwentuhan pa tayo. Kasi hinihintay pa natin ating si Attorney Melvin Matibag.
3: Ganito.
5: Paging Attorney Melvin Matibag. Paging Attorney Melvin Matibag, you're wanted here in Issues Spotted. Please report to...
3: Tapos ganito dapat pronunciation.
5: Customer service.
4: Customer service.
5: Customer service.
4: Parang mas bagay ka maging Mr. President.
3: Ano, meron pa isa pa. Meron pa isa. Yung ano, yung gano'n.
5: Bagger one, please support. Bagger one, counter three, please.
4: Ang naalala ko dyan
5: bagger yung Bagger one.
4: PDD1, size 7, gamusa brown.
5: PDD1,
4: size 7. Tapos may malalaglag na sapatos sa mula sa langit.
3: O, yung hulog galing doon sa butas sa kisame.
4: Dati, efficient dun eh.
3: Ngayon, alam mo, partner, ano nga pinag-uusapan natin. We're going retro. We're nostalgic about the good old days.
4: Yes.
3: Unti-unting nawala lahat yun. And yet, during those days, simpleng-simple lang ang buhay, di ba? Wala tayong concerns about groomers. Yung groomer nga, na-concern lang natin, pupunta tayo ng parlor, parlor patawag nun, magpapaayos tayo, barbero, di ba? Grooming. Itong grooming online, partner, has taken on a very sinister and negative connotation.
4: Nagulat talaga ako doon sa sinabi ni Yusek Aboy, partner, na minor. Yung ano, iniisip ko, ano ba ginagawa natin?
3: They were trained by other people to become groomers. So meron na silang bagong career pa. Kumikita ba yung groomer?
4: I have no idea.
3: Because if you're a groomer, what is it? What's
4: pero,
3: in it for you?
4: What's in it for you?
3: Is it just the psychological kumbaga satisfaction na meron kang na-impluensyang tao to do something bad or illegal?
4: You know, what I'm also thinking about that is kasi di ba pag minor, gusto nating i-rehabilitate pa rin yan. Paano mo tatanggalin ang deep-seated negative thinking and turn it into diba, i-positive mo ulit. Ang hirap nun. It will take, hindi nga lang ata years yan eh. Minsan lifetime na yung ganyan.
3: And ang tanong actually sa akin, one partner, no? How does a somebody who intends to train a groomer, parang identify kung ano yung vulnerabilities ng bata.
4: Oo.
3: Na nakikita niya na ito kaya kong manipulahin ito. I-twist ko ang pag-iisip nito para gumawa siya ng karumal-dumal, di ba? At gawin niyang buhay niya ay ganun ang kanyang influence on others. Kuminsan, na naiisip ko din, partner, kung walang likas na ganong traits yung bata, walang mahihita yung groomer. Ang nangyayari doon, parang nandun na eh. It's innate. Nakalubog. Lumilitaw lang. So that is something to me that's bothersome and disturbing. Dahil parang nangyayari, hindi mo naman inimplant yung idea, pero nandoon na siya, you just allowed it to come out. Medyo yun ang nakakatakot sa akin.
4: And how do they pick those kids out from the others?
3: Yes. No? At bakit sila ganun kadaling mamanipula?
4: Oh.
3: Is it because of their home environment? Or is it because yung mga peers nila, yung barkada nila, ay ganun sila mag-isip? At saan nila napupulot yung mga idea din yun? For them to be more vulnerable to grooming. Kasi ako, partner, kung kunwari ako nung kabataan ko at lapitan ako ng mga tao sa kausap ko at sabihin, alam mo, masarap pumatay, ganun, bumarel, ganyan-ganyan. Sabihin ko, ano ka? Gago ka ba? Pero ng immediate impression ko, di ba? Mali yun ah. Di ba? Eh bakit ka to, itong mga bata ngayon, pag sinabing, ano mo, magandang challenge siya yung bumarel ka ng mga kapwa mo kaklase. Siyempre sabihin dapat ng bata, hindi, mali yun. Bakit yung iba, iniisip nila, oh nga, no, exciting yun. Bakit ganun ang reaction din nila na nakukuha sila, nahuhulog ang loob nila.
4: Well, there's something that went wrong.
3: Somewhere along the way.
4: Yeah, somewhere along the way, why it became normalized.
3: Yung wiring nung pag-iisip nila, naging iba eh. Diba? And is it because of the violence that they see in
4: probably that
3: entertainment media? I'm sorry ah, because sometimes, ay akala mo yung mga action films, patayan, barilan, parang na-normalize lang sa kanila na okay lang bumaril at pumatay. Kasi ginawa naman ng bide. Or sinabi kasi ng isang leader, pumatay kayo, okay lang yon dahil pinapalakpakan pa nga siya. Naalala mo, not so long ago, sinasabi ng leader mismo na, pumatay kayo,
4: ako
3: bahala sa iyo. At pinalakpakan, so iisip niya, oh tama pala yun, ano? Dapat pala ganun ang gawin natin. So I don't know if these are the kind of factors na pumapasok doon sa paghubog ng pag-iisip ng bata, kaya siya nagiging vulnerable to groomers. Diba? Tayo, I don't know, nung pinalaki tayo, we were taught, of course, the values na you shouldn't harm other people, you should not cause harm to other people, you should not inflict harm on other people. Kaya pag sinabihan ka na, alam mo, exciting na bumaril ka ng tao, sabihin mo, ano ka? Diba? Isumbong kita. Diba? Dapat yun ang una reaction mo, isumbong kita.
4: Kasi
3: ito hindi.
4: Implanted ang mga ideas eh. Diba parang sinasabi nila noon, kids only see other kids.
3: Monkey
4: diba?
3: See, monkey do? Sorry.
4: No, not just that. Parang kids only see other kids. They don't see skin color, they don't see yung races mo or gender. Yung
3: wala pang biases.
4: Ano, walang bias, diba? Somebody taught that to them. So, siguro, hindi lang din taught. Kasi nga, ngayon, sa dami ng mga information na nakukuha nila everywhere, nagkakaroon sila ng mga idea. And how easy it is, partner, eto kasi, pag naglaro ang bata, gusto mong tumahimik, anong gagawin ng magulang?
3: Bibigay ng tablet.
4: Diba? Bibigay ang YouTube.
3: Para ma-distract ka na lang at ito na lang ang pag-abalahan mo.
4: Ganun na yung mga ginagawa natin ngayon. So, in a way, we also have to really be, we really have to be responsible para dun sa mga anak natin.
3: Sabi nga na yun sa Cowboy, di ba?
4: Oo, kasi ito yung mahirap eh. Kahit sabihin natin na, kahit anong gawin ng gobyerno natin na pag-limit o pag-regulate ng mga bagay-bagay, kung tayo rin mismo, hindi natin nakikita what's going on inside our homes. Hindi natin, we're gonna be caught off guard. Kaya nga, di ba, sinasabi nila, dapat mapagkatiwalaan ka ng anak mo. No, yung makakausap ka niya, alam niya pwede kanya lapitan pag may problema siya.
3: Partner,
4: so sa parenting.
3: Alam mo,
4: niya,
3: parang mukhang magi-give up na ang mission control dahil nakakailang minuto na tayo nagsasalita dito para lang magbigay ng panahon na matawagan si Attorney Melvin Matibag ng NBI. Mukha kahit si Yuki naningkit na yung mata, hindi na hindi na niya maidilat yung mata niya. Hindi, normal pala yan doon. Pinanganak pa talaga. Singkit pala talaga siya. hindi na ata talaga nila makontak. No? Mm. So, pagpapasabukas na lang ba natin? Or baka ipagbabalitapatan na lang natin, partner?
4: Feeling
3: ko sa balitapatan, makukuha nyo to si Director Matibag. Dahil pag narinig niya na si Peter Musing ito matawag, syempre, magkukumahog yun.
4: Hindi, ako talaga yun. Pag nilaman nila ako ito.
3: It's the Rika that causes fear. The shivers of fear down their spine.
4: I am the one who knocks.
3: Babatiin ka ba muna? Bago tayo magpatuloy. Bago?
4: Ako, babatiin ko si Sir, si Kuya, si Doc. Kuya Doc, Herb Carpio, birthday niya ngayon. Siya
3: Herb
4: yung
3: Carpio.
4: Head,
3: okay.
4: Ano ba siya? Director
3: siya
4: ba
3: doctor
4: siya? Director siya ng World Vision Philippines. National Director siya ng World Vision Philippines. Okay. Pero kasi sobrang
3: close. Hindi po ito gawaan ng salamin at World Vision is a charitable institution.
4: Yes,
3: diba? That takes care of mga kids. Underprivileged kids. Sila po yung network na humahanap po ng magtutulong no?
4: Mm-mm.
3: Sa underprivileged kids.
4: Mm-mm. Ginawa ko yun dati nung bata, medyo bata-bata ako. May mga options kasi, even before I met pa yung si Kuya Herb, na ngayon na talaga siya naging part of World Vision. Nung first time ko nagtrabaho, partner, nag-try ako maganyan, yung mga magbibigay ka a portion of your salary to help kids study.
3: Talaga.
4: Yes, tas alam mo, ang ganda kasi magpapadala sila sa'yo ng Christmas greetings, Christmas cards. Ninang, ito ang grade ko. Ninang, thank you, ganyan. It's very touching that you're helping people study, di ba? Ganyan. So kung may
3: totoo
4: mga
3: naman
4: extra kayo, gawin niyo po yan.
3: Totoo naman. Anyway, so si Kuyang Joey Papa, dahil ang sabi niya ay kanina pa daw siya nanonood sa atin.
4: Papa. Hi Kuya Joey Papa.
3: Yes, Bangon Kalikasan ng movement. No? Mm-hmm. Because si Kuyang Joey kasi meron siyang gustong anong tawag dito? I-alok na issue na pag-uusapan natin. Yun yung patungkol pa rin sa tamang pagtatapon ng basura. Bilang ugat din ng flood control.
4: Totoo
3: nagsisimula sa pagtamang pagtatapon ng basura. Kasi hihimukin mo ang tao na gawing tama ang pagtatapon ng basura, nasa naman yung sistema.
4: Walang basurahan.
3: Exactly. So yan ang gustong pag-usapan nga ni Kuyang Joey Papa. So one of these days, Kuyang Joey, babalikan natin yung isyong iyon at sigurado at hindi naman po matatapos itong problema kaagad ng pagbaha. Except for kung pumasok na yung Super El Nino at naging tagtuyot naman. Dahil sabi, tatamaan daw tayo ng Super El Nino from October until, ano nga ba? January ata.
4: Oh, pero, di ba sabi rin nila, yung effect nga ng ano, yung effect din yan, papalakasin niya lalo yung mga papasok na mga bagyo.
3: Yeah, this is counterintuitive, pero kahit na uminit pa ang panahon, mas lalakas daw ang bagyo.
4: Oh.
3: Anyway, so partner, at dahil 6:22 na, at kita nyo naman ang aking bees ay para makapagbenta ng encyclopedia.
4: Mag-magic
3: and
4: na.
3: And vacuum cleaner. At tayo po ay kinakailangan na magbagong anyo at lumipat po sa kabilang studio. So si partner Rica po, mga kapamilya, ang may iwan po muna sa timon at siya po muna ang magpapatuloy at magsasara na ating programa today. Oras po natin, 6:23.
2: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at lemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: Issue spotted sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa Private Confessions.
7: Malas ba talaga ako sa pag-ibig? Doon ko nang naintindihan na siguro mali ang tanong ko. hindi pala tungkol sa malas o swerte ang pag-ibig. May mga relasyon na masaya sa simula, pero hindi kayang dalhin hanggang dulo. May mga taong mahal mo, pero hindi ka kayang piliin.
8: Private Confessions. Yes. Private Confessions. Yes.
9: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balitang at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita Alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Issue spotted sa DZMM.
4: Nananahimik ako dito, tas magpaparinig si Mr. Wright ng kanyang mga sinasabi kanina na mahal ka pero hindi ka kayang piliin. Bakit ganon? Wag naman ganon. Dito na lang tayo dahil ikaw po ang aking pipiliin hanggang matapos ang programa natin. Dahil ilang minuto na lamang ay tapos na ang Issue Spotted. O mala-eskyerda na po ang aking partner na si Sir Tony. O tama na ha, ala-eskyerda pala yon. Tinama ang ating Espanyol para hindi tayo mapunya. Because alam nyo naman ako, mahina ako sa ganyan. Hindi nga ako makapagbilang ng Tagalog na matagal, diba? Now straight. Pero marami po tayong mapag-uusapan bukas pa. Sayang at hindi natin nakausap si Attorney Melvin Matibag dahil malaking istorya nga po ito dapat na ating pag-uusapan ngayon kasi nga po involved dito si maaaring ma-involve dito no si Davao First District Congressman Paolo Duterte dahil nakitaan nga po na isang construction firm ng close family friend nila ay may nakuhang mga projects mula sa kanilang gobyerno. Marami-rami po ito, malaki-laki ang nakuhang budget, pero questionable daw po ang nangyari dito. Iniimbestigahan from 47, biglang naging 51 na. Pero di natin alam if this is all from Genesis 88 Construction. So yan po ang dapat natin pag-uusapan kanina. Unfortunately, hindi po natin nakausap si Attorney Melvin Matibag. So ipagpapabukas na lang po siguro natin yan. At ipagpapabukas na lang po natin ulit ang ating daldalan. Sana nakapasok na kayo sa Discord para matuloy na inyong mga war ngayon kung maglalaro kayo ng mga kaibigan ninyo. At ako po ay magbabalik tomorrow. Tapos na po Issue Spotted. Susunod po TV Patrol. God bless. Ingat!
9: Issue Spotted sa DZMM. Susunod na TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradyo.

0: sabihin niya ang pag-aaral niya, patupad niya yung pangarap niya.
1: Walang makakabawi sa kaalaman ko. Kayawanan ko po yan na akin lang.
2: Tayo ang likod. Tayo ang kapamilya.
3: Sa ulo ng mga nagbabagang balita, isang patay, dalawa sugatan sa nabuwal na puno sa Near Road, Quezon City. Massage therapist arestado sa pagingikil binantang isusumbong sa misis gamit ang malalaswang video. PNPS driver inireklamo

0: Magandang gabi, Pilipinas. Simulan natin ang balitaan sa mga nabagsakan ng puno sa kasagsagan ng ulan ngayong hapon. Isang kumpirmadong patay habang dalawang sugatan matapos mabagsakan ng sinilungan nilang puno sa EDSA corner niya road sa Quezon City. Live mula roon nagpapatrol, Liza Aquino. Liza, anyari?
1: Alvin, kanina alas 3 nga ng hapon, para na ma-visualize sa mga kapamilya natin, no? Kanina alas 3 ng hapon, may malaking puno pa po ng palete dito sa aking likuran, dito sa bibahagi ng Gilea Road. Malakas ang ulan noon, malakas ang hangin, at may makikita kayo dito, no? Meron pa tayong bakas ng tindahan na nasa tabi ng puno kanina. Ngayon, dahil malakas ang buhos sa ulan, may limang lalaki at isang babae ang sumilong puno dito sa malaking puno ng palete kanina. Sinundan na ng sunod-sunod na kulog at kidlat itong sitwasyon dito sa Gilea Road kanina, at makalipas lamang ilang minuto ay nabuwal at bumagsak na itong puno. At nakausap nga natin yung may-ari ng tindahan ng kainan dito kanina na si Lourdes, at sinabi nga niya doon niya nakita ng masipu niya na nadaganan ang isang babae at dalawang lalaki dito sa lugar. Kanina nga, Alvin, ay nakausap din natin yung isa sa mga survivor na kaligtas na si Mark Anthony Baltart. Ayon sa kanya, papunta sana siya sa may PSA, Philippine Statistics Authority. Malapit lang kasi yan dito sa area para kumuha ng kanyang senomay nang sumilong siya dito sa puno, at doon nga nabuwal at nadaganan siya at nasugatan.
2: Hindi na ako makinga eh. Kala ko katapusan ko na, so umiyak ko ako. Sabi ko, hindi na ako lakas. Hanggang sa, tanda naman ako na, napakalaking puno nun eh. Pinilid kong bakadis. Takbo ako doon sa mga station doon. Sabi ko, tulungin na yung mga nabitima. Nabitima doon. So, tinulungan nila, napakalakas pa rin ang ulan. So, ang dami nila doon, inaangat-angat nila yun noon. Yung mga puno, napakabigat, ang dami nila eh. Tapos, wala akong magawa, sakit ng pakiramdam ko.
3: Bigla pong kumidlat, sabay po yung hangin. Yun na po yung biglang bumagsak po yung puno, tapos tumakbo po yung tao, pag-anon po sila. Nataranta po kasi sila eh. Alakala po nila hindi maabot. Kaya mag-anon po ang kwan. Yung nang mabagsak na po, sumilip ako, nakita ko yung babae na naipit.
1: Agad sa gawa ng police o rescue operation ang pulisya at lokal na pamahalaan para matanggal ang isang babae at isang lalaki na nabagsakan ng puno, at madala sila agad sa ospital. Pero nasawi ang babaeng biktima na napag-alamang taga North Caloocan.
4: Tumawag na rin po tayo, nakipagtulungan na rin po tayo sa barangay 180 at saka sa City Hall po ng Caloocan para po maipabatid po sa mga kamag-anak po na na-disgrasya. Makapagbigay tayo ng konting tulong para sa mga nasugat at apektuhan, lalo na doon sa babae na hindi naman natin nagustuhan na siya ay madaga ng puno.
1: Alvin, sa ngayon 6:27 PM ay katatapos lang ng clearing operations ng QCDRMO at maging po ang DPWH Second District Engineering Office, kasi ito yung opisina nila, no, ay tumulong na rin po dito sa clearing operations sa lugar. Makikita na rin, madagdag ko na, Alvin, pati yung pader dito sa may area ng opisina ng DPWH ay nadamay dito sa nangyaring incident. Isa kayo, may nakikita na tayo dito na dumarating pa rin ng mga payloader trucks para po tanggalin itong mga puno na ito para hindi na sila nakabalang dito sa kalsada. Pero magandang balita po, at least kahit papaano, kakabukas lang actually na bahagi ito ng Gilea Road. So sa lahat po ng mga motorista ay maaari na po ulit daanan itong Gilea Road papunta po dito sa EDSA, dahil sa ngayon po ay binigyan na ng go signal ng mga otoridad makadaan dito ang ating mga kapamilya. Alvin.
0: Maraming salamat, Liza Aquino. Arestado ang

0: isang massage therapist matapos kikilan at takutin ang kanyang kliyente na isusumbong sa asawa dahil umano sa malalaswang gawain. Nagpapadrol, Zian Ambrosio.
1: Agad na inaresto ng NBI Organized and Transnational Crime Division ang massage therapist matapos tanggapin ng 150,000 piso sa isinagawa entrapment operation sa Batasan, Quezon City. Nag-ugat ang operasyon na humingi ng tulong sa NBI ang isang lalaking kliyente nito. Nagpakilalang menor de edad ang suspect na nanakot sa kanya na isusumbong sa kanyang misis ang malalaswang gawain nito. 30,000 piso ang unang hiningi ng suspect.
2: Una parang 30,000, sumunod 30 ulit, ng 40, hanggang sa naku 100, so sabi niya titigil na siya. So nung humihingi ulit siya ng 100, sabi ko parang hindi na yata titigil. May mga video daw siya na ano sa amin, na wala naman akong matandaan na may video talaga.
1: Tinakot pa siya na ilalabas pa nito ang kanilang palitan ng mensahe sa social media.
2: Ang kausap ko, ang kaibigan ko talaga, yung isang babae. So, nung isang labas namin, nagsama siya ng minor. Na hindi ko alam na minor nga yun. Tapos, pagkatapos nga ano, nag-message sa akin yung allegedly na minor. Tapos, yun nga, yun yung nag-aano sa akin.
1: Nagtaka ang biktima kung bakit ang masahista ang palaging kumukuha ng pera. At nang maaresto sa entrapment operation, nakumpirma na ang masahista pala ang nasa likod ng pananakot. Nakita sa mga nakumpiskang gadget ng suspect ang umano'y peking account na ginagamit ito sa pangingikil.
3: Tumalabas na talagang modus operandi lang ito ng masahista. Only for him to discover later on when the complaint was filed and an investigation was conducted by the NBI na ito palang masahistang ito ang gumawa ng lahat ng kwento para lamang makahingi ng pera dito sa ating victim.
1: Humingi naman ang tawad ng suspect sa biktima maging sa asawa nito. Sinampahan ng suspect ng robbery extortion na may kaugnayan sa paglabag sa Cybercrime Prevention Act. Zian Ambrosio, ABS-CBN News. Nagsampa ng reklamong paglabag sa bawal bastos law ang isang babae laban sa rider ng isang ride-hailing app na umano'y nagmolestya sa kanya noong September 13. Sa video na kuha mismo ng biktima habang nakasakay sa motorsiklo, tila kinakapkap ng kamay ng TNVS rider ang masaselang bahagi ng katawan ng babae habang nasa biyahe. Dinig din sa video na nagmamakaawa ang babaeng itigil ng rider ang ginagawa. Pagkababa ng biktima sa drop-off point sa Cubao, Quezon City, kinumpronta na ng babae ang rider. Kinabukasan naman, nagpadala na siya ng reklamo sa TNVS operator ng rider ng Joyride Philippines. Nagpadala ito ng email sa kanya at humingi ng paumanhin. Hindi anila katanggap-tanggap ang inaasal ng rider at hindi nila ito kukonsintihin. Sa hiwalay na pahayag, sinabi ng Joyride Philippines na sinuspindi na nito ang rider at iniimbestigahan ang insidente. Banned na rin sa Joyride platform ang kanyang account. Ipinablotter din ng biktima ang insidente sa kamuning pulis. Naglabas na rin ng show cause order ang LTO para sa rider at sa kanyang operator. Naglabas din ng SCO ang LTFRB sa TNVS operator. Pansamantalang nakalaya si Lakam Chu, ang kapatid ng kapamilya actress na si Kim Chu, matapos makapagpiyansa para sa kanyang kasong qualified theft. Matatandaang kinasuhan ni Kim ang kapatid dahil sa pagdispalko umano ng milyong-milyong piso mula sa kanilang negosyo. Nagpapatrol, Daryl Sarmiento.
4: Personal na dumalo si actress host Kim Chu sa pagbasa ng sakdal sa kanyang kapatid na si Lakam Bini o Lakam sa Quezon City Hall of Justice Huwebes ng hapon, kaugnay sa isinampang kasong qualified theft ng kapamilya actress laban sa kanyang ate. Kasama ni Kim sa korte ang kanyang abogado habang dumalo naman si Lakam sa pamamagitan ng video conferencing.
5: Our client was entered a plea of not guilty to the charges of qualified theft via video conferencing from Camp Caringal, where she is being held now.
4: Sa pahayag ng kanyang abogado, desidido anyang aktres na makamit ang hustisya. At pinapaubayan na lang ng kanilang kampo sa ligal na proseso ang susunod na mga hakbang. Nakapagpiansa naman na sila Kam sa pamamagitan ng surety bond. 5.6 million pesos ang kabuang halaga ng piyansang inilagak ng kanyang kampo sa korte. Kinumpirma naman ng Bureau of Jail Management and Penology na pansamantalang nakalaya si Lakam mula sa Quezon City Jail Female Dormitory sa Camp Caringal bandang alas 5:30 ng hapon.
5: Our client is holding up quite well considering the circumstances.
4: Nahaharap sa 124 counts ng qualified theft si Lakam dahil sa umano'y pagdispalko niya ng perang aabot sa higit 44 na milyong piso mula sa kumpanya nila ni Kim. Daryl Sarmiento, ABS-CBN News.
1: Samantala, naglabas na rin ang pahayag si Kim Chu at ayon sa aktres, sobra siyang nasasaktan sa mga pangyayari. Naiintindihan din niya kung may maiba-ibang reaksyon sa kanyang desisyon. Ayaw muna niyang idetalye ang kaso dahil gumugulong na ang legal na proseso, pero iginiit niyang hindi lamang ito tungkol sa pera, kundi sa mga sakripisyo at pangarap na ibinuhos niya para mayroon siyang magagamit sa hinaharap sakaling umalis na sa showbiz. Nais lamang niyang panagutin ang kamali. Isang nasawi habang apat ang sugatan matapos mawalan ng kontrol ang isang 10-wheeler truck at bumulusok sa Junction Road traffic light sa Barangay Bacolod, Osami City nitong Miyerkules ng gabi. Batay sa investigasyon, tinangka ng driver na kumanan pababa sa Karangan Diversion Road pero lumampas ito sa kabilang lane dahil sa mabilis na takbo. Unang nabangga ng truck ang isang motorsiklong sakay ang isang mag-asawa bago dumire diretso sa metal post at tumama sa isang kubo na may mga nakaupong residente. Idineklarang dead on arrival sa ospital ang isang senior citizen habang isinugod naman sa CDRRMO ambulance ang apat pang biktima kabilang ang isang batang babae. Nasa kustudiya na ng Osami City Police Station ang driver ng truck habang patuloy na iniimbestigahan ang insidente.
6: Higit 80,000 piraso ng peking sako ng bigas ang nadiskubring ginagawa at ibinebenta sa isang warehouse sa Bocaue, Bulacan. Arestado ang dalawang individual kabilang ang isang Chinese na may-ari umano ng paggawaan. Nagpapatrol, Karen De Guzman.
7: Bulto-bultong sako ng bigas ang tumambad sa mga operatiba ng PNP Criminal Investigation and Detection Group na salakayin ng isang bodega sa Bocaue, Bulacan.
8: Kasali ito, ma'am? Ah, hindi.
9: Hindi natin nakakamayan, pero sa amin ito.
8: Ito?
7: Kasama nila makinatawa ng isang manufacturing corporation na nagre-reklamo dahil sa umano'y illegal na paggamit ng kanilang trademark.
10: Ito actually is yung sacks lang, ha. Kinopya po nila. So, ultimately, wala namang bibili ng sack lang, di ba, na consumer. So, ang iniisip po natin dito, of course, is they will fill it up with rice.
11: Meron po kami sa search warrant. Utos po ni Judge, kumpiskahin yung mga...
7: Nasa bat ang higit 80,000 piraso ng peking sako ng bigas na tinatayang nagkakahalaga ng 800,000 piso. Iniimbestigahan na ng pulisya kung saan nila ibinabagsak ang mga sako na posible anilang gamitin sa panluloko ng mga mamimili.
10: Most probably, ibinibenta to dun sa mga repacker na siguro yung rice mo will just cost 1,000. Pwede nilang ibenta ng 1,800 or ano na dahil dun sa packaging. I am not sure about the quality of the rice na nilalagay po nila. So it could pose a danger sa health po ng public.
7: Arestado sa operasyon ng Chinese na sinasabing operator ng warehouse at isa niyang empleyado. Nahaharap sila sa reklamong paglabag sa Intellectual Property Code of the Philippines. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
0: May namumurong rollback sa diesel, gasolina at kerosene sa susunod na linggo. Bagamat wala pa rin katiyakan kung tuluyan ng titigil ang giyera sa pagitan ng US at Iran sa gitlang silangan. Pero ang dapat paghandaan ng mga consumer ay ang napipintong pagtaas ng presyo ng LPG sa susunod na linggo.
12: Iba na Malaking tulong ang lutoang ito sa karinderya ni Joy. Nakatipid siya dahil ang gamit ay used oil o gamit na mantika, kaya imbis na 2 tangke ng LPG kada araw ang konsumo, isa na lang dahil dito na isinasalang ang mga lagaing ulam tulad ng karne.
13: Pag tumaas yung bilihin na pagkain, ganun din po yung gas. So, naisip naming alternative yan na kahit papano, hindi rin maapektuhan yung presyo ng mga ulam namin.
12: Kung nagtitipid si Joy, dumidiskarte rin ang ilang consumer gaya ni Cha na bumibili na lang ng lutong ulam.
14: Mahal ang LPG, tapos hindi naman din tumataas yung sahod mo.
12: Nasa lagpas 1,000 hanggang lagpas 1,500 pesos ang bentahan ng LPG sa ngayon, pero kahit bumababa ang presyo ng krudo sa world market, malaki pa rin ang magiging price increase sa Oktubre ayon sa kumpanyang Regasco.
15: Ang forecast namin, it's still 10 pesos to 15 pesos ngayon. Ayun ang nakikita namin.
12: Hinihintay na lang ang pirma ni Pangulong Marcos para muling masuspindi ang excise tax sa LPG. Pero kahit bumaba pa na mahigit 3 piso kada kilo ang presyo nito, tataas pa rin ang overall price pagdating ng Oktubre dahil sa mataas na contract price at shipping cost ng produkto. Paliwanag ni T, kung hindi kasi sila papatol sa mataas na presyo sa world market, papakyawin ng China at India ang supply ng LPG at baka magkaubusan naman sa Pilipinas.
15: Pagka nagbigay sila ng directive na gawing staggered ito, susunod kami. Ang importante lang, wag lang kaming outright na malugi doon sa aming importation dahil nagpaalam naman muna kami bago namin binili yon.
12: Samantala, nabawasan ng konti pero nasa mahigit 7 pesos pa rin ang ibinagsak sa presyo ng diesel, 1.80 na sa gasolina at mahigit 6 pesos sa kerosene sa ikatlong araw ng trading sa world market.
16: Malamang pa rin po naman na rollback, you know? Although ang aasahan po natin is talagang mababawasan po yung sa current natin na forecast, po pwede po talagang bumaba pa hulalo yan. Although hindi po nangangahulugan na po pwedeng totally ma-wipe out po yung rollback.
12: Samantala, red alert ulit sa Visayas grid ngayong araw mula 4 PM hanggang alas 9 ng gabi dahil mahigit 30 planta na naman ang palyado. Kaya mga negosyante, umaapila ng karagdagang investment na magtatayo ng planta sa malalaking isla sa Kabisayaan.
17: What businessmen want is stable, affordable power, right? 24/7. We'd like to have more generation capacity within the different regions, but at the same time, we need to have the transmission grid develop to be able to accept all that power coming in.
12: May gagawin ding power summit sa Cebu sa Oktubre para pag-usapan ang gagawing aksyon para maayos na ang problema sa Visayas grid. Pero ang grupong Power for People Coalition, tinira na ang administrasyon sa serya ng red at yellow alert sa Visayas at nanawagan ng pagbibitiw ni Energy Secretary Sharon Garin. Nauna nang nangako ang DOE na babalik sa normal ang sitwasyon sa Visayas noong September 21, pero nitong Martes, nagsimula na naman ang mga red alert na nauuwi sa brownout sa maraming lugar sa Kabisayaan.
6: Dumidiskarte na ang mga mamimili dahil sa pagmahal na mga bilihin gaya ng ilang gulay na dumodoble na ang presyo. Ilang hakbang naman ang pinaghahandaan ng Department of Agriculture para tugunan ito, kabilang ang panibagong serye ng fuel subsidy bilang tulong sa mga magsasaka at maging isda. Nagpapatrol, Andrea Taguinas.
7: Tipid-tipid din sa Ricados pag may time. Yan ang diskarte ngayon ni Ella tuwing namamalengke dahil mahal pa rin ang gulay at iba pang bilihin.
18: Hindi na kumpleto yung ingredients, mga ganun. Siningang siguro ano na lang, kangkong or... Siyempre di ba may kangkong, may okra, may sitaw. So kangkong na lang. Dati siguro 1 kilo, ngayon medyo 3/4 or half na lang. Yan talagang buhay. Kailangan mong magtiis.
7: Sa pamilihang ito sa Quezon City, nananatiling mataas ang presyo ng karamihan ng mga gulay, lalo yung mga galing Baguio. Ang isang kilo ng labanos na dati ay nasa 120 pesos lang, umaabot na ng hanggang 280 pesos.
4: Ang repolyo na umaabot lang dati ng 150 pesos kada kilo, nasa 250 pesos na. Ang sayote, higit doble na rin ang itinaas. Pati presyo ng ampalaya, dumoble na rin. Ang lettuce na umaabot ng 400 pesos per kilo, nasa 650 pesos na. At ang siling haba na nasa 140 pesos kada kilo, 200 piso na ngayon. May paliwanag dito ang mga manininda.
19: Nung pagbaha, tapos yung gasolina, paano kami kikita kung hindi kami magpapatong?
20: Konti lang ang dumadating halos. Kaya tumataas din yung presyo, baka mataas na rin yung logistic.
4: Kaya naman pinag-aaralan na ng pamahalaan na ibalik ang libreng toll para sa mga truck na nagbabiyahe ng agricultural products sa gitna ng patuloy na pagsipa ng presyo ng produktong petrolyo. Inaprubahan na rin ng Budget Department ang request ng Department of Agriculture sa Uplift Committee na karagdagang 6.2 billion pesos para sa fuel subsidy ng mga magsasaka at mangingisda, pati pang abono at cash assistance.
21: Yung fuel, pwede mo lang siyang gamitin sa pambili ng fuel. Yung PAFF, cash yan na marireceive nila. So they can use it for other inputs.
4: Sabi ng Federation of Free Farmers, kailangan agaran na ang pamamahagi nito, lalo't malapit na ang anihan.
22: Yung una kasi nirelease nila earlier this year, mga 40,000 farmers lang ang nakinabang sa fuel subsidy. We'll need to use machines for the harvesting. And then after that, pagtaniman na, kailangan nila ng fuel for land preparation and for irrigation pump.
4: Duda naman ang grupo kung talagang handa na ang DA sa paparating na Super El Nino. Pero tiniyak ng kagawaran na natuto na ito sa mga nakaraang El Nino at tukoy na nila ang mga lugar na lubhang maaapektuhan nito at ang mga mangangailangan ng livelihood assistance. Ito todo naman ang DA ang suporta sa produksyon ng mga lugar na hindi gaanong maaapektuhan ng El Nino at may access sa malalaking dam. Magpapatuloy din ang pag-aangkat ng bigas ng pamahalaan.
21: Dapat meron tayong enough volume ng bigas na meron tayo sa bansa, both local at imported, para hindi magkaroon ng pagsirit ng presyo ng bigas next year.
22: So yes, we have to anticipate yung effects ng El Nino. But when farmers are harvesting, you don't need a lot of imports. No? You need it after the farmers harvest.
4: Pwede rin naman umanong magbago ang polisiya ng DA, depende sa sitwasyon. Ayon sa ahensya, nasa 700,000 metric tons ng palay ang inaasahang mapipinsala dahil sa Super El Nino. Andrea Taguines, ABS-CBN News.
0: Gretch, kailan sasabak si Alex Ayala sa Singapore Open?
1: Alvin, ngayong gabi ang unang sabak ni Alex Ayala sa 2026 Singapore Tennis Open. Pero bago ito, siksik ang araw ni Alex nitong Miyerkules mula sa meet and greet event hanggang sa kanyang practice. Mula Singapore, nagpapatrol Dayan Castillejo.
23: Ng meet and greet kasama ang Pinoy fans ng Singapore, nag-lock in agad si Alex Ayala sa practice court. Kasama ni Ayala sa court si Coach Sandro Viene ng Rafa Nadal Academy at kapalo niya ang isang hitting partner mula Romania. Kita ang intensity at lakas niya sa bawat palo. Malalakas na baseline shots ang ipinamalas ni Ayala na number 3 seed sa tournament bilang world number 18. 30 minutes nag-ensayo si Ayala sa court number 1, kaya tuwang-tuwa ang mga Pinoy na makita siya in action sa court. Ayon kay Coach Sandro, bagay ang kondisyon ng center court sa laro ng Pinay.
24: This led Alex game is good for these surfaces, for these conditions, so we didn't change anything. So keep playing how she was playing, but in the court.
25: Hitting the ball on looping shots with a wall.
23: Pinaghandaan nila ng husto ang kalaban ngayong gabi na si Tatiana Prozorova na 180 sa mundo.
24: So I think there is no easy match. Mm-hmm. I think Prozorova doesn't have the pressure.
25: That's right.
24: she came back yesterday in first round.
2: Yeah.
24: Was not easy.
2: She was second down 4-2.
24: And I remember because we have been in tournaments
2: with her.
24: Mm-hmm. And I have to say that also in every time in the Asian swing she plays she plays good tennis. So is the second match for her. For Alex is the first one.
2: After a long time, about maybe 18 days.
24: Yeah, maybe 2 weeks. So it's a tough match.
23: Proud si Coach Sandro sa mga tagumpay ni Iyala sa US Swing. Lalo na ang laro niya laban kay Iva Jovic kung saan ipinakita ni Iyala ang kanyang pambihirang power sa tatlong set.
24: Insane. Right? I was watching at home and it was amazing. Very good level of from two very good players.
2: Yeah.
24: Young players that they want everything. So I think was for the spectator was
2: fantastic.
24: Was fantastic. Yeah. They wanted to hit harder than the open all the time. Yeah, it was.
23: Ayon kay Sandro, ang buong Rafa Nadal Academy ay masaya sa mga resulta ni Alex.
3: Kasama rin ni Iyala si Coach Sandro sa Asian Games sa susunod na linggo. Pero ayon nga sa Team Iyala, dito muna sila nakafocus sa Singapore Open, isa-isang laban. Ngayong gabi, kalaban nila si Tatiana Prozorova sa Round of 16. Diane Castillejo, ABS-CBN News, Singapore.
0: Sa pagpabalik ng TV Patrol, babae tinampangan ng riding in tandem sa Makati City. Pamilya ng babaeng pinatay at isinalin sa refrigerator, mag-aalok ng pabuya para mahuli ang suspect. At dalawang korektado mano sa banga, school shooting at online grooming sa Cebu, arestado ng NBI. Abangan ng iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
5: This is FM Radio.
8: FM Radio.
5: Favorite music radio.
9: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon na puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong Kavais.
11: Servisyong Kavais.
9: Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavives.
11: Kavives.
9: Mauna ni.
5: This is FM Radio.
8: FM Radio.
5: Favorite music radio.
26: Ang kinis na niya.
27: In fairness, nag-glow up.
28: May

0: taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga hikayon na puno sa kabalaka o kagool, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong Kavais. Servisyong Kavais. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavives. Kavives. Mauna ni.
1: This is FM Radio.

0: sugatan ang isang babae matapos tambakan ng riding in tandem sa Makati City. Bumuuna ng Special Investigation Team ang Southern Police District para sa agarang ikadarakip ng mga suspect. Nagpapatrol, Jeff Caparas.
1: Tad-tad ng mga tama ng bala ang pinto ng driver's side ng puting SUV na ito. May isa ring balang tumama sa salamin. Ang dalawa sa mga bala, tumagos sa passenger side ng sasakyan. Target ng pananambang ang babaeng driver na nakaligtas bagamat may tama ng bala sa binti at hita. Sa imbestigasyon, mag-isang binabaybay ng biktima ang bahagi ng Chino Roses Avenue sa Barangay Pio del Pilar, Makati City, umaga nitong Huwebes, nang sundan at tambangan ng riding in tandem.
2: Ayon sa mga nakakita sa insidente, bago marating nung biktima yung stoplight, ay tinapatan siya nung riding in tandem at doon na siya tinambangan. At matapos nga siyang paputukan nung mga suspect, ay nagawa pa niyang makapagmaniobra at naipasok niya yung kanyang sasakyan dito sa tapat nitong business establishment na ito. At dito banda rito, dito niya naiparada yung kanyang sasakyan at dito na rin siya nakahingi ng tulong sa mga tao dito sa lugar.
1: Bakas pa ang mga dugo ng biktima sa lugar.
3: 8 tama eh. So there is intent talaga, pero yun nga, we do not know kung ininerbius din yung gumawa.
1: Patuloy ang backtracking at investigasyon ng pulisya. Habang tinutukoy ang posibleng motibo sa insidente, napag-alaman na operations manager sa isang condominium ang biktima.
4: Isa sa nakikita namin, Angel, yung sa trabaho ng ating victim. So, nag-check kami kung possible nagkaroon siya ng complaint with itong mga residente doon.
1: Naka-uniforme umano ng motorcycle ride-hailing app ang isa sa mga suspect. Kaya't nakikipag-ugnayan na ang Makati PNP sa kumpanya nito. Nananawagan naman ang pulisya sa sino mang makapagbibigay ng impormasyon sa kanila para sa agarang ikadarakip ng mga suspect. Patuloy na nagpapagaling sa ospital ang biktima. Jeff Caparas, ABS-CBN News.
5: Mag-aalok ng pabuya ang pamilya ng babaeng negosyanteng pinatay at isinilid sa refrigerator sa Rodriguez Rizal. Ito'y para mapabilis ang pagtugis sa lalaking huling nakasama ng biktima na itinuturing ng suspect ng mga pulis. Nagpapatrol, Christopher Sitson.
6: Sa mga puting bulaklak at sa masasayang larawan sa Burol, sa Paranaque City, inaalala ng pamilya ang makulay na buhay ng 30 taong gulang na si Janine Gregorio. Si Gregorio ang babaeng negosyanteng pinatay at isinilid sa refrigerator sa pinaglipatang apartment sa Barangay San Jose Rodriguez Rizal noong September 16.
7: Wala naman kami nakikitang na-observe sa kanyang kakaiba.
8: Okay naman yung pakikitungan ng lalaki.
6: Hindi pa rin makapaniwala ang ama ni Janine na ang lalaking madalas nitong kasama ang itinuturing suspect sa pagpatay. Nawalaan niya ang malaking pera at alahas ng anak na mangyari ang krimen. Kaya naniniwala siyang pagnanakaw ang motibo nito.
7: San ka man, hindi habang buhay makakapagtago ka sa batas. Tandaan mo yan. Napakabait yung anak ko. Ba't mo nagawa yon? Sana kinuha mo na lang lahat ng alahas niya at saka pera niya. Huwag mo na lang sanang pinatay ng ganong kalunos-lunos. Karumal-dumal po ang ginawa ng tao na yan sa anak ko.
6: Hiwala ang pamilya Gregorio sa ginagawa ng pulisya, pero mag-aalok sila ng pabuya para mapabilis ang pagtugis sa suspect.
7: Gusto namin yung agarang hustisya po at nagbibigay po kami ng malaking pabuya po at sino man ang makapagtuturo po kung saan kinaroroonan itong taong ito.
6: Ililibing na ang biktima ngayong Biyernes habang nanawagan ng pulisya sa sino mang may impormasyon tungkol sa krimen na ipagbigay alam ito sa kanila. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
9: Pinumpirma ng National Bureau of Investigation ang pagkakaaresto sa isang individual na may kaugnayan sa malagim na school shooting sa Banga, South Cotabato. Inihayag ito ni NBI Director Melvin Matibag sa Senate Budget Hearing para sa panukalang 2027 budget ng Department of Justice. Hindi muna pinangalanan ng NBI ang nahuling individual habang patuloy pang inaalam ang eksaktong partisipasyon niya. Sinabi rin ng NBI na isang suspect na sangkot sa online grooming ang kanilang nahuli sa Cebu. Sinusuri pa umano ng mga otoridad kung may direktang ugnayan ang operasyon sa Cebu sa pamamaril sa South Cotabato. Samantala, pinag-aaralan naman ng Philippine National Police na ipatupad ang emergency alert system sa buong bansa na layong mas mapabilis ang pag-uulat at pagtugon sa mga banta sa seguridad sa loob ng mga paaralan. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., unang binuo ang Build Partnership Early Detection Swift Alert Tactical Response o BEST ng Police Regional Office Calabar Zone. Kasalukuyang itong umiiral sa mahigit 100 paaralan sa naturang rehiyon bilang bahagi ng paunang pagpapatupad nito. Ang hakbang ay tugon umano sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na paigtingin ang proteksyon sa mga mag-aaral matapos ang mga nagdaang insidente at banta sa seguridad sa mga campus. Naghahanda po ba kayo ng mapapasyalan kasama ang inyong mga fur babies? Bisitahin ang Pet Expo na nagbukas ngayong araw sa World Trade Center sa Pasay City. Ang proyektong ito ay naglalayong tumulong sa ABS-CBN Foundation. Mula sa iba't ibang breed ng aso hanggang sa mga exotic na hayop, pati na rin mga pet food and accessories. Lahat yan ay matatagpuan sa World Pet Expo na official nang nagbukas sa World Trade Center, Pasay City. Dagsa agad ang mga pet owners sa unang araw pa lamang ng expo.
10: Like us humans, they need a social life din. So very healthy din for them that they get to meet friends.
11: Iba yung happiness na dinadala talaga ng mga pets natin eh. Iba yung love na binibigay talaga. Sobrang fulfilling.
9: Layo ng expo na paunla rin ang pet care industry.
12: Pets are no longer just pets. They are really part of the family. The main goal of World Pet Expo is to really strengthen the pet community. At the same time, create a future for this pet industry.
9: Highlight din ng event ang turnover ng donasyon ng World Back Services International sa ABS-CBN Foundation na mahigit isang dekada ng magkatuwang sa pagbibigay tulong sa mga Pilipino.
13: Super, super grateful kasi over the last 28 years, di sila talagang kumakalat. Thank you so much, Jill, JR, Mrs. Ang. Thank you so much for honoring your commitment to the foundation through decades.
9: Sa mga pet owner na gustong bumisita, bukas ang expo hanggang September 27.
14: Nasungkit na ng Pilipinas ang unang gintong medalya sa 2026 Asian Games. Tagumpay ang Golden Boy at Double Olympic Gold Medalist si Carlos Yulo sa finals ng floor exercise ng Artistic Gymnastics ngayong hapon. Dinaig niya ang pito pang kalahok kabilang ang nakababata niyang kapatid na si Eldrew, pati ang mga gymnast mula Kazakhstan at Japan na nanalo ng silver at bronze. Pero hindi pa tapos ang laban ng magkapatid na Yulo dahil sasabak pa sila sa finals ng vault, parallel bars at horizontal bar bukas. Abangan po ang buong ulat ni Paige Xavier mamaya live mula sa Nagoya, Japan.
0: Sa pagbabalik ng TV Patrol, 11 barko ng ilang bansa sa ASEAN at ibang bahagi ng mundo sabay-sabay na naglayag sa West Philippine Sea. At publiko, binalaan laban sa matinding epekto ng Super El Nino sa seguridad sa pagkain, tubig at kalusugan. Tuloy-tuloy pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
15: ZMM, numero uno sa aksyon.
16: Ang oras, 8 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
17: Oras sa tidsen nyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
15: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
18: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
19: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Proteksyon at tulong sa atay,
19: Liveraid. Liverate Pro. May silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverate Pro.
20: Trenching sa DCMM. Kasama si Jing Castaneda. Hello mga kasambuhay, itrenching na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trenching sa DCMM. Kasama si Jing Castaneda. Itrenching na yan. Kada Sabado, alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
21: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
22: Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This!
21: Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
23: May mga araw na masaya, may mga gabing mabigat, may mga desisyong mahirap gawin, at may mga kwentong hanggang ngayon, dala-dala pa rin natin. Iba-iba man ang buhay natin, may mga kwentong pare-pareho ang aral. Private Confessions. Private Confessions. Sa DZMM, tampok ang mga tinig ni na Mr. Right at Miss M. Mga kwentong buhay. Mga kwentong para sa lahat. Private Confessions. Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
24: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
23: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
25: Ako to, si Chang Ami.
23: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
21: TV Patrol sa DZMM.
26: Labing isang barko mula sa 8 bansa sa ASEAN at iba pang bahagi ng mundo ang sabay-sabay na naglayag sa West Philippine Sea para sa ASEAN Defense Ministers Meeting plus Maritime Security Exercise. Namataan ang isang barkong pandigma ng China malapit sa lugar ng pagsasanay at inimbitahan pang sumali sa formation. Nagpapatrol, Bianca Dava.
27: Sa nakalipas na 2 araw, 11 barko mula sa 8 bansa ang sabay-sabay na naglayag sa West Philippine Sea. Kasama rito ang BRP Ocedizal Frigate at BRP Tarlac Landing Dock ng Pilipinas at mga barko at air assets ng Amerika, Australia, Japan, New Zealand, India, Singapore at Brunei Darussalam. Bahagi ang joint sale ng CFACE ng ASEAN Defense Ministers Meeting o ADMM Plus, Experts Working Group on Maritime Security Joint Cooperative Activity. Kabilang sa mga pagsasanay sa CFACE activity ay ang division tactics o ang pagsasagawa ng iba-ibang formation ng mga kalahok na barko. Sa partikular na pagsasanay na ito, ang BRP Ocedizal ng Pilipinas ang nagsisilbing leadership. Ilan sa mga isinagawang formation ng mga barko ang column formation o paglayag ng 2 hilera. at ang ADMM Plus o Alpha Formation. Isinasagawa ang iba-ibang formation ng mga barko sa dagat para mas maayos ang komunikasyon at koordinasyon at mas mabisang maipatupad ang anumang naval mission mula sa combat, humanitarian assistance at iba pa. Pero papalapit pa lamang ang mga barko sa exercise box na mataan ang barkong pandigma ng People's Liberation Army Navy sa layong 10 nautical miles. Nasa 45 nautical miles mula sa Bajo de Masaloc o Scarborough Shoal ang exercise box. Tinawagan ng Philippine Navy sa radyo ang Chinese warship at niyaya ang barko ng China na sumali sa formation bilang miyembro ng ADMM Plus. Sir,
1: I think this is not more of a challenge but rather asking them to continue participating in our exercise because we know from the start that they are part of the ASEAN and the Plus countries for this particular ADMM.
27: Ayon kay Navy Captain Miljan Peña Florida, commander ng Combined Task Force ng ADMM Plus, bahagi ng standard operating procedures ng Philippine Navy ang pag-radio challenge sa mga dayuhang barkong nasa loob ng Philippine Exclusive Economic Zone.
1: But since this is an exercise, what we wanted is for this country or warship to be out of the exercise box. So our objective is to guide them outside of the exercise box.
27: Hindi sumagot ang PLA Navy sa radio challenge, pero wala namang aberya sa pagsasanay sa laot. Bukod sa division tactics, ipinalipad din ang AW-159 helicopter ng Philippine Navy para sa photo exercise. Malaki ang papel nito sa kasunod na medical evacuation drills. Mula sa barko ng Japan Maritime Self-Defense Force, dinala ng multipurpose naval chopper ang kunwari sugatang tropa sa BRPO sa Rizal para gamutin. Nagsagawa rin ng replenishment at sea drills ang BRPO sa Rizal at warship ng New Zealand sa paglilipat ng supplies habang naglalayag. Ang BRP Tarlac naman nagsagawa ng cross-deck landing drills na layong tulungan ang kunwari napadpad na oil tanker. Para kay Peña Florida, mahalaga ang ganitong mga pagsasanay para maihanda ang mga sundalo at kagamitan sa anumang posibleng sitwasyon sa laot.
1: In the armed forces, Navy in particular, it is the training that prepares our equipment and our personnel. And the exercise is part of the training. The more we exercise, the more we become ready for any eventuality.
27: Sa kabuuan, itinuturing ng ADMM Plus na tagumpay ang misyon ng joint activities ng mga kalahok na bansa. Bianca Dava, ABS-CBN News, West Philippine Sea.
0: Mas matinding init ang inaasahan sa huling bahagi ng taon dahil sa paglakas ng umiiral na El Niño. Kaya nagbabala ang mga eksperto sa posibleng epekto ng tinaguriang Super El Niño sa supply ng tubig, pagkain at maging sa kalusugan. Nagpapatrol Rafael Bosano.
2: Simula sa susunod na buwan, unti-unti nang mababawasan ang buhos ng ulan sa ilang bahagi ng bansa. Pagsapit ng Nobyembre, ganito na ang itsura ng rainfall forecast. Ang matingkad na pula sa Luzon ay nangangahulugang napakababa na ng inaasahang ulan dito. Mas mababa pa sa 40% ng karaniwang buhos. At pagsapit ng Disyembre, mangyayari naman ito sa Visayas at Mindanao. Sa huling bahagi kasi ng taon, inaasahang magiging very strong ang umiiral na El Niño o ang pag-init ng Dagat Pasipiko. Sa Pilipinas, ang karaniwang epekto ng El Niño ay mas mainit na temperatura, mas kaunting pag-ulan at kakulangan ng tubig. Hindi na bago ang very strong El Niño. Naranasan na ito sa Pilipinas noong 1982, 1997 at 2015. Pero ayon sa PAGASA, kakaiba ang El Niño ngayong taon. Kaya tinawag pa nga ng iba na Super El Niño.
3: Although strong to very strong sila, ito yung talaga very strong na unprecedented yung warming niya. Sabi nga po natin, tinat, lagnat, trangkaso, kumbulsyon. Yung naranasan ng init ng temperatura natin is kumbulsyon.
4: This El Niño, coupled with temperatures that were already record-breaking, is what makes this one unique.
2: Kung pagbabasehan ang forecast ng PAGASA, pinakamalala ang epekto ng El Nino pagdating sa kakulangan ng ulan sa buwan ng Pebrero at Marso dahil halos buong bansa na ang napakababa ang rainfall forecast. Dahil apektado ng El Nino ang iba't ibang sektor, tinawag ito ng World Health Organization na higit pa sa isang climate phenomenon. Isa rin itong banta sa kalusugan ng publiko.
5: Heat exposure directly impacts the functioning of the human body and can also contribute to death and severe illness by exacerbating cardiovascular, respiratory, renal, metabolic, and mental health conditions.
2: Simula Oktubre, ilang lugar na sa bansa ang makararanas ng dry conditions o dalawang magkasunod na buwang mas bababa sa normal ang pagbuhos ng ulan. At habang papasok ang 2027, mas dadami pa ang mga makararanas ng dry spell at drought, mga sitwasyong inilalagay ang maraming bagay sa alanganin, kabilang na ang supply ng pagkain, tubig at kalaunan, pati kalusugan. Rafael Bossano, ABS-CBN News.
6: Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, nasaan na ang bagyong Queenie?
7: Alvin, nakapasok na ng Philippine Area of Responsibility nitong Webes ng umaga ang Tropical Storm Sorige na binigyan ng local name na Queenie ang unang bagyo sa ating bansa ngayong Setyembre at 17 na po ngayong taon. Alas 4 ngayong hapon, ang bagyo ay higit 1,200 km silangan ng Northern Luzon. Taglay po ang lakas ng hangin na 75 kilometers per hour at may pagbugso hanggang 90 kilometers per hour. Sa ngayon, kumikilos ang bagyo pahilagang kanluran sa bilis na 25 kilometers per hour. Malayo po sa lupa ang bagyo at wala itong direktang epekto sa ating panahon, bagamat yung kanyang buntot o trough nakaka-apekto sa ilang bahagi ng Mindanao. Habang yung mga pag-ulan naman sa may Visayas at Luzon kasama na yung Metro Manila ngayong hapon at gabi, dulot ng thunderstorms. Mananatili pong malayo sa kalupaan, walang paglandfall ang bagyong Queenie habang nasa loob ng PAR. Lalakas pa ito at aabot sa typhoon category habang papaliko sa may silangan ng Taiwan sa weekend at saka ito pipihit pahilagang silangan at pwede makalabas na ng Philippine Area of Responsibility sa Lunes, September 28. Sabi rin ng PAGASA, wala pong inaasahang habagat enhancement o pagkapalakas ng habagat dahil sa bagyong Queenie, pero posible po na may mahinang habagat na iihip sa kanlurang bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao pagsapit ng weekend. Magbabago pa ang forecast kaya manatili nakaantabay sa updates sa bagyong Queenie. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas September 25, Biyernes sa Luzon, maaraw po sa malaking bahagi sa umaga, pero pagsapit ng tanghali, may kaunting ulan na sa may bahagi ng Calabarzon at Mindoro. Meron na rin mga pag-ulan, dulot ng thunderstorms sa hilagang bahagi ng Luzon, lalo po sa may Cordillera at sa may Nueva Vizcaya at Nueva Ecija. At sa gabi naman, dito naman sa Central Luzon, aasahan ang maulang panahon. Sa Palawan ay may mga pag-ulan na rin mula umaga, pero mas malalakas po ang mga ulan sa halos buong probinsya pagsapit ng hapon, bagamat mawawala iyan pagsapit ng gabi. Sa may Visayas, meron na rin mga pag-ulan sa umaga at mas lalakas pa po yung mga paulang ito pagsapit ng hapon, lalo na dito sa may bahagi ng Panay. At bago lumubog yung araw, ay meron din malalakas na mga pag-ulan dito sa Negros Island Region. At sa gabi, aasahan pa yung mga pag-ulan sa may Samar Provinces at maging sa may Southern Leyte. Dako naman tayo sa Mindanao, kung saan sa umaga ay medyo maulan sa may Central Mindanao at sa may Davao Region. Bandang tanghali, dito naman sa may Zamboanga Peninsula, may kaunting mga pag-ulan at sa hapon din po ay meron mga asang mga pag-ulan pa sa Zamboanga, Caraga at maging dito sa may bahagi ng Soccsergen. Pero bago lumubog yung araw hanggang oras ng hapunan, mas malalakas yung buhos ng ulan sa Caraga na meron pang mga pag-ulan hanggang paglumalim ang gabi. Tayo naman sa Metro Manila, aaraw po ulit sa umaga kaya medyo mainit at oras ng uwi at paglubog ng araw, mas mataas yung tsansa ng pag-ulan dulot ng thunderstorm. Kaya huwag panikalimutan ang inyong mga payo. At yan ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat sa pamilya.
8: Bukod sa pagiging chief of reporters ng ABS-CBN News, super fan din ng tennis ang kasama nating si Jeff Canoy. Nasa Singapore si Jeff para suportahan si Pinay tennis star Alex Ayala sa ginaganap na Singapore Open. Pero bago ang laban ni Ayala, nagkausap muna si Jeff at si Dayan Castillejo sa kanyang Cross Court Podcast.
10: And I'm coming to you from
9: Singapore, the Singapore Tennis Open, and my very special guest.
10: Hello.
9: Our chief of reporters and tennis master, Jeff Canoy. So we're here in Singapore. Grabe.
10: So fun. My first ever, second tennis tournament is I watched the WTA 125 in Manila. Truly, you could feel the Alamania here in Singapore. Even before this whole tournament has started, we've been feeling yung huge Filipino population here, Diane. Grabe yung anticipation, yung suporta for Alex.
9: Walang upuan doon, ah. And they were just standing, waiting, mga bata. And then magkataibigan, magkapamilya, friends. It was just such an exciting atmosphere. Yung mood niya talagang masaya. And you can see, she really makes an effort to try and say hello to as many fans as she can. Because I'm sure alam niya na maraming bumiyahe dito and who came and have not been able to see her match. And after the session, she went around pa, di ba, tried to sign as many as possible.
10: Laki na palabas na lang siya, nagpumirma pa siya with fans that were waiting.
8: Sa buong tennis kwentuhan ni na Jeff Canoy at Diane Castillejo, tumutok lang sa Cross Court sa ABS-CBN News YouTube channel pagkatapos ng TV Patrol.
26: Susunod, tech platform na Discord pansamantalang ipinagbawal sa bansa. At unang ginto sa Pinas, Golden Boy Carlos Yulo naghari sa floor exercise sa Asia. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
21: DZMM, numero uno sa aksyon.
11: Ang oras, alas 7:25 ng gabi.
12: Oras hatid sa inyo ng Protect Soap. Freshness every day.
21: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.

0: lalo ngayon matraffic sa Tarsatan, hindi ka mainit. Magkinig ka na rin sa DCMM, Radyo Patrol sa S-Rental. Una sa balita, una sa public service.
1: May mga araw na masaya. May mga gabing mabigat. May mga desisyong mahirap gawin. At may mga kwentong hanggang ngayon, dala-dala pa rin natin. Iba-iba man ang buhay natin, may mga kwentong pare-pareho ang aral. Private Confessions. Private Confessions. Sa DZMM, tampok ang mga tinig ni na Mr. Right at Miss M. Mga kwentong buhay. Mga kwentong para sa lahat. Private Confessions. Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Abangan sa Private Confessions.
2: Malas ba talaga ako sa pag-ibig? Doon ko nang naiintindihan na siguro mali ang tanong ko. Hindi pala tungkol sa malas o swerte ang pag-ibig. May mga relasyon na masaya sa simula, pero hindi kayang dalhin hanggang dulo. May mga taong mahal mo, pero hindi ka kayang piliin.
1: Private Confessions. Private Confessions. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
3: Ako to, si Chang Ami.
1: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
3: Abangan ngayong Biyernes sa Chang Ami Presents.
4: Ayun naman talaga yung pahiwatig mo dati nung nalaman mong wala na ako sa list ng bad trip na Latin honor na yan.
5: Leila? Saan mo ba nakukuha yan? Wala akong sinabing ganun, ha? Kahit noon.
4: Hindi mo sinabi. Pero yun yung pinaramdam mo, ma.
3: Mapapakinggan ang Chang Ami Presents tuwing Biyernes, alas 3 ng hapon, sa programang Ako To, si Chang Ami.
1: Mani ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
6: Money.
1: Ito na! May money ka sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page.

0: Gold. Nagpapatrol, RG Cruz.
1: Hindi siguradong boboto para sa conviction ni Vice President Sara Duterte ang lahat ng 13 senador na bumoto nitong Miyerkules para baguhin ang voting threshold sa paghatol sa Vice Presidente. Ito ang tiniyak ni Senate President Sherwin Gatchalian.
2: No, malayo, malayo. Because pagdating sa verdict, it's about the evidence. It's about the testimonies. It's about how the prosecution and defense will present their cases. Tandaan natin may defense pa. Medyo ano pa ito, mayroong ilan steps pa para umabot tayo sa buto.
1: Para kay Gatchalian, simple lang ang pahiwatig na naging botohan. Lahat ng present sa araw ng paghuhukom, makakaboto. Kahit pa ang matagal nang hindi makita si Senador Bato de la Rosa.
2: Pwede siyang bumoto. Hindi naman siya complicated dahil ang basic doon, kung present ka, pwede kang bumoto. There'll be a possibility na binasa nila yung transcript, nanood sila ng YouTube, napanood nila yung trial itself.
1: Inilakip sa records ng impeachment court ang mga paliwanag ng ilang senador sa kanilang pagboto na baguhin ang voting threshold. Giit ni Gatchalian, pati nila Senador Joel Villanueva at Risa Ontiveros, mahalagang lumahok sa mismong paglilitis ang isang senador na huhusga sa impeachment para maging patas ang kanyang pasya na siyang inaasahan sa kanya ng taong bayan. Sabi pa ni Senador Vicente Soro III, dapat gamitin ang sentido komon sa pag-unawa sa sariling batas at hindi pwedeng masyadong stricto ang interpretasyon nito. Ayon pa kay Senador Rafi Tulfo, hindi pwedeng teknikalidad lang ang basihan ng huling hatol sa impeachment trial. Buwelta ng kampo ng bise, malinaw sa saligang batas na ibabatay ang hatol sa 2/3 ng lahat ng miyembro ng Senado at hindi yung mga present lang sa pagdinig. Para naman kay Villanueva, hindi naman dehado ang depensa dahil mababawasan din ang bilang na kailangan para ma-acquit ang bise. Ito rin ang pananaw ng tagapagsalita ng korte.
3: When the final vote will be counted, that's when they will be able to determine who among them will be excluded from the baseline. There was no change in the 2/3 threshold.
1: Pero tingin ng tagapagsalita ng bise, binabaluktutan niya ng mga senador ang batas dahil hindi umano nila kayang talunin ng bise sa patas na laban, mga puntong kinontra ng ilan.
4: Sa aking opinion, talagang base yan sa kung sino talaga yung may coercive power ang Senado, kung sino talaga yung nandyan. Kasi nga, how can you have a fair trial if bibilangin mo hindi naman kasama o hindi naman nag-participate?
5: We maintain that the issue is not yet justiciable, the issue is not yet ripe for purposes of filing a petition for certiorari, but of course, it is for the Supreme Court to say that.
1: Ayon pa sa prosecution, hindi sila matitinag kung ang depensa o mga taga-minorya ng Senado ay dudulog sa Korte Suprema. Samantala, ayaw naman ang bigyan pa ng ibang kahulugan ni Gatchalian at Nuestro ang pagboto ng Senador Mark Villar para baguhin ang threshold kahit nasa Senate Minority siya. RG Cruz, ABS-CBN News.
6: Pansamantalang na ban sa Pilipinas ang communication app na Discord matapos hindi makasunod sa 24-hour deadline na ipinataw ng pamahalaan kaugnay sa ilang requirements para paigtingin ang online child safety. Pero inalis din agad ang ban ngayong araw matapos makipag-usap at mangako ang online platform na makikipagtulungan at tutugon sa mga patakaran ng pamahalaan. Nagpapatrol, Johnson Manabat.
7: Nagulat ang magbabarkadang ito nang hindi na nila magamit ang communication app na Discord ngayong Webes ng umaga. Dito nila nakakausap ang mga kaibigang nasa abroad at mga kasama sa gaming community.
8: Maapektuhan po yung community ng gaming kasi mostly po kasi yung mga announcements ng gaming doon po sa Discord ina-announce.
9: Maayos po kasi yung call nila. Sa mga laro lang po namin, mahirapan po kami malaman yung mga updates sa laro.
7: Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sumulat sila sa National Telecommunications Commission para i-ban ang platform bandang alas 5 Miyerkules ng hapon dahil hindi ito makasunod sa deadline ng CICC na magtayo ng opisina sa Pilipinas o magtalaga ng kinatawan sa bansa. Isang Discord sa iniimbestigahan ng mga otoridad dahil ginagamit umano ang platform ng extremist groups na nananamantala sa mga kabataang Pinoy. Inulan naman ng batikos ang aksyon ng pamahalaan sa social media.
10: I think it is very unnecessary to like ban the whole platform kasi nga we have freelancers, we have content creators, we have streamers,

0: virtual assistants working on Discord. So it's very unnecessary and very hurtful for those who are making a living using Discord.
1: Dagdag ni Kahayon, apektado rin ang pansamantalang ban ng mga kliyente nila abroad nang maputol ang kanilang komunikasyon sa Pinoy freelancers. Sa paglilino ng CICC nitong Miyerkules, nakipag-ugnayan ng Discord sa ahensya at nagpahayag na handa silang makipagtulungan kaugnay sa mga ilalatag na team safety measures online. Pero hindi pa pinalawig ng CICC ang deadline hangga't hindi pa nakatutugon ang naturang app sa requirement. Nanindigan ang gobyerno sa poder nito na makapaglatag ng mga panuntunan sa online world na layong protektahan ng mga gumagamit na iba-ibang social media platforms, lalo na ang mga bata. Una nang nangako ang isa pang online platform na Reddit na magtatalaga ng kinatawan sa bansa. Sinabi rin itong tatalima ito sa mga patakaran para masigurong ligtas sa mga gumagamit ng kanilang serbisyo, lalo na ang mga bata. Ngayong Webes, kinumpirma ni Information and Communications Technology Secretary Henry Aguda na nakipagpulong na rin sa kanila ang Discord at naglatag na ng mga gagawing aksyon base sa hiling ng mga otoridad sa Pilipinas.
2: Ito po ay matapos ang isang successful negotiations namin sa kanila, kani-kanina lang.
3: Kagaya ho ng Reddit, nangako ang Discord na bibigyan ni din nila tayo ng green lane kagaya ng pagmamonitor at pagre-recognize mga threat actor sa kanilang platform. Isa lang ho ang ibig sabihin niyan. Sa mga platforms na to, wala na hong makakapagtago na nananamantala at nananakit sa ating mga kabataan.
1: Naibalik na ang serbisyo ng Discord sa bansa ngayong araw. Suportado naman na isang tech advocacy group ang mga desisyon ng pamahalaan at humingi ng pangunawa sa mga kapwa online user.
4: Kailangan din po nating maintindihan na habang tayo po bilang mga end users ay vulnerable din po sa mga kung ano-anong mga online threats, kailangan din pong gawin ng ating gobyerno yung kanilang mandato. No? So mahirap po na nagdedemand ho tayo na gawin ho nilang mas ligtas ang ating online space habang kapag kami ginagawa naman po yung gobyerno, nagagalit ho tayo.
1: Ayon sa CICC, mas madaling maremedyohan ng mga netizen na maapektuhan ng ban o restriction sa digital platforms kaysa malagay sa alanganin ng mga kabataan dahil sa mga mapansamantala at mapang-abuso online. Johnson Manabat, ABS-CBN News.
5: Isinusulong ngayon ng pamahalaan ang inovasyon sa teknolohiya para umangat ang buhay ng mga Pilipino. Binigyan rin nila ng parangal ang ilang innovators sa Presidential Philippine Innovation Awards. Nagpapatrol, Jackie Pascual.
6: Ginawa ni Patrick ang Marisa turbine na ito para mabigyan ng kuryente ang malalayong komunidad sa pamamagitan ng agos ng ilog. Nais niya lumawak pa ang paggamit ng murang renewable energy sa bansa.
7: Pwede mong gamitin yung river flow nila to generate their own electricity using the Marisa turbine. So unti-unti gusto nating bawasan yung reliance nila sa diesel generators.
6: Ipinangalan niya ang kanyang proyekto sa taong pinakamahalaga sa kanya.
7: It is named after my late mom. Yung pinakaunang version po na abutan ni mama, pero nung last version po namin, hindi na po nakakita ni mama.
6: Isa ang Marisa Turbine sa nanalo sa 2026 Presidential Philippine Innovation Awards. Layo ng awards na bigyan ng oportunidad ang mga imbensyon, mga bagong paraan at prosesong makatutulong sa mga Pilipino. May apat na iba pang nanalo gaya ng bagong biodiesel reactor, Philippine Native Chicken Innovation, gasification process para sa basura o waste disposal at isang prototype ventilator para sa mga adult patients na umaasa sa mechanical ventilation. Ayon kay Pangulong Marcos, mahalaga ang inobasyon at teknolohiya sa pag-unlad ng ekonomiya.
8: Instead of simply accepting the familiar refrain of bahala na, you embody the spirit, may ipapaganda pa tayo dito sa ating ginagawa. We recognize innovation as a key driver of economic transformation, of productivity, and of competitiveness.
9: We recognize outstanding innovations and to celebrate a distinctly Filipino strength, our ability to turn challenges into solutions that improve lives.
6: Tatanggap ng tig 3.5 million pesos na cash at suporta ang limang awardees para patuloy na mapaganda pa ang kanilang imbensyon. Nais ng pamahalaang mahikayat ang mga Pinoy na makahanap ng mga solusyon sa ilang problema ng bansa sa pamamagitan ng pananaliksik at siyensya. Jackie Pascual, ABS-CBN News.
10: Ilang kapamilya stars at palabas umakot ng parangal sa USTV Plus Awards. Yan, nariba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
11: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM! Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
12: DZMM, numero uno sa aksyon!
13: Ang oras, alas 7.42 ng gabi.
14: Oras, hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
12: DZMM, numero uno sa aksyon!
11: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
15: Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This!
11: Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
16: May mga araw na masaya, may mga gabing mabigat, may mga desisyong mahirap gawin, at may mga kwentong hanggang ngayon, dala-dala pa rin natin. Iba-iba man ang buhay natin, may mga kwentong pare-pareho ang aral. Private Confessions. Private Confessions. Sa DZMM, tampok ang mga tinig ni na Mr. Right at Miss M. Mga kwentong buhay. Mga kwentong para sa lahat. Private Confessions. Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
17: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
15: sa mga lumalaban ng batas.
18: Public official ka, kailangan presentable lang itsura mo, of course. Pero exempted ka na ba sa new civil code?
15: Batas ang inyong magiging lakas.
19: Merong malinaw na pamantayan, okay. RA 6713, na nag-uutos na mapanatili simple living. Balik tayo sa konstitusyon, public office is a public trust.
15: Alamin at ipagtanggol ang inyong mga karapatan.
20: Attorney, mayroon akong nadili na dosage.
19: Karapatan niyo, Tatay Rogelio, kumuha ng kopya or maipakita sa inyo yung extrajudicial settlement of estate, kasi yun po yung mahalagang pagbabatayan. Yung kausap niyo ba ay talagang may-ari ng binibenta niya.
15: Ipadala na ang inyong mga tanong tungkol sa batas sa Viber number 0919-278-3000 at sasagutin yan ni Attorney Noel Del Prado kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney, Lunes hanggang Biyernes alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio.
21: Abangan ngayong Biyernes sa Chanami Presents.
22: Ayun naman talaga yung paywating mo dati nung nalaman mong wala na ako sa list ng bad trip na Latin honor na yan.
23: Leila? Saan mo ba nakukuha yan? Wala akong sinabing ganun, ha? Kahit noon.
22: Hindi mo sinabi. Pero ayun yung pinaramdam mo, ma.
21: Mapapakinggan ang Chang Ami Presents tuwing Biyernes, alas 3 ng hapon sa programang Ako To, si Chang Ami.
15: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: Isang lalaki ang sinagip ng mga otoridad mula sa loob ng Impornal sa barangay Tatalon, Quezon City. Ayon sa taga-barangay, na-trap doon ang lalaki matapos tumalon umano sa San Juan River dahil sa selos. Nagpapatrol Liza Aquino.
1: Gamit ang mga bareta, tulong-tulong ang mga taga-barangay at tauhan ng Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office para iangat ang takip ng Impornal na ito sa barangay Tatalon sa Quezon City, Huwebes ng umaga. Ito'y matapos silang makita na may isang lalaki na natrap sa loob ng Impornal. Ayon sa barangay chairman, hindi nila residente ang nasabing lalaki at binisita lang ang dating babaeng kasintahan na nakatira doon. Selos o umano ang dahilan bakit tumalon ang lalaki sa ilog matapos makitang may bago na siyang nobyo.
2: Obsessed siya dun sa babae talaga eh. Although yung babae, pinakita nga sa amin yung mga conversation nila. So, nung hindi na sila nagkasundo at yun natapos na yung kanilang celebration, eh, yung lalaki ata, naisipan na tumalon dyan sa San Juan River. So, siguro, dahil umuulan at tumaas yung tubig, natrap na siya dito sa may kaliraya. Nakahawak na lang siya doon sa mga bakal para hindi magtuloy-tuloy yung agos sa kanya.
3: Naka-receive ng information ng search and rescue team namin na yung individual nga nahulog na siya sa drainage. Na-trap na siya sa drainage. Tapos, he was successfully extricated. Tapos, nag-sign siya ng waiver na okay naman siya, kaya hindi na siya dinala sa hospital.
1: Ligtas naman ang lalaki habang nagkain ng report sa Barangay Violence Against Women and Children Center ang kanyang ex. Napagalaman kasing ilang buwan na niyang hinaharas umano ang babae.
4: Sabi ko, o ngayon, hindi ako papayag na hindi mo siya ibablater or irereklamo sa Bausi, which is dito sa barangay. Sabi ko kasi, para sa protection mo din yan. Kung nagawa niya ngayon yan, magagawa niya pa yan sa mga susunod. So kung meron ka ng ganyan, pag alam niya na nireklamo ka na, manginginig na sa yung gambalain ka dyan.
1: Sinusubukan pang hinga ng pahayag ng ABS-CBN News ang babae habang umuwi na umano sa barangay Batasan ang lalaki. Liza Aquino, ABS-CBN News.
5: Sugatan ng isang lalaking sinaksak ng dating nakaalitan sa barangay BL Crame sa Quezon City ngayong Huwebes ng hapon. Ayon po sa Cubao Police Station 7, naglalako ng pinya ang biktimang vendor nang makasagutan ang suspect sa bahagi ng EDSA malapit sa North Road. Sa gitna ng sagutan, bumunot ng patalim ang suspect at sinaksak sa tiyan ang biktima bago mabilis na tumakas. Isinugod sa ospital ang biktima, nakitang nakabaon pa sa kanyang tiyan ang kutsilyo. Tinutugis na ng pulisya ang suspect na posibleng maharap sa reklamong frustrated homicide.
6: Uy, may ginto na tayo. Muling pinatunayan ni Golden Boy Carlos Yulo ang kanyang pambihirang galing sa buong mundo matapos masungkit ang kauna-unahang gintong medalya ng Pilipinas sa 2026 Asian Games. Live mula sa Aichi, Nagoya, Japan, Nagpapatrol, Paige Javier. Paige, anong event ang napanalunan ni Caloy?
7: Alvin, nasungkit nga ni Carlos Yulo ang ating double Olympic gold medalist ang ginto sa men's floor exercise. Yan nga yung parehong event kung saan dati na siyang nanalo ng gold medal sa Olympics at World Championship.
8: Sa unang pagkakataon sa 20th Asian Games, itinaas ang bandila ng Pilipinas at ipinatugtog ang lupang hinirang. Yan ay matapos masungkit ni double Olympic gold medalist Carlos Yulo ang unang ginto ng Pilipinas sa Continental Meet. Sa unang pass pa lang, solid ang naging landing ni Yulo at nagtuloy ito hanggang sa dulo ng kanyang routine. Emotional si Yulo dahil nakabawi siya sa kanyang performance.
9: Medyo ano nga po yung Olympic, ano po eh, yung feeling eh. Kasi nung 2018, sumali po ako sa Jakarta, medyo messed up po talaga yung competition na yun eh.
8: Makasaysayan ang panalo ni Carlos dahil ito ang unang ginto sa 2026 ASIAD at ang unang medalya ng Pilipinas sa ASIAD Gymnastics. Kompleto na rin ang collection ni Carlos ng mga medalya dahil Asian Games na lang ang kanyang hinihintay.
9: masasabi kong hindi siya madali talaga. Pagka panalo ko po, kasama ko po dito yung mga taong nagdadasal sa akin, mga sumusuporta at sa mga Pilipino na nakakadanas po ng hirap right now. Para sa inyo po itong lahat. Grateful po na
8: hindi na napigilan ang girlfriend niyang si Chloe San Jose at kanyang team na ipagdiriwang ang kanyang panalo.
10: It was God, and God has done a lot of miracles for us for the past many, many years.
8: Kumpiyansa naman si Philippine Olympic Committee President Abraham Tolentino na tuloy-tuloy ang pasok ng medalya pagkatapos ng panalo ni Carlos.
11: Ito na, na-break na yung ice. May nagsasabi, one down, seven to go. Wow, parang mahirap yun, pero kaya pa rin.
8: Tiwala naman si Carlos na makakabawi ang kanyang kapatid na si Eldrew na nagtapos na 7th sa score na 12.233 points.
7: Alvin, hindi pa nga tapos yung laban ni Carlos, no? Kasi bukas, lalaban pa siya sa vault. Yun din ang event na nanalo ng gold dati, pati na rin ang parallel bars. At makakasama pa rin niya ang kanyang kapatid na si Eldrew na sasabak naman sa horizontal bar finals. At andyan din ang kanilang teammate, si SEA Games gold medalist Miguel Besana, na lalaban din sa vault. So, Alvin, posibleng meron pa tayong medals na aabangan bukas dito mula sa gymnastics. Para sa POC Media at ABS-CBN News, Paige Javier, mula sa Nagoya, Japan. Alvin?
6: Paige, ano yung reward na naghihintay kay Kaloy? Kasi nakakuha siya ng gold. Anong pangako reward sa kanya?
7: Alvin, na alinsunod nga sa batas, no? Meron ngang incentive na pinangako para sa mga atletang nanalo ng gold. At sinabi nga rin ni Philippine Sports Commission Chairman Patrick Gregorio na kung malagpasan nga yung target na more than 4 gold noong 2022 Asian Games, ay dadagdagan pa nila yon. Kaya Alvin, ako, madami ang pera at incentive at kung ano-ano pang naghihintay na reward para kay Kaloy at sa mga susunod nating gold medalist dito sa Asian Games. Alvin?
6: Paige, ano yung mga event na mukhang malaki ang tsansa na makakakuha din tayo ng ginto in the next days?
7: Alvin, syempre, lumalaban nga sa ngayon, no, si Pinay Tennis Ace Alex Iyala. So, lalaban siya sa Women's Singles Tennis Event. So, yun ang isa sa tinitingnan nating gold, possible gold medal. Nandito rin in the coming days, si Olympic pole vaulter EJ Obiena. Siya ang reigning Asian Games pole vault champion. So, syempre, isa rin yan si EJ sa mga inaabangan. Pati na rin ang ating mga jiu-jitsu athletes. So, lalaban dyan si world champion Annie Ramirez. Isa rin siyang reigning gold medalist na nalo sa noong 2022 Asian Games. Andyan din si four-time world champion ng jiu-jitsu na si Kim Custodio. Ang 3x3 basketball teams din natin, Alvin, na maganda yung pinapakita. Pasok na sila sa semifinals, parehong men's at women's. So, naku Alvin, ang dami talagang posibleng pagkuhanan ng gold. At ika nga nung sinabi ni POC President Abraham Tolentino, meron ding mga surprises. So, merong baka hindi nabanggit ngayon at baka sila pa yung makaginto sa mga susunod na araw. So, abangan natin at suportahan natin ang mga atletang Pinoy na lumalaban dito sa Asian Games. Alvin?
6: Sana nga, Paige, good luck sa lahat ng ating mga atleta. Maraming salamat, Paige Javier.
5: Huwagi ang ilang kapamilya stars at palabas sa US TV Plus Awards 2026. Kabilang dito si Coco Martin na pinarangalan dahil sa kanyang natatanging galing sa storytelling sa TV at pelikula. Nagpapatrol, MJ Felipe.
12: TV Patrol.
13: Kinilala ang ABS-CBN flagship newscast na TV Patrol sa US TV Plus Awards 2026. Ang TV Patrol anchor na si Bernadette Sembrano ang tumanggap ng Media Excellence Award in Responsible News Reporting.
12: Maraming salamat sa iyong tiwala from the whole team of ABS-CBN News and Current Affairs. We are humbled and we are so grateful at asahan niyo pong ipagpapatuloy pa natin ang laban natin. Kapit lang.
13: Media Excellence Award in Comedy naman ang tinanggap ni Eugene Domingo. Media Excellence Award in Entertainment Game Show Host para kay Luis Manzano. At Game Show o Reality Program naman para sa Pinoy Big Brother. Napa-throwback naman si Bianca Gonzalez sa kanyang unang US TV Award 2 dekada na ang nakakaraan. Nang tanggapin niya ang Media Influencer Award in Psychological Awareness and Advocacy. Media Excellence Award in Entertainment for Movie ang iginawad kay Cathy Garcia Sampana. At Media Excellence Award in Cultural Heritage ang iginawad sa Judy Ann's Kitchen, ang YouTube show ni Juday.
14: Malaking bagay to, Mars, kasi first to na Judy Ann's Kitchen.
15: I was about to ask.
14: First to na Judy Ann's Kitchen. For so many years, I never thought na. But I do appreciate all the viewers and subscribers.
13: At bago matapos ang gabi, personal na tinanggap ni Primetime Bida King Coco Martin ang Special Citation for Excellence in Media and Television Storytelling para sa tagumpay ng kanyang mga primetime action drama series mula sa FPJ's Ang Probinsyano, FPJ's Batang Quiapo hanggang ngayong Sigabo.
16: Napakalaking karangalan ito para sa akin dahil talagang pinaghihirapan talaga namin yung paggawa ng kwento, pagbuo ng show, ang dami-dami nagtutulong-tulong talaga para makalikha tayo ng isang makabuluhang programa sa ABS-CBN.
13: Samantala, iniimbitahan ni Coco ang lahat na tumutok sa Sigabo dahil Kilig Overload ang mapapanood sa mas umuusbong na romance ng kanilang karakter ni Julia Montes.
16: Kami ni Jules, sobra kaming kinikilig. Minsan nga, natatawa kami, parang feeling na namin hindi na kami umaarte.
13: Mapapanood ang Sigabo gabi-gabi pagkatapos ng TV Patrol sa All TV 2, A to Z, TV 5, Kapamilya Online Live, Kapamilya Channel, at I Want. MJ Felipe, ABS-CBN News.
6: Hoy, maraming salamat po sa University of Santo Tomas para sa parangal na iginawad sa TV Patrol sa US TV Plus Awards 2026.
17: Thank you.
6: Na tinanggap ni Ate Bea. Yan, yan, yan.
18: Pakita niyo.
17: Thank you so much.
18: Umiilaw
6: ba? Akala ko gemstone.
18: Di ba umiilaw? Parang yung siya, ano yan? Siya, Superman.
6: Krypton.
17: Pero yung kulay o ABS.
18: Kulay na ABS.
6: Thank you.
17: Magkataon lang. Thank you masama.
6: Salamat. Kaya pala wala ka kapalo. Okay.
17: Thank you, Denise.
6: Anong sabi mo sa speech mo dun sa mga estudyante?
17: Nandito pa tayo. Thank you, Lord. Diba? Thriving. Salamat po sa inyo, no? Salamat sa tiwala.
6: Ang namili niyan mga estudyante?
17: Oh, dami. Ilang libong,
18: ano ba yan?
17: Estudyante.
18: Botohan ba yan?
17: Oo. Kaya, napakalaki.
6: Thank you. Congratulations sa lahat na bumubuo po ng TV Patrol. Dilan tayo, maraming tao sa likod natin.
18: Saka congratulations din kay Kaloy Yulo. Because sa kauna-unahang ginto niya as an Asian athlete.
6: At kauna-unahang ginto natin.
18: For the games, so itong 28 games.
6: So may bronze na tayo, bro, wala pa tayong gold.
18: So yung at least may ginto si Kaloy, pero yung ginto ng ibang hinahabol pa nasa Digan Bayan, hanapin natin.
6: Pangalanan mo kasi. Kaninong ginto ito?
18: That can be stricken off the record. At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at sa A to Z. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube Channel ang Cross Court. Yes. Ako po si Tony Velasquez.
17: 92 days na lang. Pasko na. Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa 6:30. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
6: Tinanong ko lang kung sino, ang bilis yung mag-extro. Ha? Napapanood po ang TV Patrol. Ano iba pa mga paborito ninyong palabas sa I Want. At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin L. Chico. Sa ngalan ng ABS-CBN News and the Service of the Filipino, maraming salamat at magandang gabi, bayan!
19: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
20: Kabay! Kabay!
21: Maunang wala pa tayo uyab, kay nahutda na ta. Ang uban, gaduha-duha man. Mauwi na

0: This is the newest.
1: The newest.
0: The hottest.
1: The hottest.
0: Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day.
1: Night and day.
0: 93.1.
1: 93.1.
0: FM Radio Cebu. Mauna ni.
1: Mauna ni.
2: Hello mga ka-vibes! Wala na d'yo line lami on DJ Sprocket!
3: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimiat!
4: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubus nga alagad, Langga Neda!
3: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo!
5: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes!

0: favorite music. 93.1 Maunani
1: FM Radio, favorite music radio.

0: wala na doon lain lang yun, DJ Sprocket.
1: What's up mga kabibes? Kini si DJ Kinyat.
2: Hello mga kabibes, kini yung ubus nga alagad lang ga neda.
1: Hello mga kabibes, kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkada man, si

0: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat.
1: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
0: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong

0: Ang katawhan dili mahimong nilupigan kun ang kagawasan sa prensa ug pagpadayag dili nilugpitan. Maing buntag Sugbo ka Bisaya ug Mindanao adlaw karon nga Biyernes, pitsa 25 sa buwan sa September 2, 2026. Welcome sa Line Usab edisyon sa Arangkada sa Buntag. Sa gihapon, ako ang inyong kabaib si Tonton Alco Santugop. Mag-iskot asab kita sa mga butang ug mga isyu nga may labot ang katawhan. Kang kansang atong tumong aron kita makaumulog haom nga opinyon ingon man ligdong nga baruganan, maliso pa'y buko sa kawayan.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Mga kabayab, it's 91 days left. Magsaulog na sabta sa adlaw sa Pasko karong tuiga. Ha? Thrilling na kaini. 91 days left before Christmas time, mga kabayab.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Sa mga nagtinga ang masalmod sa atong programa, of course, welcome gayod kamong tanan dinhi sa pagsalmod, pinaagi sa pagpadangat sa inyong opinyon o mga komentaryo, pinaagi sa atong official text line 0995-472-0802 Usbo nako. Official text line 0995-472-0802 mga kabayab. So niya sa atong official Facebook page, din inyong makita ang atong sibya pinaagi sa Facebook Live, ang atong official Facebook page, ang 93.1 FMR Cebu. 93.1 FMR Cebu, mga kabayab.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Mga kabayabs, wa pagitaon mahuwasi ang kampo sa mga Duterte.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Apan, sa unta man, ha? Nahingpit naman sa Senate Impeachment Court, ha? Ang ilang desisyon, ang ilang butasyon nga paubsan ang conviction threshold. Dining nagpadayon karon nga Senate impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, mga kabibes.
1: Arangkada sa Buntag.
0: It was a historic decision of the Supreme Court, or rather of the Senate Impeachment Court, mga kabibes. Sa iyo kay ni check in si kabibes sa Marlon Archibald. Niya pa, good morning kabayab Tonton, and Diyos magauban kanimo kanunay, maayong buntag usab sa tanang staff sa 93.1 FM. Nagatang na pug ko sa manindot og matulun-anon nimong programa. Mingaw man rong buntaga kabayab, swa man ko kadungog sa tingog sa sabaan nga DJ Sprocket, sagdi lang manindot man pud iyang mga tugtog tungod sa akong mga kabisi kabayab, swa jug ko kabisita diha sa station. Base next week, God bless you always from your regular listener, Kabibes Marlon Archibald sa Barangay Adlaon sa Dakbayan sa Sugbo. Kabibes Marlon, di anay gaanda minibo katong imong gipamaray nga sticker sa 93.1. Yeah, salamat kay sa kanunay nimong pagtukaw ug pagpaminaw sa mga programa dinhi sa 93.1 FMR, your favorite music radio.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Sus mo na ako, mga kabibes. Makasaysayanon ka to. Kailagi, napaupsa na ang conviction threshold nining nagpadayon nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Apan, taliwala nining makaingon ta mga kabibes nga sa sinultian pa sa matod pa nila Adias Kadalanan, nipalagid taon ang kampo sa mga DDS, mga kabayab.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Daw di igit taon sila makadawat. Apan, sawa pa masayod. Ang usa sa mga nipanday sa 1987 Constitution, nga si kanhi Comelec Commissioner Attorney Christian Munson, mibutyag nga unom sila sa 11 ka mga buhi pa nga ni Panday sa 1987 Constitution, mga ka-vibes. Nagkauyon nga sakto ang mga senador. Ha? Nga ilang gipaubsan ang conviction threshold. Ha? Kay sumala pa ni Attorney Monsod, dili mangyud fix lagi ka nang gitawag og denominator, mga ka-vibes. Ha? Matod pa niya sa usa ka interview dito sa kauluhan, ningon sa dinhyo, ha? Tama sila. Yung denominator can be changed, matod pa, ha? Ni kanhi Commissioner Christian Monsod, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Sa ato pa, kanang giingon nga two-thirds, mga ka-vibes, ha? Ang imo magong basihan ni Ana, kon pila kining giingon nga, ha? denominator. Ang gusto manggod nga ipalutaw sa mga pabor sa kampo ni Vice President Sara Duterte, nga di gyud mausab kanang 24 ka mga sakop sa Senado, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Apan suma pa ni Attorney Monsod, ha? Nga unom ni sila ang niuyon sa gihimo sa mga senador. Ha? Kay niya pa iyang naistorya sila si Attorney Rene Sarmiento, si Attorney Ed Garcia, si Attorney Felicitas Arroyo, si Attorney Florangel Braid, og sa ato nang nahibawan, bisag niya pa wa niya may istorya, apan nipanayag man sa susama nga baruganan ang atong garbo sa Sugbo kani Chief Justice, ha? Hilario Davide Jr., mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Puko na nimo ka mga lantip anak ng mga tao. Good morning to the ka-vibes, Mr. Webster, si Mr. Edward Iwayan. Niya pa din niya ay, good morning ka-vibes, Idol Tonton. Greet ko sa ako yaya tua sa Lamintak, Medellin Norte. From Mr. Webster of Cebu Holiday Taxi, body number 0550. Salamat kayo ni mga ka-vibes, Mr. Webster. Unya amping gid kanunay sa imong biyahe, Mr. Webster. Atong usa sa mga kananaang suki kayong tigpaminaw niya, nakalansang gina iyang 93.1 FMR sa iyang taxi unit, ka-vibes. Salamat kayo kayo ni mga ka-vibes, Mr. Webster.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So akong ipadayon mo, ito'y padayag ni kanhi COMELEC Chairman Christian Monsod. Ha? Unya ayang gipanghimugatan, mga ka-vibes, ang kaso nga plunder niining duha ka mga senador. Ha? Nga si Senador, ha? Jinggo Estrada o si Senador Rodante Marcoleta, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Listen to this. Huh? Quote, the plunder law says that all their power and rights as senator are suspended. In other words, they are only senators in name and not in substance. Suma pa ni kanhi COMELEC Commissioner Christian Monsod, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Kung atong hubaro ni ang iyang pamahayag, ato ni i-translate, sumapa niya ang balaod kalabod sa plunder, ha? Nagkanayon nga ang ilang tanang kagahom ug katungod, isip mga senador gisuspenso, nga sa ato pa, mga senador lamang sila sa pangalan apan dili na sa ilang, ha? Ginbuhaton, mga ka-vibes. Mo ni klaro nga istorya o pagpadayag ni kanhi COMELEC Chairman Christian Monsod, mga kabayes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Kay tinuod man, the rights are being suspended and they are under the custody of the Sandigan Bayan. Ganong i-appeal pa man nato unas ihap, mga kabayes, ha? Nga mubutar ni ining nagpadayon nga Senate impeachment trial, and there had been a precedent to that. Kay nung doon bumawasan ay padayag ni kanhi Chief Justice Hilario Davide Jr., ha? Katong iyang legal memorandum sa dihang gipatawag ang mga amici curiae, ha? Sa miaging semana hinungdan nga nagbutasyon ang mga senador niatong milabayng adlaw dito sa Senate Impeachment Court, mga kabayes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ang gipadayag ni kanhi Chief Justice Hilario Davide, ha? Ang nahitabo ni kanhi senador, ha? Antonio Sani Trillanes, nga kung nahinumdo mo kaniadto didaog to na si Senator Sani Trillanes bisag pindiriso siya, mga kabayes, ha? Unya ni petisyon ang iyang mga abogado nga pagawson sa espresuhan kay aron musalmot sa mga sesyon sa Senado apan wa kana tugti sa Sandigan Bayan, mga kabayes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Unya karon gusto sa mga gusto nila nga pasalmuton. Katlaro ana, suspendido ang imong katungod. At sa madiay, lahi ang balaod sa mga senador o mga yano nga mga tao pagkatoy-toy mga istoryaha. Para na ako pagkasmukoy anang istoryaha. Good morning to ni Kabibes sa 4541 niya pa. Happy morning to you, Kabibes, and to all of your avid listeners. Hihi, na mahawasan ka, Kabibes. Maayo buangon tsana maayo unsa man ni bugnaw ka nga tubig ang naong anak nila, maayong buuan og bugnaw nga tubig. Aron mahawasan ka, Vibes, maayo bubuan og bugnaw kaayo nga tubig ang naong anak nila. Mahimasmasan naman kaayo mga DDS. Move on na ta, pero ka, Vibes, 4541. Wow, oy, nagsakit gyapon ang dughan sa mga DDS karong panahon na.
1: Arangkada sa kabutan.
0: In fact, sa second portion na ko, mga ka, Vibes, second portion na to, atong isgutan ng grabe ron, oy, gisawayog mayo, gibasog mayo sa Senator Mark Villar. Pero ato sa ning i-focus din yung atong diskusyon. Dili tiyaw, ha? Mga kanini nagpanday sa atong 1987 Constitution. Panyagyang ko ninoon, Attorney Monsod nga, wa mo good na mo ni ma-anticipate kining sitwasyon na karon. Because we were always thinking that everything will be normal. Sao manimo nga nagpapadlong man po ning atong mga senador?
1: Arangkada sa kabutan.
0: E pananglit, imo din ang apilon ang nagtago-tago karon nga si Senator Bato de la Rosa. Ha? Doon na rabay ingon ang mga DDS nga, Bato, be a hero. Ha? Tambong nga to, Senado, na pagkasmukoy anang maong bargana, no? Bito, mga kabibes, kanang I decided around doon na kita'y signature din, eh. Di na kumagamit anang termino nga pagkatoy-toy. Kaya nga no, ang orihinal gini-anak nga nigamit, ang akong idolo o higala nga may taliwan na taon, among haligi sa media sa Sugbo, si kining anhing Bobby Nalzaro, Super Bob, iyagin ang termino nga pagkatoy-toy. So, to give respect to him, atong ipabilin nga siya ang orihinal niya ng pagkatoy-toy nga ekspresyon, mga kabibes. ang ato dinhi pagka ismukoy. Smukoy kay mga tawhanaw. Sabi sa gitao tugod si kani. Kana na abang 1987 Premier Pod nga si kani Associate Justice. Kasi ito nga na ito niya. Adolf Skunaw. Sabotahon si Adolf Skunaw. Kaya bang, makaingon ka ba nga absurd bang kayo? Bakikaw kayo ang baruganan ba? Nga kinanglan apil yung kunoon tanang mga senador o pagsyur. Apilan niyo mo itong ihap si Loren Legardang o siguro kanu sa tumuli at Pilipinas? Sabsa tao itong kaingon kong tigwa nga. Ha? Wagin ba, huwag imang paminawon ang argumento ni Adolf Ascona. Pagkatulibagbag yung istorya ha, kabay smoke ko yung kayong dako.
2: Pinawa!
0: Matod pa ni Kabibes Benjamin Hildore. Good morning, Kabibes. Tonton ka ng fraction nga 2/3 to convict the impeachable officials is not fixed. Same po sa Congress nga 1/3 to impeach is also not fixed. Affirmative on that, Kabibes Benji. Pero ang atong mga igsoon nga mga DDS taong di good kadawat niya ng maong argumento. Of course, for obvious reason, laban gin sila. Bisan pa og klaro na kayo mga kabibes na kung imong hubaron ang anaa sa batakang balaod, it is never fixed. Ligid o gilak ang ubang mga DDA so'y pagka-smoke ko yung dako. Good morning og shoutout nga to ni kabibes sa Marvin Ladera. Mabitaw na nga laliman ka na ha. Mga ligon kay ni nga mga kanana ang legal luminaries sa Pilipinas. Ma, og atong subayon sa ato pa 11 man silang nangabuhi. Unom nila ni Uyon sa tupad unay lima nga wa man maistorya ni kanana ang kani COMELEC Chairman Christian Monson. Apil ni ning lima. Si attorney si kani Associate Justice Adolfo Ascona. So they are the minority. Unya, timanin ninyo sa dihang ipatawag ang mga amici curie. Upat to sila. Apil ni kani Chief Justice Davide. Unya, tulo ni adto mga kabibes. Apil na ni kani Chief Justice Davide. Pulos in town to mga kani Chief Justice. Labing taas nga kananaang hukom sa Pilipinas. Dili ordinaryo, Chief Justice sa Pilipinas. Artemio Pangadiban o si kani Chief Justice Renato Puno, mga kabayos. Itandi ni mo ni Adolf Ascona nga usara sa mga associate justices kanhi, mga kabayos. In fact, you know, daghan kay nagbaruganan si Adolf Ascona nga ako di man ko abogado, mga kabayos nga og imo bang sabton ba? Uy, layo ra kayo ang luhika sa pamahayag ni Ascona, mga kabayos. Smukoy lagi kay dako. Shout out ka to ni kananaang kabibes Marvin Ladera. Matod pa ni kabibes 5598. Ang naghatog o kolor sa, okay, di lang na ko i-mention ang Sibianan. Si Bobby Nalsaro, kay station manager to idol kaayo to nako. Siya iyang programa sukad namatay si Bobby. Gilaaya na kong paminaw. Karon napuli sa akong kasing-kasing si Kabibes Tonton, puli ni Bobby. Salamat kay nimo Kabibes 5598. Katuhin noon, he was a living legend for us and he was a good friend of mine. Ako sakos nang guol sa dihang pagkalit niyang pagtaliwan kay ngilngi kay to sa Super Bob kaniya to. Basta iyang higala kada birthday i-greet gyud kas kahanginan, mga Kabibes. And there were times nga magkakuyo gyud mi ni adto. Mga Kabibes, Kanana ang alas 6:30 naman mapos lang sa kumakadiyot niya human ini atong ipadayon ang atong pagtuki dinhi sa atong Arangkada sa Buntag karong adlaw. Palihog, standby.
1: Arangkada sa

Bueno, salamat kayo mga kabayab sa inyong pag-standby. Alas 6:35 na. Padayin kita sa atong programa Karambutaga. Bitaw mga kabayabs ba? Kanimanggong isgutanan sa pagpaubos sa convection threshold ba? Dako kini og impact sa nagpadayon nga Senate impeachment trial kay buot pasabot ni ini mga kabibes. Kadtong 16 nga mauunta ang desisyon ni presiding officer Senator Chase Escudero, di na tumao. So in other words, iyang giklaro pananglit og 20 ra gid sila. Og di na gyud mauli diri sa Pilipinas si kinini ang senadora Lorraine Legarda nga matod para ba siya ang abogado. Kanang mapauli kini din sa Pilipinas. Apanog 20 ra sila. Ang 2/3 ni ana mga kababs, ilan na gan ining ground up. Matod pa ni presiding officer Chase Escudero, 14 kababs gani. Og imog yung istriktohon ang matematika, it is 13. The nearest whole number. Kay ang 2/3 niya ng 20 is 13.33. Ha? Kung imog yung i-apply ang matematika ba, ang mathematics, ang arithmetic. Ha? Kinumdam mo sa itong leksyon kaniya ito. About nga, makaingon bitaw ta nga, masig absent ngini ang mga DDS, ng mga ang uban nila argumento ay smoke ko kayo mga kabibes.

0: himuot man ko ani oy. Amo gyapon. Bisan pag mopauli si Senadora Lauren Legarda, kay ba mo unsay resulta mga ka-vibes. Mahingpit na ginoon nga 14. Wa na ikida. Hilak yapong mga DDS mo. Rini mga ka-vibes sa pag ilang papauli on si Senator Lauren Legarda.
1: Ay! Ha?
0: Pastila, noy. Ha? Kamurong ikwinta niya. 2/21 = 14 mga kabibes na impa silang tanan.
1: Pinawa!
0: Matod pa ni kabibes Marvin Ladera, TGIF, morning karangkada. Man Sir Tonton Dan Sharon Hart, Friday na pod mga kabibes. Kana si Asusina Tatak DDS na Sir Tonton, more power always kabibes. Mauna ni kinsa man si Asusina. Ah, si Adolf Ascuda. Si Ogi kainig mga komentaryos kabibes. Marbinda, mga tawa tabi.
1: Ayaw!

So, inani mga kababs, it dawn on me right now nga, bisan palagig mo pauli si Lauren Ligarda. Sa pagkalito mo ingon si Lauren nga, okay na ko sa kong sakit. Saan mo nani mo lagi ka ng tulo? Ilabi na si Senator Bato de la Rosa? Ha? Nga, ikaw Bato de la Rosa, kay bao kang dagpunon ka mo, pakita day ka? Siguro magyag ko nga, dagpun siya tungod kay nag-ungong man ang warrant of arrest niya gikan sa International Criminal Court. Ilagi na yung ipamukos. Una ka ng duha. Sa gipasabota ni kani COMELEC Chairman Christian Munsod, mga kabibes. Suspended man sila. Naundang na ilang pagka-senador. Senador lamang sila sa pangalan, mga kabibes. Apan dili naging sila mao. Di na hingpit. Una daghang mga jurisprudence ni Ana, mga kabibes, nga basta nagatubang kag kasong plunder, mauro ba ni gihilakan di ay ni kanana ang senator what's her name? Camille Villar kay nangisnab pa ni Senator Ping Lacson. Ha? Kanagihanan siya glamano uy. Mura bag klaro ni kay video nga wa dawata ang kamot ni Senator Ping Lacson, mga kabibes. Spoiled brat sa ginis Camille Villar, ha? Nip niya, matol pa nila, nipo senator. Ay, wak mo na maanan, kapobrihon siya. Matol pa ni Kabibes, 5118, Sir Tonton, bright mang tanang justices, nagpabugo-bugo lang si Asusina, para dili maimpit si Piatos, klaro kayo, gika ni Kabibes, 5118. You know, mga Kabibes, kaning mga iunining opinion ba, di ta ka mahaibya nila. Kay ako gani ha, wa ni masulti sa ato mga kaubanan sa profesyon, ilabi na sa mga Diplos Manila, but I have the feeling na kaning mga pamahayag ni kani Associate Justice, ha? What's his name? Ha? Adolfo Ascuna. Tungod ni sa influensya ni kanhi Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Because it was during the time of former President Arroyo nga nahimo ning Associate Justice si Adolfo Ascuna, mga kabibes. Ha? Ato na siyang katawaan. Good morning. Shoutout ka to ni kabibes sa Brando Santisas. Matod pa niya. Happy listening to Randy Santisas. Unya, nga to ni kabibes sa Jan Tubi. Morning kabibes Sir Tonton. Shout out sa akong mga kaubanan dire sa Grahe, Kusog, ka

0: ayo ako radyo. Naminaw sila nimo while busy nangandam kahit namahaw. Good morning karinyo sa kanunay kabayb dyan tubi. Ni amping gud mo sa matag adlong tanan ha. Adlaw rabarong Biyernes. I don't know og ang inyong adlaw ting trabaho apil pa bang Sabado? So kanang amping mo kay ugma Sabado unya hapit na sa ang pizza 30 adlaw ni Manuel Do mga kabayebs.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So atong balikon ha. Suwayin ninyo. Gamita ang inyong tagsa-tagsa ka telepono, inyong cellphone. Og pananglit mo balik si sa Pilipinas si Senadora Lauren Legarda. Di na mausab ng 14 ka vibes. Fixed na gidinoon. Hingkod na gidinoon. Tibok na gidinoon. Wanag kida. Dili na 13.33. 14 na gidinoon. Ligid o gilak na sang mga ka vibes. Mga ka vibes na to nga DDS na anak ka vibes. Siya o Guinness ka vibes 5598 o. Kung makonvict man ang akong crush nga pipi, moingo na lang ko, farewell to you, my friend. Unya, nakapaldo naman ka, mamarayag lang kong pang snack crush bayati ka. Hihi! Agasi, aw, ginani ka ba, Ibs Marlon, mga tawa, tabi? Bito, mga kabayos ba? Ato lang yung isigwe. Kala bang makaingon bito ko nga, how ridiculous ko this be kaning mga DDS ato na lang ni silang itumbo kay saon taman matag atong opinion din eh kontrahon magitas mga DDS muna yung ingon silang just be objective ayo pagka one-sided pero saon man ako na pag dawat ang ilang mga argumento nga from being ridiculous to absurd saon na nimo imong i-appeal sa ihap si Bato de la Rosa. Ano na ilang gusto? Kaya wa pa kuno masuspenso, wa pa kuno gitaktak. Unya, una lugar mga kabibes, kaniya para nako may nungdanon kayo. Ang kanang impeachment, dili na aron panalipdan ang gahom sa usa ka politiko. Apan ang impeachment, ang pagpalagpot sa usa ka opisyal nga dunay sala nga betrayal of public trust, culpable violation of the constitution, mauna ang katuyuan ni anang impeachment. Wa na ningon nga aron lagi ko no malig-on gyud kinahanglan og super majority pagka sure ni ana hay may mahinungdanon ang politiko o ang katawhang Pilipino. Na? Kana kuno inyong huna-una abi.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Unya ra ba mga kabayb sa? Ang ilan na sang gipalutaw ron nga okay ra kuno nang daghan og franchises sa usa ka fast food chain store si Vice President Sara Duterte. Say pagka okay niya na? Nga ang uban, libog lang ta nga okay ra ba na kay mao na man negosyo sa mga politiko. Uy. Ha? Pag-isip-isip po pag may time, oy. Gamita lagi tao ninyo og sakto ng inyong inyong utok ba? Ay tao ninyo yaki, oy. Hinumdumi ninyo Vice President Sara Duterte wala mo deklara ni ana sa iyang Statement of Assets, Liabilities, and Network. In fact, ato ni klaruhon ha, doon na siya'y deklarasyon nga matod pa shareholder siya mga kabayb sa kanang gitawag o GenCorp Industries Incorporated. Nga, diha pa lang gani, may nguntang po nga mga kabayb, sabit na siya daan. Kaya nga no, gidili mansad sa balaod nga ang usa ka presidente, ang usa ka vice presidente, ang mga sakop sa gabinete o ilang mga luyo-luyo their deputies and assistants, basta na magsugod na gani ka, manumpa na ka sa katungranan, ang batakang balaw na to niingon nga kinahalan mo divest ka. Di na ka manggilabaw sa imong negosyo. Apan ang gibuhat ni Vice President Sara Duterte, ay atuod nga, kananaang maingon sila, ang giangkon man na sa Vice Presidente, nga, nagigusyo siya. Pantiman inin nyo. Iyang nalapas ang balaod kalabot sa divestment, mga kabibes, o nang ato silang katawan. Unya, mga kabibes, laing pangutana na to. Kalabot nga ng maong isyuha. Diin magkwarta in town si Vice President Sara Duterte para anak. Ha? Nga sayon man ta dili man tiaw ang usa ka franchise ni anak. Laliman kag 35 hangtod sa 50 milyones. Matag franchise ha? Inyo nang ma-search. Inyo nang ma-research. Diha sa Google. Og atuon nimo ang website sa maong kumpanya, nga di lang nako nganlan dinhi kay pabayro niya ta sa among admin diri, kada kung tapar na to. Mahog na mag-commercial ta ana nila, o nag-advertisement ta ana nila mga kabayro sa atong isgutan dinhi. Ha? 35 nga to 50 bilyones. Unya matud pa sa usa ka abogado nga nagsunod gyud sa mga kalihukan sa Senate impeachment trial. Kinigingalan og si Attorney Jess Palsis. Dili lang kay 5 ka mga prangkisa. Apan matud pa niya 55 ka mga prangkisa ni ini sa ato patibuok nasod. Ang kananaang lalabigit si Vice President Sara Duterte, mga kabayb, sus pagkangilngiga.
1: Arangkada sa kabutan.
0: But in fairness to the Vice President, di kay ko mukalawat ang istorya, ha? Ha? Because, mga kabaybs, inani, ha? Sayon naman, na. Katong makadalik ka ito sa Dabaw, so, wayan ninyo, doon na celebran sa Bulton, doon na celebran sa kanang mga nag-unang department store dito. Ha? Doon ay usa nga, basta mga nag-una nilang department store. Makita na ninyo sa imong resibo. Ha? Basta na gani ang kanang GenCorp Industries Incorporated. Ha? Labot yan ang pangan ni Vice President Sara Duterte kay shareholder siya ni Ana, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Balik ko sa kumputo, diin magkwarta ni Ana. Pagpalit ni Ana ang maong prangkisa si Vice President Sara Duterte, nga kung atong subayo na sad gihapon ang iyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth, Consul-N, sukad siya ni himong Vice Mayor pagka 2007. Hangtod karong panahon na ang iyang sweldo mukabat ra in the range of between 30 to 40 million. Karon ang iyang gideklarar sa iyang Sal-N as of 2025 was 98 million. Di dahil magasto si Sara. Ma, ibutang ta ka na iyang 40 million. Di dahil siya magasto. Wa dahil siya ng malit og kabtangan, mga yuta, ha? Sa pato, kondo, gilngiga, auto, o uban pa nga nila nga mga real estate properties. Hmm? Diyan mo siya kwarta. Ah, kada yung unang pangutana. Kung yung sabayon, ibutang ta, i-fix ta ng 40 milyon na siya nga sweldo. Ibanan ta, niyo na siya yung expenses. O isipila na lang kahit nabili na nga ang magdi. Hindi na sila kaon. Saan ma- di na sila gutmon. Pagka toy-toy. Oh, sorry, Super Bob. Pagka smokoy. Ayaw! Bitaw, dili na ko magamit anang termino nga pagkatuytoy din he, to give respect to my good friend. May he rest in peace. Ah? Wala tayo originality ni Ana. Ang ato din he, pagkasmukoy. So sayang sweldo, of course, doon na to expenses. na malit pa man siya lagkabtangan, diin man siya niya ng kapin sa 50 bilyones pang nabilin. Kanalang bahina. O niya, tugtenta nga nakapalit siya bisag usa. Uy, ego na rauntang usa ka franchise mga kabibs. Kanong kadaghan ba ni franchise, diin man siya kuwarta mga kabibs. Mone, pangutana diha nga nagtangag og dakong ganti nila pa. So dihang bahina mga kabibs, apike yun in town si Vice President Sara Duterte. Pero matod pa nila, mayingon sila nga, tanawa bitaw, matod pa ninyo, mayingon mo niya ito nga nangawat siya. Ha? Ako mayingon, ha? Nila pa, maro lang gid ni si Vice President Sara Duterte mga kabibs. Kay mahinomdom mo sa alleged misuse of confidential o intelligence funds. Ang iyagong gibuhat mga kabibs, ha? Ang iyang gipa take charge ko no. Ha? Katong duha ka mga kernel. Si Dante La Chica o si Dennis Dulasco. Ha? Matod pa ni kabay si Marvin Ladera, Sir, tonton ka na mga DDS, wala na may utok mo nga mga hihi, ikaw sa duda sa utok. Oy, tingali ko ang lagbitamina ka vibes. mga kanana ang tsenga ni ana. Mga mayingon na lang ko kalurki. matod pa ni kabibes sa Marvin Ladera. So atong balikon, ang kanhi COMELEC chairman na naang nisulti. And in fact, now I remember, usa ni sa siya ni ang yaning komitiba ang naghanay mismo ni anang maong artikulo diha sa Batakang Balaod. Article 11 nga pagsulti ni Adolf Ascuna kaniadto nangangkon dayo ng mga DDS nga mao kunoy principal author ipakita ko ninyo ang ebidensya nga principal author si Adolf Ascuna be kay muhunong kog si Bia dinhi ayo. Dili oy ang in charge ni adto mga kabibes ang committee ni kanhi COMELEC chairman Christian Monson nga lakip gani nga sakop sa maong komitiba si kanhi Chief Justice Hilario Davide Jr. So ang ilang ipatuo nga si Adolf Ascuna kung nung mo'y nagsuwat di magod matutpas uman nga purist kuno sa konstitusyon si kananaabang kanhi Associate Justice Adolf Ascuna. Pero para na ako ba pastilan, oy? Ha? Kinahanglan pa ba ng lalison? Kinsa may likon o barukan? Sa kanatalang mga abogado, lumpungon na sila ron. Oy, pag sure mo, oy, wa man mo nahimong mga Chief Justice. Pino ka! Saan na niyo pagbalik? Upat ha ka mga amitsikuri. Tulo nila mga kani Chief Justices mo iningon nga dili fix ng 16. Kaning mga nagyaw-yaw rang mga abogado, murag halos tanan mga maing laki, ha? Pag-sure mo. Matut pa sa akong higala, ha? Wait till you become mga kabibes. Ay, kay pagkapasultiyon, apil pa ng ginganlan og si Regal Oliva. Nga, magprograma, mag-script, pag-show na Regal, oy. Unya na kumutuo ni Muday, og mag-imo kag-content ni mo, wakay script. Rige ka ka-imprunto, pag-show niya, unya, atanawon, pakpak ni mo mga DDS, nga di ka ka-imprunto sa mga programa, pag-show niya, oy. Pino ka! Good morning ato ni Kabayb sa Altea Bato Malaki Puntillas. How are you, Ma'am Altea? Ningon siya din. Good morning, Kabayb. Share, please. Happy Friday to all watching. Happy Friday to all watching from Negros Oriental. Salamat kayo, Kabayb, sa Altea. Welcome back murag awa ko ka alingat ni mo ma'am for the past few days. So akong balikon mga ka-vibes, gawa sa grupo ni kanhi COMELEC chairman Christian Monson, nga matod pa niya majority sa mga nagpabiling buhi ng mga nipanday sa 1987 Constitution, nga niingon nga sakto ang mga senador. Tulo ka mga kani Chief Justice ang niingon daan, nga dili na fix and decisive. Nga kisang matutuhuan ka ng mga abogado ron nga huwag imang pasultion, wagas kay Manolte, oy pag sure, waman mo na nga Chief Justice taon? Ayaw! Una, with due respect ninyo, di gikumtuo ninyo. Kay sa kuan pa, ha? Wa pag ugsa kananaabang prutas pa, wa pagitaon mo nang hinog. For the simple reason, wa mo nang himong Chief Justice. Ha? Ngayog post, magay mo kita mo, ayun siya nga, doko, magay mo kita mo Chief Justice. O niya, pasultion mo, mga ngilngig kay mo. Dalaga pa na si Regal Oliva or Olitao na muna pangutana ni Kabibe sa 5118. Na ayaw, kuidaw ka 5118. Kay doon na siya ay kanunay kuyog nga dako kay glawas ambot og igunsa na sila 5118. okay, noted Kabibe sa Alteyang. Sige ko na sa kaway nani magud Kabibe kana bang tungod bitaw sa doon naman ko limitasyon ang ato bang ato teknolohiya ba basta malangay ka og comment labi na sa Facebook Live, di na nato na ma-accommodate din eh. So, salamat kayo for the update, Kabibe sa Alteya. So, ingon niya na mga Kabibes, buto ko aning uban rong mga abogado. Naiusa diha nga, unsa na, Dean Cornacia, ginganlan og si Dean Ralph Sarmiento. Padako-dako, pagtingog siya, dili mo na ingon ang puntos pala, padako-dako, stingog, oy. Pag si Oral Sarmiento, oy, nga no, nahimaw kang Chief Justice? Ayaw! Mga Kabibes, untop tang alas 7, mupos lang ko baka diot niya humaniining mga mahinungdanon kayo. Padayon ta sa atong programa karong adlaw palihog, standby.
1: Arangkada!

0: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimyat.
1: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
0: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arang

0: Bueno, salamat kayo mga ka-vibes. Alas 7:06 na padayon sa atong programa karong adlaw sa Arangkada sa Buntag. Bueno, mubasa sa tag-reaksyon sa atong mga ka-vibes. Good morning. Shout out nga to ni ka-vibes sa Jesus Cañete Celestial diha sa Basak, Lapu-Lapu City. Niya pa, good morning Sir Tonton, watching and listening from Basak, Lapu-Lapu City. Unya ngarita speakers gikan ni ka-vibes 0792. Ningon siya din hi, kaning imong pag-scrutinize aning kaso ni Sara Duterte Sir is really important. Kay panahon ni Digong, gipatuo ta nga Shabu ang number one problem sa Pinas. The truth is, kaning pagpangawat sa usa ka politiko, especially gikan sa usa ka political dynasty, mao na main reason nga nung daghan gihapon ang pobre. It's about time nga pamuta ni silag sungay with angry emoji, mga kabas. Bitaw, ang akong punto diha ba, kanang kita magod, mahinumdom ta sa prior sa election sa 2016, nga bidaog si kanhi Presidente Rodrigo Roa Duterte. Tuo magutadayon nga in 6 months iyag yung puuhon, iyag yung undangon kuno ang suliran sa pagkuyanap sa ginadilang druga sa Pilipinas. Pero nahuma na lang yung termino, daghang nangamatay sa war on drugs. Nagpabilin gihapon ang maong problema, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Karon to Asia. Sa gipriso sa International Criminal Court niya karong November 30 sugdan ang iyang hearing. Ambot lang og by that time madakpa na pud baha ni si Senator Bato de la Rosa, kay sigurado ko biyahing dehig da pud na siya pohon basta madakpan. Bueno, alas 7:08 na mga ka-vibes. Ato sagong kananaabang labason kining gikabutyag sa usa ka opisyal sa kananaang kining matud pa opisyal sa PhilJEPS, mga ka-vibes. Nga dinhi nagkanayon siya nga ang kumpanya ni Vice President Sara Duterte, mga ka-vibes, nakakuha og 49 ka mga kontrata gikan sa nagkadaiyang buhatan sa gobyerno nga lakip niini ang LGU sa Davao City. Matud pa kini nga ang maong opisyal nga tinugyanan sa kining gitawag og Philippine Government Electronic Procurement System kon PhilJEPS. Di nabutyag dito ang 49 ka mga kontrata. Sa dili kay suwito, mga ka-vibes, ang PhilJEPS mao ni ang bugtong central web portal alang sa mga public procurement transactions sa tibuok Pilipinas, mga ka-vibes. Sa iyang testimonya dito sa Senate Impeachment Court, si PhilJEPS Division Chief Rendel Supenya nibutyag nga ang kining maong 49 ka mga kontrata, ka-vibes, naglakip kini sa Overseas Workers Welfare Administration, OWA, ang PhilHealth dito sa Davao City, ug ingon man ang Davao City Local Government sa ato pa Davao City Hall kang kansang mayor karon mao si Mayor Sebastian Basti Duterte. Unya ang gikontrata ani nila kining GenCorp Industries Incorporated nga mismo si Vice President Sara Duterte nibutang sa iyang sal-in nga siya shareholder niini, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Sa ato pa stockholder, matud pa ni Supenya, ang maong kumpanya ang GenCorp Industries Incorporated dunay 33 ka kontrata sa PhilHealth dito sa Davao City, Unya, dunay usa sa uwa. Unya, kini mo ay makapatingkag sa dunggan. Ha? Ang kinatibukan nga kantidad, 35.8 milyones. Ha? Ang labing dagani ni ang 34 milyones, mga kabibes, dito sa Davao City, ha? Local government unit, kung upo sa pagdumala ni Davao City Mayor Sebastian Pasti Duterte, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Nga kung atong mahinumduman, si Vice President Sara Duterte mibutang mismo sa iyang salin nga stockholder o shareholder siya sa GenCorp niadtong 2022, 2023, 2024. Unya gani sa atong nahibawan, apil pa ang 2025, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Nga nagsugod din niadtong 2013, mga kabibes, dihang dapita ipit kina siya. Kaya nga nung wa niya gideklara since 2013, ang iyang naingon tapilang iyang natigom ni ining maong kumpanya. Ha? So wa pa ni daw gibirahan ni Senator Bam Aquino ang mga abogado ni Vice President Sara Duterte. Nga nung gatuyok-tuyok na ba sa ilabang tubag kalabot sa kung kinsa gyud ang nanag-iya sa GenCorp Industries Incorporated, mga kabibes. Gani, kanang matud pa sa senador, quote, sa palagay ko, merong confusion ngayon. Paikot-ikot tayo. Dalawang tao lang yung nakakaalam kung ano talaga yung role niya siya mismo. Suma pa ni Senador Bam Aquino ngadto sa abogado ni Vice President Sara Duterte nga si Attorney Justine Nicole Gular, sayang kana ang interpolation o interjection ngadto sa maong defense counsel ni Vice President Sara Duterte, mga kabibes. Nga nidugang si Senador Aquino nga so ang kliyente ninyo ang respondent, siya mismo ang naglagay ng GenCorp sa kanyang salin. Ano kaya ba ang kanyang role sa GenCorp, dugang ni Senador Aquino? Tinood, siya may nisuwat yato sa iyang salin. Nga maoning kumpanya lagi kaning GenCorp Industries Incorporated nga hasta kitsap ilang gikontrata nga to sa Davao City Hall, mga kabibes. Yaya sa kuwarta gikas kitchap. Tungod din eh, si Attorney Gular, of course, he has to defend his client. Kanang lihay kayo, nga matod pa nila in due time ilang ibutyag ang ilang sa pagpresenta na nilag mga ebidensya, mga kabibes. Unya, nadismayag yun si Senator Bam Aquino sa maong tubag sa maong abogado. Kay matod pa sa senador, kinahanglan mahibawaan dayon sa katawang Pilipinhon kung unsag yun ang tinuod. Aron ba mahimong patasan ang mga senador? Nidugang ang Senador Aquino, mga kabibes, at the end of the day, itong courting ito is sui generis and we can follow our path towards truth and fairness. Suma pa sa maong senador, mga kabibes. Sayang bahin si Attorney Gerardo del Castillo, ang direktor sa Company Registration and Monitoring Company Registration and Monitoring Department sa Securities and Exchange Commission, kung SEC, nibutyag nga mismo si Vice President Sara Duterte ang nibutang lagi sa GenCorp Industries sa iyang salin. Nga kung ato mahinumduman, unang gibutyag ni sa usaka kanana ang dako nga media network nga ang GenCorp nakakuha og milyon-milyon nga kontrata sa Davao City Hall gani wa man ni ginigar ni Mayor Basti Duterte, mga kabayab, sa pan niya pa wa kuno sa mahibaw nga appeal din ini ang iyang igsuon pagkasmukoy nga katarungan. Unya, matod pa niya itong 2022 doon ay 5 milyon na skapin. Ha? Unya, doon ay 7 milyon na skapin pagka 2023. Ha? Unya, napakapinan pa ni og 1.6 million pagka 2024. Uy, pagka 2025, doon na pagyoy. Saka ni giorder nila sa maong passport chains, ha? Kapin sa 617,000 kapesos, mga kabibes. Ang pinakadako nga kontrata, food catering and service contract ay matod pa. Kining kapin sa 5 milyones og 6.28 milyones na itong 2023. Nga timan ininyo nga nung ako na yung gisgutan because money ang panahon nga impeachable si Vice President Sara Duterte. Kaya ang ilang katarungan ron nga di na ta mag-ihap sa mga nanglabay ngadto ta sa mga tuig nga impeachable siya. And this is very material. Kaya remember, nagsugod ang iyang pagka-impeachable officer 2022. Hangtod karong panahon na, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Matod pa din ni atong 2022. Ang buhatan ni Mayor Basti Duterte, nihimo na yung kontrata. Nining maong kumpanya, pagkangiligas. So, pastilan, ultimo catering, ultimo mga snacks, ilang gidaginot, mga kabibes. Snacks pa gani ni, minilyon na. Unsa pa ka, sobang dinagko pang transaksyon, mga kabibes. Ya, ang ako laging punto ni ini, mga kabibes, nga nung waman tao ni lagi gideklara niya siyang salin. Very general ang iyang deklarasyon, mga kabibes. Gika ni kabibes 9354, otro po tong smokoy sinigong kabibes tonton, otro pong drug lord, looy kayo ang mga nangilad in town pagka smokoy di ay. Arena ta sa smokoy 9354 kay we have to give due respect to kanana ang atong higala nga mitaliwan na sa laing kalibutan si anhing Super Bob Bobby Inalsaro nga mao ginigamit anang termino nga pagkatoy-toy. Super Bob, my good friend, nagtanaw ka man ron, ha, mga ikong dispensa daan nga nigamit ko sa imong termino nga pagkatoy-toy. So I will rest that ang akong gamiton din ni pagkasmukoy. So mao ni mga kabibes ang nahitabo karon. And by the way, stilan ngilgiga ni. Humani desisyon ang Korte Suprema, mga kabibes. Or rather ang Senate Impeachment Court. Pumugon sa latest karon. Kagahapon sa hapon, mga kabibes, ang kanhi kanhi Executive Secretary ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr., mga kabibes, nipasaka ni petisyon nga to sa Korte Suprema nga muisyo og temporary restraining order, mga kabibes, tungod lagi sa katong pag-usab sa conviction threshold, mga kabibes. Kay matod pa ni kanana ang Attorney Vic Rodriguez din, naman ni Sharon, Executive Secretary, matod pa niya, kanang nagpatuyang rakuno ang Senate Impeachment Court, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Sumapo sa balita sa usa ka 24 kapahina nga petisyon alang sa certioraray o prohibition, si Attorney Rodriguez nagkadayon nga ang Senado nihimo o grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. Timanin ninyo, grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. Kay gusto niya nga ipa-anular, ipa-nullify sa kanang Supreme Court ang kining katutuang ilang ruling ni atong milabay nga September 23. Unya gusto niya ang pagpagawas dayon og temporary restraining order, TRO, og writ of preliminary injunction sa pagpatuman sa baong pagpaubos sa conviction threshold, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Kay niya pa ni Attorney Rodriguez, ang Senado kuno had created an entirely new constitutional denominator. Ay, sus. Ang ako ba, usar ko itubag na kung ini. Onsa may legal personality, what is the standing of kining former executive secretary Vic Rodriguez? Di man siya sakop sa kananang defense team. Buong mga nita o may laki pa ni Vic Rodriguez, ganunwa makagikuha ni kanang Vice President Sara Duterte nga may mong sakop sa defense team. Kanana ang matod palagi ko niya, giusab ko no ang constitutional denominator. Uy, mulabaw pa dahi ka, Victor. Mulabaw pa kas nga kanhi Chief Justice sa Korte Suprema nga niingon nga pwede kayo ng buhaton. Matod pa ni Kabayb sa 5998. Atoning subayon ang iyang gisulti din eh. Ismokoy. Kana ba? Magkasabot kita. Ismokoy dito si Digong kay iyang promise 6 months sulbaro niya ang utot sa demonyo. Nga gisigi og langap sa naadik. Unsa man siya si unsa man na siya Kristo nga makasulbad sa drugs, abi ni mo Kabayes, ang klaro diha kitang tao maoy mulikay sa drugs kay dahibaw na tadaan kung mosuyop o namaligya ta dangatan pikas tiil mitiryo pikas tiil karsel. Tinuod gina pero daghan gyapon ang nagumo ni anak mga Kabayes niya. Kadira gyud akong punto kanang problema sa ginadiling drugas mga Kabayes, wa ra na may tabo sa Pilipinas. Itabog gina dito sa Amerika nga the lone superpower of the world. Dito sa mga nasod sa Europa, grabe nang kanang paggamit niya ng mga party drugs, dito na naggikan. So, wala din sa Pilipinas na itabo ng matod pa nila drug minis mga kabibes. Mao na gihimong kanang katarungan ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte, mao nang nidaog siya ni atong eleksyon sa 2016, pero ang ako ba niabuso man sa gud silas pangatong danan mga kabayes pagkas mukoy. So mao na itinguha ro ni Attorney Vic Rodriguez, petisyon siya sa Korte Suprema. Pero ang ako ba anong na may grade abuse of discretion? Nga gani, before kanto, ang kanang mga sakop sa Senate Impeachment Court, may imbitar man og mga respetado nga mga amici curie. Tulo ka kani Chief Justice, usa ka kani Associate Justice, una ang tanang mga habig, ang prosecution og depensa ilag yung gipaminaw. Gitugtan ang interpellation. Gidiskuter og mayo, gilalisan, gidebatihan og mayo. Mauman galing nga ang grupo ni Senate Minority Leader, kanana ang Senator Alan Peter Cayetano. Kun mahinumdo mo, di barog pa si Peter. O ato pa nila, si Petra ko, no? Ni point of order siya nga, dito pwede oy. Kay Duna na ruling ang presiding officer. Nga, this is size yun. So, mote unang nilang gibutasyonan. Nagbutasyon sila ni Adto, mga kabibes. Ah, ang naitabo ni Adto, pildi ang grupo ni Alan Peter Cayetano. Ah, na-outnumbered sila. 3-1. Ah, or rather, 3-4. Ni Adto na usang ni abstain. Ang ni abstain ay mga kabibes, kaya ba mo kinsa? Ah, si Senator Mark Villar, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So, gidiskusyon tog mayo. Unya, kay napildi man siya, nakadesisyon ang presiding officer nga, oh, idayon tading botasyon ni ini. Nga, upsan ginato ang conviction threshold. Ana, ang grupo ni Senator Alan Petra o Alan Peter Cayetano na mabalik. Sa ato pa, nahuga ni Boycotillo sila mga kabibes. Ha? Anda ron kay pagbutasyon ng mga kabibes. Si Daugman. 3-1. Unya, unom ang wa dito. Ni abstain. Maingontan na lang niya ng puntuha. Eh, wa man sila mo. Amo, pakita nagbalik dito sa wanan sa session hall mga kabibes. Ah, ato pa, may lampos yun nga ipaubsan ang conviction threshold. So, unsa may grave abuse of discretion. Ya, gipaminaw man. Nakuha silang mga legal opinion, gipaminaw ang mag-isikahabig. Mga may sentimento sa mga senador. Unya, ang naamapod sa balaod, mga kabibes, nga ang mga senador has the sole discretion, has the sole power to decide impeachment cases. Kaklaro ni Ana. Maumbitaw ni Ingon si kanhi Chief Justice kanang Artemio Panganiban nga dili angay magilabot ni ang Korte Suprema. Mao na ron ang butlang og tuhuan ba sa Korte Suprema kaning petisyon ni Attorney Vic Rodriguez mga kabibes. Tanaw ko, waoy, isa lindot o isa likway ni mga kabibes. Muna diha, pero tanawin ta lang. Anything is possible. Atong huwaton o gonsay aksyon sa korte niini, sa Korte Suprema niini karong adlaw mga kabibes. Mga kabibes, mag-alas 7:30 naman, mo break lang ko, makadiyot. Humaniining alas 7:30 unya, largo na ta, lahos na ta, gikan sa alas 7:30, hangtod na sa alas 9 karong butaga, palihog, standby mga kabibes.
1: Arangkada!

0: Ngayon ang Good Vibes this weekend. This weekend. Favorite Music Rewind. Rewind. Sunday Rock Ballads. Rock Ballads. Domingo Discoral. Discoral. Remember When. Remember When. Good Vibes Overload yun. Matag Domingo. Gikan sa 93.1. Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni. Mauna ni.
1: Mga init na panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na issue, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Kavibes. Mauna ni! Mauna ni!
2: Nagagubot ba ang huna-huna? Ali, bukto na itong samot. Dari sa programang Kumbot Pas Lungkot. Isa kunsa, iskutan, lalisan. Isa kunsang pangutana, tubagon, tukion, kalang drakas. Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Dari lang sa inyong favorite music radio, 93.1, The Vibes.
3: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kag-ol, ang inyong mga kasing-kasing. Ani na kami, andam nga mga lagad. Servisyong Kavibes. Servisyong Kavibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Kavibes. Kavibes. Mauna ni.

0: 93.1 FMR Cebu. The vibes, the sound trip.
1: Waan nani.
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matag buntag nga arangkada. Pag-andam, kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes, ka walay preno sa pag-arangkada.

Mayang buntang pagbalik mga ka-vibes. Bino mga itang dispensa kay doon na tayo gitikaw-tikaw kadiyot. Kana na abang padayon kita sa itong programa karong adlawa, adlaw karong Biyernes, Pizza 25 sa buwan sa September 2026. Welcome sa itong second portion sa itong arangkada sa buntag karong buntaga mga ka-vibes. Sa gyapon ako inyong ka-vibes, si Tonton Alcusantugop. Sa mga nagtinguha nga musalmot din sa itong programa, welcome gayod kayo kamong tanan. Unya ang itong official text line alang sa pagpadangat sa inyong mga komentaryo o opinyon, 0995-472-0802. Osbo na ko, 0995-472-0802 mga ka-vibes.

0: Baka Vibes Pastilan. Ang kana bang mga wagyan mahay uyon o galaing yun ilang buot niya itong desisyon sa Senate Impeachment Court na naipaubos talaga sa kananaang kining conviction threshold sa nagpadayon nga Senate Impeachment Trial ni Vice President Sara Duterte, mga kabibes. Dawa man gini kamub-on ng mga tawhana. Wapagin din taon sila kamub-on, mga kabibes. Bawa mo gano? Kinsa ilang gikoninitan ron og maayo sa social media, mga kabibes. Nga napuno gitaon mga pagsaway ilang gibas og maayo. Si Senador Mark Villar, mga kabibes.
1: Arangkada sa butang.
0: Ha? Digid ka dawat. Kaya nga no, mga kabibes, si Senator Mark Villar, yung imugunta naon, sa duha ka mga butasyon ba? Primero, apil siya ni atong nibutar nga supak sa tinguha ni katong kanang siya nga ni ana tinguha ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano nga point of order nga lagi doon na namang goy nahauna nga ruling si Presiding Officer Chase Escudero nga 16 yun ang conviction threshold. Anakay, kanang sa ihap ko drone sa Senado, mga kabayb, sa Senate Impeachment Court, ang klaro diha nga majority black, 13. Unya, sa pikas habig, doon ay 7. Sa 11 nila ka mga sakop sa minority black. Kay, ibao naman ta nga ang duha ni ana nga priso. Ang ikatulo ni eskapo. Ang botog pakita pabigha. Mo pakita baga pagha siyag balik. Si Senador Bato de la Rosa ang usaway klaro kanu sa mapauli is Pilipinas. So nilang 11 mga kabibes. Pituran na sila. Agoy kay pag inipanay na ron, mga kabibes, unom raman ang niuyon sa tinguha ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Sa ito, pakitsamay, kananaabang nilahi og baruganan. Nga doon na may kananaang ni abstain nga usa. Agoy, kaya mo unsay resulta? Ang ni-abstain, wa mo butar. Pabor o dili. Mauday si Senator Mark Villar, mga kabibes.

0: barangkada sa Bubutan.
1: Good morning to ni Kabaib sa 0792. Matod pa ni Kabaib 0792. Kaning mga DDS karon sir, mga constitutional experts na, mga due process advocates na, pero sa panahon ni Digong, mamakpak every time na siya ay ipapatay or balikason in public. Mamakpak po sila sa iyang mga binastos o rape jokes. Onay subo nga palandungon ka vibes. Tinuod gyud ang imong gisulti. Mauna na sila ron gasus. Haod palagi ka vibes sa mga kanhi kanang Chief Justice sa Pilipinas mga ka vibes.
0: Arangkada sa Bubutan.
1: Noted on that ka vibes sa Marlon ha. Basin Miyerkules or Huwebes ka vibes. Makasuroy ko diha sa station, maayo man ka pagkabutang ka vibes. Mangutan ako, mukhaon ka ba og vegetable nga agbati, vegetable nga pi. Uy, sus kayo, paborito ka vibes. Ha? Agbati, niya inalang ko og pilay atong kwan, ha? Obligasyon ni mo. Sus, welcome kay na ka vibes. Labi na love us, sus, kalami ana. Ako maginang salaro na ka vibes, sumarlo ng agbati. Labi na gikan good mismo, pag-upa po po.
0: Arangkada sa Bubutan.
1: Salamat kay Kabibes Marlon ha. Kanana ang gikan ni Kabibes Dominic Doni kamong kay Jason. Good morning Kabibes. Listening now sa sakina ni Sir Florante. Pa-shout out ko sa Kabibes ni Wangwang, ni Plo-Plo og Ate Lilay. Kabibes, salamat og God bless. Doon ako'y nailang kanini ang Kabibes Dominic Florante. Ako maning kuya sa kanang the Fraternal Order of Eagles. Mabini ang imong kuyog ka vibes. Anyhow, salamat kayo niya. Amping mo ha sa inyong pagbiyahe diha sa inyong sakyanan ron. Unya, mapasalamaton ta nga thanks God, it's Friday.
0: Arangkada sa Bubutan.
1: So atong balikon mga ka vibes, wagit ka bubuon ang mga DDS. Naputos ron og pagsaway o pagbas si Senator Mark Villar. So ako itong ipadayon ng istorya. Sa una nga katotoang butasyon, nga kung kinsa ang uyon sa lakang ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano mga kabibes, doon ay ni-abstain. Nga usa. Ato pa na-alarma na sila. Agoy, kaya naibawaan man na nga si Senator Mark Villar di ay mga kabibes.
0: Arangkada sa Bubutan.
1: Primero to, ikaduha mga kabibes. Ang ikaduhang panghitabo kay nasalikway man ang tinguhang pagbabag ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Atong diha na nagbutasyon na yun sila mga kabibes. Nagbutasyon na yun sila kung kinsa gyud kung angayan gyud bang paubsan. Naan karon pagbutasyon ng mga kabibes. Ang nidaog 13 butos. Usaray kanang namisik nga no ang iyang buto. Of course, it was the presiding officer, Senator Jesus Cordero. Sa 13 mga kabibes, ganiuyon nga paubsan ang conviction threshold. Apil naman dito si Senador Mark Villar maunang gipakasa siya karon sa mga DDS mga kabibes.
0: Arangkada sa Bubutan.
1: So maingon tang po nga mga kabibes, huwag sila kadawat. Ha? Ug sa Tagalog pa, masama ang loob. Pero pastilan ba? Ako na kita ganing nga post nga matod pa, but I just do not know kay wa pa ni makonfirmar from the side of Senator Mark Villar. He was quoted as saying nganong anak mang kolaba ni Vice President Sara Duterte. Nga kung wa pa siya sa mupakita ta siya ay atang tubagon. Doon na po'y punto og tinuod magaling na. Kaya no mga kabibes, inani malagod niya, huwag atong lakturo ning tanan ba? Huwag isa si Vice President Sara Duterte. Manglimbasog o kanang mubaro gini sa atubangan sa mga senator judges. Oy nga, oy, taka raman mo, wako sa, oy. Kanang inyong pasangil nga nang hulga ako, wako maghulga, oy. Kanang inyong pasangil nga akong gikaw-kaw, akong giwaldas ang kananaang minilyon nga confidential o intelligence funds. Wala na ko nakawata, oy, wala na ko nagibulsa. Kanyang pasangil nga unexplained wealth, din itinood, oy. Kanyang pasangil nga bribery, din itinood, oy. Pero matod pa niya, salig naman ko nun siya sa iyang mga, ha? Mga abogado, mga kabibes.
2: Ayaw!
1: Pagka-smoke ko yung katarungan ba? So, maunay, napagya ron nga matod pa pamahayag ni Senator Mark Villar. Unyagit, asus, kuwang nilang lagi sila umuingon nga si Mark Villar, mga kabibes, maoy, ha? Nipatay ni, ha? Lapu-lapu, mga kabibes.
2: Ayaw!
1: Matod pa ni Kabibes 6084. Good morning, Sir Ton. We are always listening here. Unsa ka may tabo kon matinuod nga di mo to nga ang mga defense next week. Checkmate na og samot. May tabo man galing. Yeah, 6084. I was supposed to discuss that lengthily, but inani man God, ang akong gitan-aw ba ang kanang dagan sa balita. The idea itself did that come from di kananaabang di defense team nga gipangluhan ni Attorney Sheila Sison. It was propounded by our colleagues in the media profession sa diyang ilang gipangutana si kininiang Senate President Sherwin Gatchalian nga kung hindi po pupunta ang pagkapangutana, kung hindi po sisipot yung mga nasa defense team, ano pong mangyayari? Ang tubag ni kining Senate President Sherwin Gatchalian ang pagpapatuloy ang hearing. So, ugdi sila muto nga next week, by default, sila rin nag sa may ilang gusto may tabo. Nga, of course, they all have the right to go to the Supreme Court. Pero, yonhan mahinoon silang Attorney Vic Rodriguez, mga kabibes.
2: Ayaw!
1: I will not conclude, kabibes, ka-checkmate na, pero somehow, maklaro na nimo. Kaya nga no, kabibes, ha, kung inani mong good ba? Kung wapay sa ilang kliyente, regardless of pila buto, regardless of pila buto, kung may ebidensya sa ilang kliyente, pero, you know, crucial magunin sunod si Mana, kabibes. Kay lakip sa ipatawag o nadawat na ang iyang supina si Davao City Mayor Basti Duterte. Ha? Si Basti Duterte, mga kabibes. Ambot o buto nga Basti Duterte, sabi?
0: Arangkada sa kabutan.
1: Matod pa ni Kabayb 0792, sa tinuod lang, sir, mas dako ang chance maabsuelto ni Piatos kung siya mismo'y niatubang, kay somehow, she can appeal to emotions kung siya mismo'y mustorya. But the problem is spoiled brat mong ni siya. Gipanganak ni siya nga dato, so dili gud ni kamao mo paubos o mo appeal sa emotion sa katawan. Kanana ang kita, usahay doon na biya, Kabayb. Pero, para na ko, wala gi angay.
2: Ayaw!
1: Nabitaw to'y katong katong wa madayon ang hearing sa kaso nga grave threats niya. O niya nag-rally kitahay ang ilang mga lumalaban. Katong nigakos niya, nihilak pa. Sabi na ni mo nga nigakos urika nihilak. Niya nagakos mong Vice President Sara Duterte, gihimo mong content, nagpabidyo may noon ang smukoy. So mauni karon ka vibes, ha? Pastilan, grabe lagi. In fact, kung mahinumdo mo ang eksena ni Adto, ha? Kanang nisod mag-una si Senator Mark Villar dito sa session hall. Nisunod pa giniyang manghod nga si Senator Camille Villar. Karon daghan na kay meme kay may palagi ko no ang kanang iyang luha nito, mga kabibes, apan ang gripos nga ang mga konsumidor sa Prime Waters bisag usa ka tuo wa gid in town mga ka vibes ang luha argi kuno ni Camille Villar. Yeah, copy on that ka vibes 5598 ha. Kanang sige, I'll give you my personal cellphone number. Salamat kay ka vibes Marlon ha. Kanang ako lang yung mas maya gani nga linawas kang muari sa og di ko ni mamabtan huwaton ta ka vibes kanana ang depende basta kanang Miyerkules og asa ni kanang unsay nga ni ana Miyerkules o Webes okay na ako nang i-reserve for you ka vibes sa Marlon Archibald diha sa Adlawon. So mao ni mga ka vibes ang nahitabo ba? Di, wag sila ka-move on. Eh, grabe ha. Ah? Sus, grabe ha lagi. Ilabi taong gihimaraot o maayo si Senador Mark Villar, mga ka-vibes niya. May numdum ko. Ah? Ang naitabo, ako tanaw ato, akong basa niya ato, there was an attempt nga for Camille Villar to remind her brother nga, kuya, anong tao nga, kuya, taas sa atong grupo, umubiya ka sa atong grupo. Wag yun. Wag na mo barong pagbalik si Senator Mark Villar, mga ka-vibes. So whatever that is, I'm sure, human sa katong makasaysayanon nga kanana ang desisyon sa Senate Impeachment Court, I'm sure ang pamilya Villar na nag-istorya na naroon. Whether it was political in nature and whatever was the reason, mga ka-vibes, it's really up to them. But the fact remains nga kini buhing tiba ilhan, matanaw na ko ka vibes. Ha? Matod pa hinuon nila dili pa ni mo hingpit. Dako gyud tsansa nga mumbutar ang mga senator judges nga konbiktado si Vice President Sara Duterte, mga ka vibes.
0: Arangkada sa kabutan.
1: Matod pa ni ka-vibes sa Francis Yanyan Huerte. Good morning ka-vibes. Kaning mga DDS, gadagko lang mga ba-baani nila pero boli na usulod sa mga ulo. Isog lang sa social media o ingnon bitaw kasuhi. Wala siya ay gikaso. Gasige lang o gasige lang o bagulbol. Ito ning sumpayo na. Gasige lang o bagulbol. Ano man eh? okay, atong klarohon ang sumpay sa gasige lang o bagulbol sa social media pero walay point ang mga argument. Bitaw ka vibes sa makaingon bitaw tanga. Kana lang ako lagi ha. Mga nahimong mga ekspertos balaod pero saon? Mas haod pa mo sa tulo ka mga kani Chief Justice nga niingon nga dili fix ang disisize pagkangil ni gud ninyo smokoy manday mo. Noted ka-vibes Marlon. I just do not know og available ba si kanang cons June Alcover sa Picas ang istasyon. Sir Ton, good morning. Simba ko ma-president si Sara ang bugiya siguro sa Pilipinas kaya iya nagregyong mga di lang ako basahan ka-vibes at 3610 ng mga abogado rapod siguro. Well, everything is possible pero tanawang tani ka-vibes ha. Kahit tanawang lagi na ako matod pa ni in the words of ABL maukunoy ilang sangod matod pa ni DJ Kimiat ni attorney kinini ang Amando Bergie Ligutan nga iyang pangagpas basta kanabang grabe kayang ebidensya unya ang Senate Impeachment Court dili mahuyon unya unsa manggali buhaton sa kanang defense team mga ka-vibes ang pangagpas ni attorney ABL ni attorney Amando Bergie Ligutan tingalig mahitabo ang lain na sad nga edge sa revolution mga ka-vibes.
0: Arangkada sa kabutan.
1: So kanang maingon ta ako lagi mo ingon ko anang mga DDS karon bisan pang mga abogado pag sure mo abogado tod mo pero ano nahimo mong mga Chief Justice sa Supreme Court. mo na labing klarong istorya diha ba? Ha? Sus. Dagan pa ng uban diha nga unsa na ilang mga credentials kintahay. Pero usaragi akong pangutana. Mas muhait pa mo, mas mubright pa mo sa mga kanhi maestrado, kanhi mga chief justice sa Korte Suprema pagka smoke ko ng katarungan na. Di na lang ta maglalisog mga punto legal, ha, kanarako. Be, ha? Mga kanhi chief justices ko itong niingon nga dili fix ng 16. Ipagin mo mo to, gilngigagod ninyo. Kanabang, inani magod ka, vibes? Para na ko, illogical and absurd. Napriso mo na. Niskapo mo na. Di ba napakita? Katungo sa, wapti klaro ka sa balik tayo sa Pilipinas. Hardlock mo putos yung kaso. Numdum ko ni Ingon Rabay yung tigpamaba nga, ha? Musamot ko, no? Musamot ko, no, ning sakit sa baga ni Senator Loren Legarda. Kung mas stress ko no siya, adi mas stress nga hampakon kag kasong plunder ka vibes. So, bisang pag ipakape na to Loren Legarda nila mga ka vibes. Ang ano, 14 lang yung gihapon ang kuan. 14 lang yung gihapon ang conviction threshold. Ha? Kay kanang giihapon nga 14, pinasubay mo na sa 20 sila. Ha? Bisan pag ma-21, ha? Kanos pa man itaw ng eleksyon, oy, hinam-hinam na ko ilisa ng BP ron, si Indailini ang nasa kong heart. Mao ba ikaw, ka-vibes Marlon, ha? Crush sa DNA mo si Vice President Sara Duterte.
0: Arangkada sa kabutan.
1: Ka-vibes, ang top na alas 8, mupost lang ko, makadiyot niya, inigbalik na to, isguta na to. Ang gikatakdang pagtambong unya puhon sa Senate impeachment trial ni kani Senador Antonio Sani Trillanes o kining supuena ni Davao City Mayor Basti Duterte. Palihog, standby.
0: Aral.